0: 89 yung satisfactory. This is from 12 regions po, no? At yung DPWH was able to correct mga 9 of these 83 unsatisfactory projects. May progress naman. Pero that shows you the power po of ordinary citizens checking yung mga projects na to. So we have Boy Scouts who are going around. We have Legion of Mary, mga four-piece families, no, are inspecting these projects. Kasi po, tayo yung nakakaramdam talaga. Meron din po tayong mga engineers at architects. No? So, ibaga po yung proseso na yan kasi we liken corruption to a cancer po. No? Cancer siya na kumakalat sa ating katawan. At tayo po bilang mga mamamayan, media, academe, civil society, tayo po yung immune system. No?
1: Okay.
0: Na kailangan palakasin para masugpo yung
1: cancer. May reaction naman ako dyan. Mm-hmm. Kasi you are like the chemotherapy, right? To the cancer. You put it in a syringe, but if you don't inject it, then what happens? Kumbaga, there's a lot of effort in what you do. Dibuhin mo.
2: Oo.
1: Merong mga accountant, merong mga engineer, merong mga boy scout, merong mga, basta, di ba, the entire society. But then, what happens? I mean, ngangaw-ngaw ka, hindi ka naman pinakikinggan. So, ano ang mangyayari na naman sa susunod na budget deliberation? I'm very impressed with the breakdown that you have. Siya yung isa sa mga kilala ko nagno-notebook pa. Di ba? Oh, di ba? Hindi laptop ang dala niya. Ballpen at saka notebook. Pero, ano ang saysay lahat niyan kung hindi naman natin mapapaalam sa madla? We didn't even know that there was such an organization such as yours. So, paano kaya yun? Hindi ba kayo dapat magkaroon ng stand with Cardinal David, you said, as a signatory?
0: Yes po. At in fact po, tinatry po nating palakasin, no, yung budget monitoring movement. Isa po sa mga struggles namin bilang movement ay kapag dinidiscuss yung budget, people's eyes glaze over. Parang ano ba yan? Nakakatakot naman yan. Ayoko na yan. Numero yan. Math yan. Pero yung gusto ko po naming sabihin, every time I do a lecture on budget monitoring, I ask people a question. Ano ba yung isang karanasan mo na nagpasabi sa iyo na wala nang pag-asa ang Pilipinas? So whether that's traffic, whether that's corruption, confidential funds, whether that's floods, flooding, lahat po yan may budget dimension. So mahalaga po na dapat tayo ay makialam sa budget kasi kwento natin yan bilang bayan.
1: Siyempre.
2: Oo.
1: Sabi mo nga, nakamamatay ang corruption.
2: Tapos ang araw-araw na pamumuhay ng tao, commuting, mga pumipila sa ospital, humihingi ng tulong, lahat yan ang ugat na sa budget.
0: And to the point of traffic po, this budget, tinagurian po ng mga transport movement po na pinakapangit na mobility budget. Kasi inalis po ng, unfortunately, inalis ng DBM yung allocations this year, no, para sa EDSA busway. Inalis nila yung allocations para sa service contracting, para sana mas stable, no, yung ating mga transport. Yung pagsasakay natin at public transportation, halos zero yung active transport budget para sa pagpapalawak ng sidewalk at pag-aayos, no. So unfortunately, kahit po ipinagmalaki ng pangulo sa kanyang SONA yung mga programang ito, ay in the 2027 budget they're near zero.
1: Ay,
0: ang investment.
1: O, kita mo? Habi ko sa'yo eh, madaling mabola kasi ang Pilipino.
2: Oo.
1: Di ba nga, gagawa tayong rocket ship?
2: Oo. Importante ba yun? Kumbaga,
1: nasa budget ba yun, yung rocket ship? Wala.
2: Magsusukatin natin sa budget. Ano? Kung ano yung sinabi ng Pangulo, ibangga natin sa budget. Doon natin makikita yung sincerity ng administration.
1: Yun na nga, but the problem is, paano natin sisinsinin yung budget? Ayan na.
2: Oo.
1: Pero paano malalaman ng lahat ng madlang people yan at maiintindihan? At paano natin mapaparating sa kanila na binubola na naman nila tayo? Okay, anyway, ito ay pwedeng hanggang bukas. For now, maraming salamat. We Solve Foundation President Ken Abante.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you po. Sir, anong course ang kinuha nyo sa college?
0: Management Engineering po.
1: Ay, ganun.
2: Magaling sa math.
1: Oo, parin pamangkin ko. O sige, sasabihin ko sa mga anak ko ganyan din. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman. Naniniwala ba sila na magkakaroon ng reforma laban sa pagnanakaw ng pondo ng bayan? Online, ang sabi nila, Christian Buenavida. Unless the voters are politically and legally literate, ideologies are freely vetted.

0: thoughtful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Mula sa matinding pagbaha, haze naman ngayon ang bumabalot o bumalot sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil po ito sa usok mula sa mga forest fire sa Indonesia.
2: Umabot na nga sa very unhealthy ang air quality sa ilang lugar sa Metro Manila, kaya pinayuhan ng publiko na magmask at limitahan ang paglabas, lalo na ang mga may sakit sa baga at puso, mga bata at matatanda.
1: Nang tanungin namin ang aming mga manonood online, paano sila naapektuhan ng haze? Napansin ba nila? Ang sabi nila? Resi Villanueva, medyo masikip yung dibdib ko kapag nakakalanghap ng hangin.
2: Sabi naman ni Sage Lesano, madalas akong makaramdam ng itch sa mata, tapos runny nose.
1: Jill Hernandez, mahapdi sa mata, nakakairita sa ilong.
2: Sabi ni Rafael Ordalio, naapektuhan din yung mga plano namin sa labas kasi mas komportable munang manatili sa loob.
1: Luis Diego Santos, lagi akong nagmamask kasi meron akong rhinitis. Nakakatakot kasi yung mga anak ko, meron silang liga.
2: Oo.
1: Meron soccer. Silang football tournament. Oo. Eh, that's in the outdoors. Hihingalin ka ng hihingalin doon. Eh, dinalanghap mo na lahat ng mga haze na yan.
2: Kami rin, hindi masyado makapag-park.
1: Oo, hindi ba?
2: Dahil marumi ang hangin.
1: So, para talakayin ang haze at yung kalidad ng air quality sa Pilipinas ngayon, makakasama po natin via Zoom, Dr. Jerry Bagtasa, meteorologist at professor mula sa UP Diliman. Magandang umaga po sa inyo.
3: Hello, magandang umaga. Thanks for having me.
1: Okay, so we noticed the haze yesterday morning, tama po ba? And then, until when? Hanggang kailan magiging hindi ligtas ang hangin na ating hinihina?
3: Well, as of this morning, looking at the data, it seems for Metro Manila, medyo mababawasan starting today. Pero hindi ibig sabihin tapos na. No? Sa many parts of Visayas, sa Palawan, and as well as Mindanao, kasi doon papunta yung hangin ngayon. So many will still be affected, not just in Metro Manila.
1: Mm. Sabi po, merong mga sa Metro Manila that were especially unhealthy. Ano-ano po mga syudad dito?
3: Yeah, yesterday, especially yesterday morning, almost lahat ng syudad, we were affected kasi as north as around the Tarlac and Central Luzon particularly, no, affected din sila. So definitely Metro Manila was affected yesterday.
1: Ayun. Okay. So,
2: at paano nakarating, Doc Jerry, yung usok mula Indonesia sa Metro Manila? Kasi, di ba, ang layo nun, nasa south at may Mindanao at Visayas pa, supposedly as buffer. Paano po ito nakarating dito sa Metro Manila?
3: Yeah, in fact, several thousand kilometers. So, nakarating siya because of yung enhanced habagat. So, nagkataon lang na yung enhanced habagat. This time, walang ulan. And pero malakas pa rin ito, so nadala niya in just a couple of days from Kalimantan, particularly West Kalimantan, no, papunta dito sa as north as Central Luzon. So sa lakas ng hangin ng habagat, yun yung nagdala.
2: Medyo rare ho ba ito or unprecedented itong pag-abot ng pollutants mula Indonesia sa Metro Manila?
3: Hindi naman unprecedented. In fact, every year, around this time, especially September, October, yan yung peak ng pagsusunog sa Indonesia. So it happens every year naman. Nagkakataon lang na itong panahon na to, maulan sa atin. So before makarating ang usok na to sa Pilipinas, usually nalilinis siya ng ulan. But this time, since nawala nga yung ulan, and nandiyan pa rin yung malakas na hangin, so umaabot siya. But for Mindanao particularly, and some parts of Visayas, medyo madalas nangyayari ito, especially pag may bagyo to our northeast dahil sa hinihila ng bagyo yung habagat, and usually coming from, you know, those places, yung mga fire, umaabot talaga rito.
1: So, bakit tayo wala tayong ganyan? Kasi inubusan natin ang gubat natin, no? Wala nang masusunog sa Pilipinas. Okay, sir, hanggang ngayon ba is the fire still raging in Indonesia?
3: Yeah, so malaking portion ng Indonesia yung may fire. So it will be difficult to just stop it immediately. So most likely it will go on for the next few weeks until siguro umulan doon. Kasi tagto yun sa kanila ngayon eh. Pero ang sa atin naman, it would depend on the wind. And the wind in the next few days at least is moving towards Visayas and Mindanao nga. So a little less effect around Metro Manila.
1: Okay.
2: Ano ang mga dapat gawin ngayon, sir, ng pamahalaan para paghandaan itong sitwasyon na to?
3: Yung isa dyan, yung actually ASEAN as a whole, may parang treaty in a way na to lessen yung mga emissions na to. So we have to push ito mga countries na to really stop yung mga pasusunog because of, you know, agricultural waste or land clearing. Kasi masama talaga siya. Sa atin, tama, not so much. It's more of yung mga pagsisiga sa atin, although that's still bad. Pero yung large scale na pagsusunog na ganito eh. Well, yung pagdating sa, other than yung pipigilan sila na magsunog, pagdating sa atin, what we can do really is just to wear masks kasi nasa mercy lang talaga tayo ng hangin. And pag pumunta rito, wala talaga tayong magagawa. But yun, to mitigate yung effects and avoid outdoor activities.
1: Avoid outdoor activities. Ano po ba ang laman? Okay, why is it harmful? So this is a smoke, di ba, galing po sa mga forest fire. Bakit po ito masama na malanghap?
3: Yeah, kasi unang-una maliliit sila. So pagka nahinga natin sila, they go straight to our bloodstream sa loob ng katawan natin. And many of these particles, very small particles, pero silang mga iba't ibang compounds na yung masama overall in terms of yung pagkapumasok sa katawan, no. So hindi lang siya sa yung sa baga at saka sa puso, which are yung kadalasan na pag-uusapan, no. Pero in brain development of kids, even up to adolescent, naaapektuhan. Even yung mga fetus na nasa loob pa ng tiyan, once a pregnant mom na hinga itong mga particulates na to, naapektuhan din. And itong particulate na mga maliliit, they are correlated with hospitalization here in the world. So kapag tumaas, ibig sabihin dumadami yung mga taong na hospital for different types of diseases. So yeah, it doesn't really matter kung, you know, galing siya sa kotse or galing siya sa pagsusunog. Both are bad essentially to our health.
1: Okay, so is there a prophylactic solution? Halimbawa, bago ka lumungsong ng baha, against leptospirosis, you take doxycycline. In this case, ano po ang pwedeng gawin?
3: Yung mga mask, they're actually very effective, especially N95. Or kung mahirap yung N95, kasi minsan mahal eh, no? Yung mga tight-fitting mask, especially yung dito sa may ilong at saka sa cheeks, when they are tight-fitting, kahit mga N94 or even lower, would help. Yung mga surgical mask would help to a certain point. Kaso pagka meron kasing gap dito sa ano, lulusot lang yung hangin and we can still breathe them in. So not really that helpful. Yung mga panyo, lulusot lang siya sa panyo, unfortunately. So not really that helpful. So yung isang, you know, magandang good quality mask na tight fitting would really help. Sa loob ng bahay, close the windows. If you have yung air filters, they're in fact very effective. So turning on the air filters would really help.
2: Yung ganitong hazy conditions, nakikita natin, Corina, Prof, pagka January 1, di ba? Pagka marami nagpapaputok, kinabukasan, ang dilim-dilim ng umaga. So what will it take para humupa na po itong haze, sir? Kailangan ba ilang araw na maganda ang panahon?
3: So unang-una yung pag-uulan would really help. It seems na from later tonight, in the next few days, mayroong konting pag-uulan. So that will lessen or in fact remove yung mga parating sa mga usok, especially dun sa mga uulanin. No? But it seems na for Visayas and Mindanao, walang pag-uulan in the next few days. So people will still get affected. Yung araw din, pagtanghaling tapat na maaraw at mainit, that will also help in reducing yung concentrations itong mga pollutants na to.
1: Ayun, okay. Okay.
2: Kailangan mix pala, no? Kailangan may pag-uulan, kailangan din umaraw.
1: Oh, kailangan din umaraw ng matindi. Ngayon naman, gusto nating umulan. Di ba? Pero at least itong nakaraang dalawang araw, medyo may araw, sumikat ang araw, ano? So hanggang kailan inaasahang mananatili po ang haze? While the fires are still raging in Indonesia, we can expect na ganun pa rin ang mangyayari sa atin?
3: In a way, yes. Although, yung malakas kasi na hangin, isang malaking factor yan, no? Bakit umabot sa atin. So yung bagyong si Pilandok at saka yung dating si Obet na nandiyan sa north natin, once they move a little bit farther away sa Pilipinas, medyo hihina itong hangin na habagat, itong hangin na nagdadala ng mga usok. So hopefully, will lessen after, you know, after tomorrow siguro or Friday.
1: Ah, okay. Dapat lang kasi yung mga bata, hindi ba, sa eskwelahan, pumapasok. So, may matutulong po ba yung satellite imagery sa pagtukoy kung we're still in the path of the haze?
3: Yeah, that's the easiest way at saka yung mga satellite kasi almost real time. So we can see it. Sometimes yung mga ground stations kasi medyo late sila. And sometimes kung may ground station ka tapos biglang may nag-park na sasakyan sa tabi, so the ground station may be getting the emissions from the car kaysa sa yung sa overall emissions. So may mga ganun na pagkakataon. But for satellite, we can see immediately yung saan more or less papunta and so on. But you know, ginagamit siya hand in hand eh. So overall movement, we make use of satellite and then yung sa individual na cities on how people are exposed and we need the measurements on the ground.
1: Grabe. So kumbaga, parang hindi naman natin mapipigilan yung usok, lalo't dala ng hangin. So ang magagawa naman po natin ay magsuot ng mask. Ano po? At isarado yung mga bintana sa bahay.
3: Yes.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jerry Bagtasa, meteorologist at professor mula sa UP Diliman.
2: Thank you, Prof.
3: Malatiling
2: nakatutok po at magbabalik ang memo.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang ah.

0: see.
1: Sa gitna ng paghina ng piso at patuloy na banta ng inflation, mahalagang mapalago ang kalakalan at exports ng bansa para mapalakas ang ekonomiya.
2: Kasabay ng pagtataas ng exports ng bansa, itinutulak ng gobyerno ang mas malawak na market access at suporta sa mga local industries.
1: At nang tanungin po namin ang aming mga manonood, ano pa ang dapat gawin ng gobyerno para mas mapalakas ang mga industriyang lokal, ang sabi nila? Marvin Santos, electronics talaga, lalo na semiconductors. Malaki yung demand ng AI ngayon, kaya dapat mas suportahan natin yung industry.
2: Sabi ni Jocelyn Ramos, malaki ang potential natin sa coconut industry.
1: Arvin Lim, automotive at electronic parts. Kung mag-invest pa ang government sa manufacturing, mas maraming pwedeng products ang maie-export.
2: Sabi ni Mia Angelica Torres, ube siguro. Patok din ang mga ube products natin sa abroad dahil sa internet trends.
1: Paolo Miguel Reyes, agri talaga, lalo na yung mga high-value crops. Kung mas maayos yung farm-to-market at post-harvest facilities, mas malaki yung chance natin sa export. Baka dapat mag-export tayo ng carrots at saka ng repolyo. Kasi di ba yung nakita natin nung huli?
2: Na nasasayang lang.
1: Nagabundok, tinapon lang, nabulok lang doon.
2: Naisip ko nga, kaya lang napag-usapan natin lately, may shortage pa pala, alimango sana eh.
1: Oh.
2: Di ba, ang sasarap ng alimango sa Kapis.
1: Hindi ba nga ang gusto kong gawin dati, kinuwento ko sa'yo, mag-export ng alimango. Oh. Ang problema, pag samahin mo man, ang produce ng Kapis at produce ng Pampanga, hindi pa rin sapat for local consumption.
2: Oh,
1: so,
2: sayang.
1: Talagang neglected,
2: oh.
1: Di ba? Kinalimutan yung mga potential natin. Okay, para talakayin ito, makakasama po natin ngayon via Zoom, Department of Trade and Industry Secretary Cristina Aldeguer Roque. Hello ma, magandang araw. Welcome to Memo.
3: Hi, good morning, Corina. Thank you for having me. Good morning.
1: Opo, opo. So, now we're talking about the national debt. Paano natin babayaran ang ating napakalaking utang? 15% of the 2027 budget will be allotted to debt servicing. Saan ba kumikita ang gobyerno aside from taxation and OFWs? So, tama po ba na ang number one ay semiconductors pa rin? Ang number one export product ng Pilipinas?
3: Yes, Corina. No? Number one is really the semiconductors, electronics industry that really dominates the market for exports. But we've seen a lot of strength in the agriculture products. And tama po kayo, no? Coconut is really a very strong agriculture product that we see a lot of huge potential globally. In fact, noong 2025, no, we have increased our exports for coconut.

0: chance pa para gawin nilang transparent ang lahat. But we have to call it as it is for now. Marami pa rin kayong tinatago. So kailangan naming malaman kung ano-ano yan. At huwag sana tayong nililito sa dami ng mga pahina.
1: Oo. Huwag tayo magpahilo.
0: Oo.
1: At magpalito.
0: Totoo yan. Oo. So yan ang number one na kailangan po talagang i-memo. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa mga paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi tayo magpapalito.
1: Walang manghihilo kung hindi tayo magpapahilo.
0: Uminom ng gamot. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14:94 Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas sa Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasahang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Get admission. Yes, there's a, I will not lie. There's an added pressure now. You want to upgrade and you want to get that award.
2: I'm super happy.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

Magandang umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa atin. Ito ang Memo.

0: Nako, ano ba itong ating pinag-uusapan ngayon?
1: Nakakatakot.
0: Ha?
1: Nakakatakot.
0: Hindi, kasi pag pinag-usapan ng budget, bakit namin pinag-uusapan ng budget araw-araw halos? Kasi, iraratsyadahin nila yan. Hindi ba raratsyadahin nila? Hindi na naman natin masasabi ang opinion natin. Hindi na naman mapipigilan ng mga insertion. Nangangako silang wala ng mga last-minute insertion, pero malay natin, wala na daw small committee. Ang laki ng budget ng DepEd, pero nalaman natin, ang dami palang mga overpriced classrooms, walang gamit ang mga teacher. Ayan na naman, humihingi na naman ng karagdagang budget si Secretary Vince Dizon, 100 billion lang naman. Pero ano na naman ang mangyayari doon? Anong mangyayari sa mga flood control project? Kaya natin pinag-uusapan ang NEP o National Expenditure Program.
1: Tapos distracted pa tayo kasi may impeachment trial na kasabay.
0: Parang sinadya. Hindi, loko lang. I think talagang kinailangan yon. Pero huwag tayo magpapalihis ang ating atensyon. Kailangan po talaga binabantayan natin itong National Expenditure Program. Kaya naman, ang ating word of the day ay, sa memo speak, National Suspense Detour Program.
1: Ang ibig sabihin nito, mga programa ng gobyerno na paglalaanan ng pondo, pero hindi pa tiyak kung lolobo o may insertions pa. Kaya suspense. Abangan.
0: Hindi ba?
1: Ay, nako.
0: Para papalapit na yung pating. Ayan. Suspense, mga kaibigan. Sabi ko nga, ang Senado, no? Total entertainer.
1: At suspense kung sino mabibiktima.
0: Total performance. May comedy, may action, barilan. Merong mga drama, nagkakatampuhan, iyakan. At ngayon naman, suspense. Okay, thank you very much for the entertainment.
1: Ano pang kulang? Horror? Suspense, yan na rin yun, no? 2-in-1.
0: May horror na, biglang naglalaho ang mga tao. Gino-ghost.
1: Oo nga naman.
0: Gino-ghost tayo ng mga senador. Di meron na rin horror. Kompleto na. Hindi ba? Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: natin ngayon si West Rizal Foundation President Ken Abante. Magandang araw sa iyo, Sir Ken. I didn't even know that there was such an organization.
1: Yes po. Magandang umaga po, Sir Willard, Ma'am Corina.
0: Opo.
1: Yes po. Kami po ay nagbabantay sa budget. Isa po sa mga koalisyon that we support is the People's Budget Coalition. We're an accredited observer in the House at tinatry din po namin na magkaroon ng collaboration sa Senado.
0: So what's happening? Bakit kung nandun na kayo noong nakaraang budget deliberation, bakit nagkaganito pa rin tayo?
1: Mm-mm. Actually, napakahirap po talaga actually na baguhin yung sistema. Kanina po yung mga nasabi sa interview, no? Kasi the budget is all about power, no? Who controls the power of the purse, no? Napakahalaga po na na-flag natin kung ano yung mga red flags na yon. Isa nga po sa mga panawagan natin pagkatapos po ng flood control scandal, kung naalala nyo po dati, actually 1.8 trillion pesos po yung binudget for flood control sa nakaraang dekada. Pero sabi po ni Secretary Babe Singson, na dating DPWH Secretary, it would have only cost 800 to 900 billion pesos to construct the 18 major river basin master plan. So anong nangyari doon sa 1.8 trillion na yun, no? Isa po sa mga nangyari doon ay dahil ang daming ininsert na mga proyekto ng mga kongresista na wala naman sa plano, hindi naman nakabatay sa master plan. At isa po sa mga dahilan ay dahil ang hirap-hirap po itrack ng budget. Let me paint you a picture po, no? The budget has at least 9 versions, no? From the time na pinopropose ito ng mga ahensya hanggang sa mapasa sa batas, no? Bawat isang budget book, lampas 1,000 pahina po yan, no? So, kung hindi ka pa naman po masiraan ng bait sa pag-check ng mga
0: sinasadya
1: projects
0: nila yan.
1: Opo.
0: Tapos?
1: So, napakadaling dayain kasi hindi matrack ng mga tao. No? Mm. So, isa po sa mga panawagan namin ay buksan yung mga librong to. No? Meron po tayong progress sa Senado last year dahil kay Senator Win Gatchalian. Talagang ibinigay po sa amin yung mga dokumentong yon. We don't feel the same sincerity, unfortunately, in the House. No, hindi po as open yung relationship ng budget watching community sa House. Pero nung ibinigay po yung datos na yon, we saw things like 100 billion peso per kilometer na road.
0: Na road. Opo. Magkano lang dapat?
1: Dapat po mas depende po sa per lane eh. Pero something like 20 million pesos, 15 million pesos. In fact, kaya po natin siyang mas mapababa talaga kung makikita natin yung detalye ng bawat isang proyekto. Unfortunately, even at the House and the Senate level po, hindi po nila tinitingnan yung mga program of works, yung mga feasibility studies. Kaya parang ang babaw nung nagiging scrutiny ng Congress. Actually po, kanina, nagtanong po kayo, sino dapat yung nagbabantay? Under our Constitution, actually, the House dapat binabantayan niya yung executive.
0: Well, they are our representatives, you know.
1: Opo.
0: Hindi ba? Are they representing us? Hindi. Mm-hmm. Hindi ba? Opo. Okay, so go ahead, sir.
1: Yes po. Ngayon po, actually, yung panawagan po natin dyan sa, para po hindi na maulit yung flood control scandal na yan, ay dapat i-require ng Congress yung mga ahensya na i-publish yung mga details nito para malaman natin kung nasa master plan ba yan. No, at kung wala yung detailed documentation at attachments, alisin yan. No, yung nakikita nga po natin dito in this year's budget, napakalaki pa rin po ng red flags, no? Ang nakita po namin ay 735 billion pesos po in pork, of which 483 billion yung hard pork or yung infrastructure, 140 billion yung soft pork o ayuda, no, na ipinamumudmod na parang nanlilimos tayong mga mamamayan, 112 billion yung shadow pork, no, or unprogrammed appropriations, at ito po yung lumalaki ngayon, 59 billion pesos po in local pork, no, na dahil nga po papuntang election na, may mga nakikita po tayo na baka gamitin, no, for the 2020
0: okay
1: elections.
0: Just para maintindihan ng tao, magkano lahat? Can you do a rundown again of all those pork amounts?
1: 735 billion pesos po na pork na total.
0: Okay.
1: 483 billion pesos po in hard pork or infrastructure. Ito po yung mga infrastructure na walang detailed attachments na pwedeng ma-check ng bawat isang mamamayan.
0: So that's the breakdown already.
1: Apo,
0: okay.
1: Apo. 140 billion pesos po sa ayuda. Ito yung AICS, MAIFIP. Dapat
0: dapat, ginagamit pangampanya.
1: Ginagamit pangampanya. Mm-hmm. Dapat wala ng guarantee letter. Dapat hindi nakasama yung mga politiko sa pagdidistribute nito. Pero

0: si Dexter Carillo. Basura na naman! Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
0: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18.

Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa PAGASA, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: detention sa pagitan niya bilang witness at kay Tolosa bilang bahagi ng prosecution?
1: Robert, generally, doon sa direct examination ni Attorney Tolosa kay Attorney Michael Poa, wala namang naging tensyon sa pagitan ng dalawang abogado kanina. Mas naging kapansin-pansin itong exchange ni na Attorney Sheila Season at Attorney Benjamin Tolosa doon sa first part. Although, titignan natin ngayon kung mas mahihimay ba ng prosekusyon itong naging role ni Poa sa DepEd noong nagkaroon nga ng issue sa confidential funds ng ahensya. Back to you, Robert.
0: Okay, maraming salamat, Hannah T. Reporting live from the Senate. A heated exchange erupted as Michael Poa takes the stand in Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Kumuha tayo ng karagdagang detalye kay Dexter Ganibe, nagulat ng live mula sa Senado. Dexter, ano na ang nangyayari dyan?
2: Robert, naging mainit ang tila sabong sa pagitan ni na Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. at ni Lead Counsel ng Defense Attorney Sheila Season sa pagharap nga ni Attorney Michael Poa bilang hostile witness ng prosecution. Naging legal flashpoint sa Day 21 ng impeachment trial ang palitan ng prosekusyon at defense matapos tawaging abogadong walang alam ni Attorney J. Tolosa Jr. si Attorney Michael Poa na iniharap ng prosekusyon bilang testigo at ideklarang hostile witness dahil kasama nga siya sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Agad hiniling ni Defense Counsel Attorney Sheila Season na i-strike out sa record ang nasabing remark yung sinabing abogadong walang alam, giit na may karapatan ang testigo na maprotektahan laban sa mga tanong na irrelevant, hindi angkop at nakaiinsulto. Ipinaliwanag naman ni Tolosa na hindi niya layuning insultuhin si Poa sa paggamit ng mga katagang abogadong walang alam. Anya, nasabi niya ang remark dahil paulit-ulit umano noong 2024 congressional hearing na sinasabi ni Poa na wala siyang alam sa paggamit ng DepEd ng confidential funds sa kabila ng pagkakaatas sa kanya na tumugon sa Poa Audit Observation Memorandum o AOM. Pero, giit ni Season, may ibang salita namang maaring gamitin upang maisalarawan ang posisyon ni Poa nang hindi ito nagiging insulto. Sa huli ay pinaboran ni Presiding Officer Chief Escudero yung sa official record ng impeachment court yung katagang abogadong walang alam na ilang beses na banggit ni Attorney Tolosa sa kanyang offer of evidence. At pinag-iingat ni Presiding Officer Chief Escudero ang magkabilang panig sa paggamit ng mga ganitong uri ng pananalita laban sa kapwa council. Robert, may mga pagkakataon pa nga na naging mainit pa ang palitan ng diskusyon sa pagitan ng abogado ng depensa at ng prosekusyon. Nagpasiklaban sila ng galing pagdating sa mga legal standpoint. Lalo na nung igiit ni Attorney Sheila Season na dapat mabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag din ni Attorney Michael Poa yung kanyang sagot na yes o kaya sagot na no para mas mabigyang linaw ang mga tanong o katanungan ng

0: The Sandigan Bayan has allowed the removal of former Public Works Secretary Manuel Bonoan from the plunder and graft cases filed against Senator Jinggoy Estrada and other officials in connection with the flood control corruption scandal. But a Sandigan Bayan Associate Justice has dissented from the decision. Nasa linya si John Riz Calata para sa detalye. John Riz?
1: Robert, taliwas sa desisyon ng dalawang maestrado ng Sandigan Bayan 5th Division na pahintulutan ang pag-alis kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder, tutol si Associate Justice Henry Torito. Kinestiyon niya bakit palalayain si Bonoan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction sa bahagi ni Bonoan. Binigyang diin ni Associate Justice Gito na substantial ang pag-amienda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Dagdag pa

0: niya. Bagamat malaya ang ombudsman na pumili kung sino ang kakasuhan dahil sa prosecutorial discretion ito, ang kapangyarihang ito ay maaari ring mabago alinsunod sa batas. Paglabag din anya ito sa karapatan ng mga na-arraign na, kabilang na sina dating District Engineer Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Daniel Cesar Cortuna. Matatanda ang pinagbigyan ng Sandigan Bayan Civil Division ang hirit ng prosekusyon na alisin si Bonoan mula sa mga kasong plunder at graft matapos aprobahan ang paghahain ng amended informations para formal na mailabas si Bonoan sa listahan ng mga akusado. Ito ay matapos magpahayag ng kahandaan ni Bonoan na makipagtulungan sa Office of the Ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupondo ng mga infrastructure project na siya pa ang kalihim ng DPWH. Ipinagutos din ng korte ang pagbawi sa warrant of arrest at hold departure order na naunang inilabas laban kay Bonoan. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang kaso laban sa iba pang mga akusado na sina Estrada, Bulusan, Gonzales at Cortuna. Nahaharap ang mga ito sa kasong plunder at graft dahil sa umano irregular projects ng DPWH mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng maigit 573.75 million peso in ill-gotten wealth mula sa kickbacks. Ayon sa prosekusyon, ang paggamit kay Bonoan bilang testigo ay mahalaga para mabunyag ang arkitektura na nagpakilos sa buong makinarya ng nasabing mga transaksyon. Nakatakda ang arraignment ni Estrada sa September 3. Robert?
1: John Riz, ano ang naging reaksyon ng kampo ni Estrada hinggil sa desisyon ng korte?
0: Robert, nirerespeto ni Senador Estrada ang desisyon ng korte pero binigyang diin niya na may mga legal remedies pa rin siya na pwedeng gawin at pag-aaralan at gagawin daw ito ng kanyang legal team sa tamang panahon. Hindi raw anya dito natatapos ang kanyang legal battle, pagtitiwala pa rin anya siya sa due process at rule of law gayon din sa justice system. Mananatili rin daw siyang naninindigan para sa katotohanan at gagamitin ang lahat ng mga aksyon na naaayon sa batas para maprotektahan ang kanyang karapatan at malinis ang kanyang pangalan at dangal. Robert?
1: Okay, maraming salamat. John Riz Calata, nag-uulat. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan remains in stable condition while under medical monitoring at the PNP General Hospital. Kumuha tayo ng detalye mula kay Edwin Balasa. Edwin?
2: Robert, clinically stable na siya ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nananatili sa PNP General Hospital. Ayon kay Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Ben Ali Bayani ng PNP General Hospital, kontrolado ang blood pressure ni Bonoan at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Sinabi pa ni Bayani na sa ngayon ay wala namang problema sa kondisyon ni Bonoan at nakikita rin dito na dumadalo sa mga pagdinig. Tungkol naman sa posibilidad na makakalabas ng hospital si Bonoan, sinabi ni Bayani na patuloy sila nakatutok sa kanilang kondisyon at nakadepende sa magiging kautusan ng korte kung ano ang susunod na hakbang. Maaalala na sa ilalim ng hospital arrest si Bonoan dahil sa diabetes, hypertension, chronic kidney disease at iba pang medical condition. Samantala, nauna nang ipinagbigyan ng 5th Division ng Sandigang Bayan ng Hiling ng Office of the Ombudsman na alisin si Bonoan bilang isa sa mga akusado sa kasong plunder at graft na nakabinbin sa anti-graft court. Robert?
1: Maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat. A petition has been filed with the Toll Regulatory Board seeking an explanation over the traffic congestion that left motorists stranded in floods at NLEX in recent days. Kumuha naman tayo ng detalye mula kay Charmaine Abong. Charmaine?
3: Robert, paluwanag ang hiling ng isang abogado na naghain ng petisyon sa Toll Regulatory Board para pagpaliwanagin ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC at NLEX Corporation kaugnay ng pagbaha na nagdulot ng matinding trapiko at pagka-stranded ng mga motorista sa NLEX nitong mga nakaraang araw. Sa petisyong inihain ni Attorney Ernesto Fernandez Jr., nais itong maglabas ng show cause order ang TRB laban sa mga operator. Aniya dapat malaman ang mga hakbang na ginawa nila para maiwasan ang ganitong insidente. Ganyan din ang mga babalang ibinigay sa mga motorista at ang kanilang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno at local government unit bago ang pagbaha.
4: Kaya nga hinihiling ko sa TRB na pag hindi malinaw, hindi katanggap-tanggap yung mga explanation, napapanahon na na mag-impose yung Toll Regulatory Board ng sanction, no? Sanction ibig sabihin penalty at kasama na dito ay yung temporary suspension of toll fees.
3: Bukod sa pagpapaliwanag, hiniling din ni Attorney Fernandez sa TRB ang pagsasagawa ng public consultation para marinig ang panig ng mga motorista, commuters at mga LGU at iba pang stakeholders. Samantala, una na rin naglabas ng notice to explain ang TRB laban sa NLEX Corporation kaugnay ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Balik sa'yo, Robert.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong, nag-uulat. Starting today, NLEX will waive tolls between Pulilan, Bulacan, and San Fernando, Pampanga in both directions due to flooding in San Simon. This will last until normal operations resume. Nasa linya si Ryan Reloban para sa iba pang detalye. Ryan?
5: Robert, libreng toll na simula ngayong araw para sa lahat ng sasakyang babiyahe mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik. Ipinatupad ito ng pamahalaan bilang tugon sa mga motorista at pasaherong matinding apektado ng traffic sa North Luzon Expressway o NLEX dahil sa pagbaha sa Tula of Bridge sa San Simon, Pampanga. Sa halip ng magbayad ng toll, libre muna ang mga motorista sa rutang Pulilan-San Fernando at San Fernando-Pulilan habang inaayos ang sitwasyon ng trapiko. Agad na nakipag-ugnayan si Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa NLEX Corporation para hilingin ang toll holiday. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na makatulong sa mga biyaherong apektado ng matinding pagsisikip ng trapiko dahil sa matinding pagbaha. Magpapatuloy ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang daloy ng trapiko sa NLEX. Inatasan din ng DOTR at ng Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na maglaan ng pagkain, tubig at portalet para sa mga motoristang matagal na nakababad sa traffic. Samantala,
1: okay, maraming salamat, Ryan Reloba, nag-uulat. More stories after the break. Stay tuned to Midday Report.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh!

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang, ha?

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: Ako naman si Dexter Galino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: forest fires. And delikado siya dahil microscopic particle to, pero pwedeng pumasok sa respiratory system mo. And that can create all sorts of mga respiratory issues later. Kaya nga, yung recommendation, magsuot ng mask uli.
1: Oo.
0: Pero nakakatakot talaga.
1: Nakakatakot talaga. Kaya nga, ang next question ko is, pag nangyayari itong mga ganito, how prepared are we? Diba? Like, diba, pag may bagyo, automatic may protocol tayo. Hindi mo papapasukin yung mga bata, lilimit mo yung mga outdoor activities. Pero in this case, kailangan ba automatic, natuto na ba tayo during the pandemic? Kailangan ba automatic ang government natin mag-distribute agad face ng mask. Mga face mask, lalo na sa mga frontliners natin, like even ng mga traffic enforcers or construction workers, for example, diba? Tsaka yung mga bata, ano, automatic ba yan? Dapat wala nang pasok. Tsaka, kailangan din talaga na ma-disseminate natin yung information, ma-educate natin yung public na hindi ko naman naiintindihan ano ba yung mga particles na yan, na 200, 250, 300. What does it really mean, di ba? So, pagka ba ganyan, anong protocol, anong standard na protocol natin? Diba? Kailangan i-educate din natin yung public. What
0: are we going to do? Dapat daw N95 masks ang suot. So, mahal yun eh.
1: Mm-mm.
0: So, kasi at feeling ko, hindi pa alam ng lahat ng tao na may difference between yung N95, yung KN95,
1: lang, diba?
0: Yung ordinary
1: Totoo.
0: Surgical mask, etc. So, tama ka. Kailangan talaga merong educational effort dito. Mm-mm. And then merong support kapag nang ganyan. Kasi,
1: ang LGU dapat automatic, kasama na ba yan sa mga funds nila pagdating sa disaster, di ba? Like kami, kasi sa Laguna, we were very much affected nung sumabog yung vulkan, di ba? Yung Taal. So dapat ito rin, di ba? Pag may mga ganitong incident, anong gagawin natin? Di ba? Kasi mangyayari at mangyayari. And ang importante is that, are we learning from these things, di ba? Like the pandemic nga, as I said, di ba? Are we ready to face that?
2: Tama yan. So,
1: anong regional policy natin dito? Kailangan ba? Di ba?
2: Tama.
1: Magiging accountable ba si Indonesia dito?
0: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have one of the louder voices from civil society groups opposing the Pact Siliga initiative when the spokes return after this short break.
3: What song best describes yung sacrifices mo na nagawa?

0: No one could stand between me and home, not even the gods.
1: Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono.
0: Sa Tagalog, walang makapipigil sa aking pag-uwi, kahit ang mga Diyos. Yan po ang sikat na linya mula sa sikat na pelikula ngayon, The Odyssey,

nagumpay, ninais na nilang makauwi sa kanilang mga asawa at anak sa kanilang bayan. Pero heto nga po, inaabot si Odysseus ng 10 taon bago nakauwi sa kanyang bayan. Wow, 10 taon! Sobrang tagal dahil maraming nangyari sa kanilang paglalakbay. Maraming naging hadlang, maraming naging hamon. Subalit di nga papipigil si Odysseus, kaya't sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, nakauwi siya sa asawa at anak. Yan daw po ay kwento ng bawat isa sa atin. Ang buhay ay isang paglalakbay. Life is a journey, an adventure. Marami sa atin, mahilig dyan, mahilig maglakwatsa, maglagalag, mag-sightseeing. Pero sa huli, ang tunay raw na paglalakbay ay ang paglalakbay pauwi, pabalik, patungo sa ating tahanan. Alam yan ang mga kababayan nating OFWs. Alam din yan ang bawat Kristiyano. Sa huli, sa mahaba at palikulikong daan ng ating buhay, ang hangad nating tunguhin ay ang daan pauwi sa ating tunay na tahanan, ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Sa pamamagitan ng mga salita ni San Agustin, Panginoon, ang puso po namin ay hindi napapanatag hanggat ito ay hindi nananahan nakakauwi sa inyo.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night.

0: napaka-importante talaga ng health ngayon. In fact, sa mga shows ko, tumatanggap na ako ng ex-deal sa mga kliyente kong ospital. Ayoko na sabihin yung pangalan, sa Makati siya. O, tumanggap ako, binayaran ako ng 10 colonoscopy at 10 x-ray. Hirap pala nun kasi kailangan mo ubusin sa isang taon. Buwan-buwan ako nagpapakolonoscopy. Tapos sinatawag ako yung mga tropa ko, gusto pa-x-ray? Tara! Mahirap ang buhay ngayon, lalo na sumahihirap. Kaya naniniwala tayo sa mga bagay-bagay, basta gumaling lang tayo. Pag may sinok, lagyan mo ng sinulid sa noo. O kaya kapag may ubo, aba, prayers na lang. Ang hirap pa naman magpa-check up ngayon. Akala ko nga, nagbago na eh, pero mas lalo pang naging mahirap ngayon. Yung ano, pagkukuha ng urine. Ngayon pala, dapat kalagitnaan na, midstream. Ang hirap nun, di ba? Kalagitnaan. Paano kung umiihi ka? Tapos bilang natapos. Oh my, tapos. Saan kaya yung kalagitnaan? Oh, ang hirap. Lalo na pag mga masyadong dramatic yung doktor mo, yung chine-check up ka, yung stethoscope ginagamit, gumagano mo. Oh my God. Sige, doon ka na problema. Wait lang. Oh no, doon ka na problema. Sira na naman yung stethoscope ko. Yun lang pala yun. Kaya yan ha, pag-uusapan natin ngayong araw yan. Tito Ron, may point ba ako doon? Ha? Okay ba yun, Tito Ron?
1: Ay, nako. Pag-usapan natin lahat yan. Colonoscopy talaga, ha? Madaling sabihin na magpatingin ka sa doktor, eh. Pero kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami palang dapat isipin. Saan pupunta? Magkano? Ano ang covered, di ba? Nakakalito talaga. Pero huwag sasakit ang ulo nyo dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa What's the point?
2: Sa Pilipinas, nakakatakot magkasakit. Hindi lang dahil nag-aalala ka sa kalusugan mo o ng mahal mo sa buhay. Kasi kasabay ng tanong na, gagaling ba siya? May isa pang tanong na agad pumapasok sa isip. Magkano kaya ang aabuti na gastusin sa ospital? Ayon sa huling datos noong 2022, 3 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ang walang anumang health insurance coverage. Kaya naman noong 2025, umabot sa 1.87 trillion ang ginastos para sa healthcare. Pero 41.2% nito galing pa rin sa out-of-pocket payments ng mga sambahayan. Sa ating konstitusyon, kinikilala ang karapatan sa kalusugan bilang responsibilidad ng gobyerno. Mula sa Republic Act 7875 o National Health Insurance Act of 1995, itinatag ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Habang sa Local Government Code o RA 7160, iniatas naman sa mga LGU ang paghatid ng primary healthcare, maternal and child care, disease control, gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. At meron ding Universal Healthcare Act o RA 11223 na mas pinalawak ang layunin na healthcare para sa lahat. May batas, may programa, may pondo. Pero sa realidad, kaya na ba talagang magpagamot ng karaniwang Pilipino? Ramdam ba ng lahat ang mga benepiso at karapatang ito mula sa Estado? Mga usaping healthcare system ng bansa, mas tututukan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point. Dito ang mga isyong mahirap intindihin, pinasisimple natin. Dahil sa balita, mas importanteng malaman bakit ba ito nangyari at ano ba ang epekto nito sa buhay ko. Yan ang sinasagot natin punto per punto dito sa What's the Point. Ako ang inyong lingkod, Ronnie Puno. At kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat ng sikat sa buong mundo. Gustong pasimplihin din ang bagay-bagay. Ang ating kaibigan, si Alex Calleja. Alex.
0: Salamat, Tito Ron. Paganda ng paganda ang introduction niyo sa akin. At marami na tuloy ay naniniwala at malapit na makamag-anak ko. Alam niyo naman, money is relative. If you have money, there's more relative. Siyempre, hindi natin dapat ginagawang komplikadong issue. Sure ako, maraming tututok sa episode natin ngayon kasi lahat tayo takot magkasakit. Bakit? Kasi mahal magkasakit, di ba guys? Pero Tito Ron, may matutulong ba talaga ang gobyerno kapag nagkasakit ako?
1: May batayan sa konstitusyon para sabihin na karapatan ng bawat Pilipino ang kalusugan. At yan ang pag-uusapan natin. What's the point of the healthcare system in the Philippines? At para masagot ang mga tanong tungkol dyan, makakasama natin ang House Deputy Speaker at dating kalihim ng Department of Health. Pinupuntahan siya ng lahat ng congressman tungkol sa mga bagay na kalusugan. Si Congresswoman Janet Garin of Iloilo. Welcome, welcome Janet.
3: Magandang gabi Tito Ronnie, Deputy Speaker Ronnie Puno. Magandang gabi Alex. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong pag-imbita.
0: Maraming salamat ma'am. Madami ikukonsultang nahihilong viewers natin ngayong gabi pagdating sa kalusugan. Kaya simulan natin. Ito na ang katanungan. Ano ba talaga?
4: Buwan-buwan ako nagbabayad sa PhilHealth. Magkano ba nababawas sa bill ko kapag ginagamit ko ito sa hospital? Malilibre ba ang bill ko kapag ginamit ko ito? Magkaiba ba ang kaltas kapag sa private o public hospital? Ano ba talaga?
0: You know, nagmamadaling tanong.
1: Oo, DS Janet, what do you say?

makakaltasan talaga yan ng PhilHealth. No? May bawas, may case rates tayo. Subalit, ang nagiging problema natin ngayon, sabihin na natin yung totoo, ang daming pinapabili sa labas ng ospital. Kaya talagang kawawa din si Juan at Maria de la Cruz. We have to police the people handling healthcare. Kung maalala niyo, Tito Ronnie, paulit-ulit natin to na sinasabi sa Department of Health. Dapat may political will sila. Kasi habang lumalaki ang coverage ng PhilHealth, pinataasan din ng presyo ng ilang mga ospital ang kanilang unit price. Ibig sabihin, kapag charge to PhilHealth, yung dating 50 pesos, gagawin nila kunyari 100. So hindi

0: yung pagbaba ng tubig sa NLEX. Pero kanina sa Malacanang natanong din yung tanong na yan. At ang sabi ng palasyo ay hindi naman nila o ayaw nila na manisi muna kung sino ang salarin kung bakit ganito yung dinaranas na mga pasahero at na mga bumabiyahe sa NLEX. Pero ang sabi nila, iimbestigahan at may mananagot kung may mapapatunayan na may pagkukulang yung pamunuan ng NLEX. Corina.
1: At saan pa nagpunta si PBBM na yung araw bukod sa Tarlac?
0: Kunina, nagpunta rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Zambales at sa Pampanga para mag-inspeksyon nung mga kung may nasirang dam, kung may naapektuhan na evacuation center at mga eskwelahan. At ang ayon sa Malacanang ay patuloy pa rin yung pagbibigay ng assistance sa mga apektado ng baha gaya ng cash assistance, gaya ng food packs and non-food packs mula sa DSWD. At yung patuloy na paghingi ng o pagbibigay ng assistance pagdating naman sa kalusugan ng mga nasa evacuation center. Balik sa iyo, Corina.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, sa Guulat Live mula sa Tarlac.
2: Ilang araw nang matindi ang traffic sa San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha. At para sa marami, hindi na ito katanggap-tanggap. Giit ng Automobile Association Philippines, dapat managot ang toll operator at masolusyonan ang ugat ng problema dahil hindi lang commuters at motorists ang apektado. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Hindi na talaga expressway. Ganyan ilarawan ni Attorney Robby Consunhi ng Automobile Association Philippines ang NLEX kasunod ng ilang araw ng traffic sa San Simon, Pampanga. He says it's supposed to bring you from point A to point B within 80 to 100 kilometers per hour. Pero naging apat o lima na lamang na kung tutuusin daw ay mas mabilis pang maglakad. Kabi-kabila rin ang reklamo ng mga motorista, lalo't hindi naman first time na nangyari ito. Seryoso na raw itong nakakaapekto sa flow of business, life and economy.
4: It's time for Toll Regulatory Board to ask the toll operator to explain why is the expressway not operating within the minimum standards and parameters for operation. And the toll should either be waived or the toll operator be asked to pay a fine. That way the public interest is maintained.
3: Ayon sa Department of Transportation, nag-issue na ang TRB ng notice to explain sa NLEX Corporation at inatasan din itong mag-implement ng warning system tuwing umuulan at may pagbaha. Inatasan din itong i-reimburse ang toll ng Class 1 vehicles na kinailangang mag-U-turn dahil sa baha. Simula ngayong araw din ay libre na ang toll para sa mga manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga and vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang daloy ng trapiko sa NLEX. Sa tila maling pag-handle sa sitwasyon, sinabi ni Attorney Consunhi na mayroong engineering solution para sa problema, kaya kailangang makinig sa mga eksperto. Pero sa ngayon, ang constructive comment daw is for everyone to get their act together.
4: Kanino bang tubig yung nakaka-disturb dyan sa nakakabaha sa NLEX na yan? Bakit hindi mahinto sa source? O bakit hindi ma-drain sa papupuntahan? And that seems to be the key problem. It's a coordination effort. It's a multi-agency coordination effort.
3: Maaaring solusyon daw ang Skyway proposal, pero it comes with a price and needs further study. Pwede raw magkaroon ng reformat para magpatuloy ang mobility, hindi lamang ng mga tao, pero pati na rin ng cargo at goods. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
5: Umakyat na sa 39 ang death toll dahil sa sunod-sunod na bagyo at hagupit ng habagat. Ayon sa NDRRMC, 15 sa mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region. 20 naman ang sugatan habang 3 pa ang nawawala. Nasa 178 na bayan at lungsod naman ang nagdeklara na ng State of Calamity dahil sa pinsalang dala ng masamang panahon.
1: Tutol si Senador Jinggoy Estrada sa pagtanggal kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused niya sa flood control scandal. Kinwestiyon din ito ng isang mahistrado
2: Ang detalye sa

0: Agenda report ni John Riz Calata.
1: Handa si Senador Jinggoy Estrada na hamunin ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa-akusado niya at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Ayon kay Estrada, hindi rito natatapos ang kanyang legal battle at magtitiwala pa rin siya sa due process at rule of law. Gagamitin din daw niya ang lahat ng legal na paraan para malinis ang kanyang pangalan. Matatanda ang inaprubahan ng korte ang inihaing amended information ng prosekusyon para formal na tanggalin si Bunuan sa listahan ng mga akusado. Kabilang sa mga ikinonsidera ay ang pagpapahayag nito ng kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupondo ng mga infrastructure project noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Nakasaad din sa resolusyon na bilang dating kalihim ng DPWH, mayroong vantage point o espesyal na kaalaman si Bunuan tungkol sa policy level decisions, budgetary negotiations at pagpili ng mga proyekto na hindi alam ng mga ordinaryong testigo. Ipinag-utos din ng korte ang pagbawi sa mga inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bunuan. Sa kabila nito, tuloy ang kaso laban kina Estrada, dating District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna. Kaugnay ito ng umano'y irregular DPWH projects mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng mahigit 573.75 billion peso in kickbacks. Tutol sa desisyon si Associate Justice Henergito. Tanong niya, bakit palalayain si Bunuan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction? Aniya, substantial ang pag-amyenda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Paglabag din daw ito sa karapatan ng mga na-arraign na, kabilang sina Bulusan, Gonzales at Cortuna.
2: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaliado man, kakulay, kamag-anak.
1: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak nilang gawing state witness si Bunuan sa flood control probe. Sa ngayon, ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, clinically stable ang kalagayan ni Bunuan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Kontrolado raw ang kanyang blood pressure at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonario News Channel.
0: Ang sigalot sa Middle East, inatake muli ng Estados Unidos ang ilang military targets sa Iran. Kabilang dyan ang air defense at communication sites, radar systems at maritime facilities. Agad namang gumanti ang Iran at nagpakawala ng mga missile laban sa US bases sa Jordan. Dahil sa gulo, sumipa muli ang presyo ng langis sa global market.
3: Damay ang isang Pinoy sailor sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nasawi siya ng tamaan ng unknown object, ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
4: Sabay sa muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika, isang masamang balita ang lumapag sa tahanan ng pamilya Favis Corteza umaga ngayong Miyerkules. Isang hindi inaasahang pagbisita ng mga kinatawan mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng 28 taong gulang na tripulanteng si Rodrigo Favis. Personal daw na ipinarating sa pamilya ang masamang balita ng pagkasawi ni Rod na ang sinampahang barko ay dumaan daw sa Strait of Hormuz.
5: Yung huli pong video call namin, siguro 1 week pa lang apat ato, sabi niya sa akin na, Mama, mga isang buwan pa kami dito, medyo delikado itong lugar na pinuntaan namin. Sabi ko, bakit napunta ka dyan? Delikado dyan na. Yun po yung sabi niya sa akin, isang buwan magdasal ka anak, sabi ko. Kasi nandun na po siya, hindi na po siya pa pwedeng bumaba.
4: Nitong Agosto lang daw muling bumiyahe si Rod, isang buwan mula nang huling sumampa sa barko. Sa kanyang mensahe sa kapatid, nakwento pa nito ang kanyang pagpayag sa pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. Hindi na raw ito tumanggi dahil iniisip ang magiging lamat sa kanyang record, lalo't kasasakay lang sa barko.
5: Sobrang bait po. Siya po yung breadwinner. Tumutulong po talaga.

0: sa akin, sa mga kapatid niya, dito po sa bahay namin. Sobrang sakit po, hindi ko ba matanggap. Ngayon lang po nangyari ka sa akin to eh.
1: Pang-apat sa pitong magkakapatid si Rod. At ngayon ay palaisipan pa rin sa pamilya kung ano ang tunay na sinapit ng barkong sinasakyan nito. Sa gitna ng paghihintay ng opisyal na ulat mula sa mga otoridad, ay ang impormasyong posible para uabuti ng isang buwan bago maiuwi ang labi nito sa Pilipinas.
0: Ang tagal po noon, naghihinagpis na po kami, tapos yung anak ko wala po dito. Wala po siya rito sa tabi namin. Umihingi po ako ng tulong kay Pangulong Marcos. Kung pwede po sanang tulungan niyo ako para mapauwi po yung bangkay ng anak ko kung totoo man yun at mapaimbestigahan po talaga kung ano po talagang totoong nangyari.
1: Nakipag-ugnayan na rin ang Bilyonaryo News Channel sa Department of Migrant Workers pero patuloy pa ang pangangalap nito ng ulat hinggil sa insidente. Bukas naman ay pupunta sa DMW ang naulilang pamilya para maumpisahan na ang pagpoproseso sa pagpapauwi ng labi ni Rod. Dalangin nila na agad itong makapiling sa huling sandali at sana wala ng tulad ni Rod na madamay at mamatay dahil sa giyera. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
2: Matapos ang mahigit 200 araw sa dagat, dumating na ang USS Abraham Lincoln sa Thailand. Isa ang US Navy aircraft carrier sa pinadala sa Middle East dahil sa giyera sa Iran. Lula nito ang nasa 5,000 marine at sailor. 5 araw silang mananatili sa Thailand. Welcome naman para sa mga negosyo sa Pattaya ang pagdating ng mga sundalo.
3: Regarding their arrivals, first, the bar girls can get customers, get to sell drinks and everything. Basically, the economy gets better.
4: I hope with their arrival, they will drive my sales up. I've prepared some products for them.
5: Matinding suporta mula sa mga kababayan natin sa New York ang sumalubong kay Alex Ayala sa unang laban niya sa US Open. Hindi naman sila binigo ng Pinay tennis sensation, narito ang agenda report ng ating US correspondent Don Tagala.
6: Nagwagayway ang Filipino flag sa loob ng Louis Armstrong Stadium nang makapasok sa round 2 ng US Open Women's Singles si Alex Ayala. Sa unang round, the Pinay tennis sensation dominated American qualifier Mary Stoyana in solid straight sets 6-1, 6-2. Pero aminado si Ayala na naging mahirap din ang laban.
7: Every exchange had its own challenges, especially in the start of the second set. I think she put me in uncomfortable positions and she's been having a great run coming from quali and a good past couple of weeks.
6: Ayala's win was a big treat for thousands of Filipinos na nanood ng laban live.
8: So historic. She's really making a name for herself and really bringing attention to the Filipino community who's we're so great and people don't know it yet.
9: Congratulations, Alex! Woo!
6: Kabilang sa mga sumuporta, ang philanthropist at businesswoman na si Lloyda Nicholas Lewis.
10: It's very important that Filipinos recognize that we've got it. We've got the will, we've got the focus. That's what Alex Ayala signifies. The strength of the Filipino. And mabuhay, Alex!
6: Sunod na makakalaban ni Ayala si Alexandra Olinikova. Ayala bowed to the Ukrainian player sa Strasbourg Open last May. Gaganapin ang round 2 ng US Open sa September 3. Para sa Agenda, Don Tagala, Bilyonaryo News Channel, New York.
2: Delikadong haze na umabot sa Metro Manila ramdam din sa Puerto Princesa. At exclusive ang first look sa Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. Susunod yan sa Agenda.

0: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PAKOR Photography Contest 2026, Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman na ang kabilang lane. Naging mainit ang day 21 ng impeachment trial ni VP Sara sa pagsalang ng kinaguri ang one of the most trusted men ng bise bilang hostile witness. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Hannah, ano lang yung update?
2: Corina, tila nagtatagisa ng talino ang mga abogado sa impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Isinalang na kasi sa witness stand ang defense lawyer na si Michael Poa, habang nanguna naman sa depensa si Attorney Sheila Sison at ang prosecution lawyer na si Attorney Benjamin Tolosa.
3: You have to admit, you made some speculations there. So we have to move.
4: I'm sorry, I did not make speculations. I told you about the possibility. I will point out which speculations.
3: No,
5: you're incriminating things I did not say.
6: Attorney Sheila, Attorney Sheila, Attorney Poe.
3: Your Honor, with all due respect.
6: No? Let's give Attorney Jay some...
3: He gave some scenarios, possible scenarios a while ago.
2: Mistulang naging sabungan ang Senate Impeachment Court sa Day 21 ng trial ni VP Sara. Sumalang na kasi si Attorney Michael Poa sa witness stand, one of the most trusted men ng bise ayon sa prosekusyon. Yan ang naging mainit na talakayan ng tatlong abogadong sina Poa, Lead Defense Counsel Sheila Sison at Private Prosecutor Benjamin Tolosa. Tila nag-speculate daw kasi si Poa ayon kay Tolosa nang kinwestiyon siya kaugnay ng timing ng mga certification na ginamit ng DepEd bilang patunay sa resulta ng confidential fund operations nila. Naging Undersecretary at Chief of Staff ng DepEd si Poa habang kalihim ng ahensya si VP Sara. Lumalabas na December 2023 at January 2024 pa ang petsa ng mga certification. Pero February 2, 2024 lang natanggap ni Poa ang isang Audit Observation Memorandum o AOM mula sa COA. Yan ang ini-issue ng COA kapag may nais patan silang deficiencies o kakulangan sa paliwanag pagdating sa paggamit ng pondo ng isang ahensya. Tanong ng prosekusyon, kung nauna nang nag-exist ang mga certification, nirepurpose lang daw ba ni Poa ang mga ito bilang proof of success ng kailangan ng sagutin ang COA?
7: So maaring nahingi na noon, hindi lang nabibigay sa central office. There's so many possibilities and I don't want to speculate dahil I'm under oath, baka may masabi
6: akong
7: hindi tama.
6: But one thing is for sure, at the time you got the AOM, wala pa kayong hawak na certification.
7: Walang napakita sa akin.
2: Pumalagman ang depensa na out of order ang pahayag ni Tolosa laban kay Poa. Umamin din si Poa na spekulasyon ang pahayag niya. Kinwestiyon din si Poa sa naging papel niya sa confidential funds issue ng DepEd. Sa nauna niya kasing testimonya na involved lang daw siya rito noong February 2024 nang matanggap ang AOM mula sa COA. Pero dati nang may tumestigo sa trial na September 2023 pa lang, kasama raw si Poa na nakipagpulong sa COA para humiling ng less formal notice mula sa ahensya. Giit ni Poa, hindi naman daw pinag-usapan sa pagpupulong ang confidential funds ng DepEd.
7: I wouldn't know what they did with the liquidation report.
3: I'm asking,
7: but I personally did.
8: Counsel is badgering the witness already.
3: That is not badgering.
6: Counsels, all of you are lawyers, kindly don't speak at the same time.
2: Bago pa yan, umaga pa lang, pinigana ng prosekusyon si Poa. Yan ay kung pwede raw bang bayaran ng isang informant ng confidential expenses kahit wala pang pruwebang matagumpay ang resulta ng information na ibinigay nito. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa at tinawag na argumentative o misleading ang ilan sa mga tanong habang ilang beses ding pinare-reframe ni Escudero ang tanong ng prosekusyon.
3: Kahit
4: no, that's misleading,
3: success.
4: Your Honor.
3: Your Honor, it's not misleading. Precisely,
4: no, it's misleading, Your
3: I'm
4: Honor,
3: asking
4: because
3: him to
4: the question
3: Honor,
4: was phrased
3: every
4: kahit
3: time
4: wala
3: the defense
4: pang
3: counsel
4: success,
3: speaks.
4: That
3: no,
4: was not the answer of the witness,
3: to
4: Your
3: her.
4: Honor.
6: Counsels,
4: I could ask for a review
6: counsels,
4: of the
6: I cannot,
4: Your Honor.
6: I cannot understand anymore the points you're raising.
2: Rinig sa dulong bahagi ng kanilang talakayan na pinare-relax ni Tolosa si Sison.
3: Tercila, relax mo.
6: Sampung.
2: Nauna nang humingi ng pag-intindi si Escudero mula sa publiko dahil mainit ang talakayan ng mga abogado.
6: Pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin. Ang party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
2: Challenging na nga raw ang talakayan kapag dalawa ang abogado. Paano pa raw kung sila ay tatlo?
9: Corina, sa haba nung tila paggisa or grilling na nangyari sa impeachment trial ngayong araw, na-hit naman daw ni Tolosa yung kanyang target para sa prosekusyon. Sabi ng prosek kanina, naungkat naman daw na una, compartmentalized o merong kanya-kanyang oposisyon or trabaho yung kampo ng bise. Katunayan kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa na late daw niyang nalamang merong security officer pala sa DepEd. Sa ilalim ng termino ni VP Sara, yan ay si Colonel Dennis Nolasco. Similar to the situation of the Office of the Vice President, Corina, walang alam itong si Poa sa kung paano nagamit yung pondo sa field pagdating nga doon sa confidential funds ng DepEd. Yan yung ilan sa mga nangyari sa trial ngayong araw. Balik sa'yo, Corina.
10: Hana, babalik pa ba si Attorney Poa bilang hostile witness?
9: Corina, tapos na yung pagsalang kay Poa sa witness stand ngayong araw. Katunayan, tapos na rin yung pagtanong sa kanya ng mga hukom. So we're not expecting na sa mga susunod na paglilitis ay makakabalik pa si Poa sa witness stand. Corina.
10: At mula naman sa Peanut Gallery, ano ba ang sabi ng media? Pagkatapos ang mahabang bangayan at sabay-sabay na pagsasalita, sino ang nakaungo, sino nakapuntos ngayong araw?
9: Naho, Corina, we've yet to find out no on the part of the Senate Impeachment Court dahil medyo mahaba nga yung talakayan ngayong araw. Although on the part naman of the prosecution, sinabi nila na satisfied naman sila doon sa naging proceedings. At sa part naman ng depensa, Corina, ayon kay Poa, ay hindi naman daw siya na-offend doon sa naging daloy ng paglilitis despite him taking the witness stand. Corina.
10: Maraming salamat, Hannah T. Nagulat live mula sa Senado. Umabot sa cross-examination ang sagutan ng depensa ng at prosecution ang may init na tagpo sa agenda report ni Dexter Ganibe live rin mula sa Senado. Dexter.
11: Pinky, kahit hostile witness, nakuha pa rin daw ng prosekusyon ang testimonya mula dito kay Attorney Michael Poa para suportahan yung mga naunang pahayag ng dalawang AFP officials kahapon. Para naman sa depensa, mahalagang natalakay sa direct at sa cross-examination kay Attorney Poa yung issue ng credit notice mula sa Commission on Audit kaugnay ng DepEd Confidential Funds. Fierce and fiery. Ganyan ang nalikhang impresyon ng lead counsel ng defense team sa pagdepensa niya sa hostile witness ng prosekusyon na si Attorney Michael Poa sa kanyang pagharap sa impeachment court ngayong araw. Para sa prosekusyon, nasuportahan ng testimonya ni Poa ang mga pahayag ng dalawang AFP official kahapon na walang kahit pisong binigay ang DepEd sa AFP para sa mga Youth Leadership Summit o YLS noong 2023. Pero mas binigyang diin ng depensa ang credit notice mula sa COA para sa paggastan at liquidation ng confidential funds ng DepEd. Sa day 21 ng impeachment trial ni VP Sara, diretso ang sagot ni Poa sa tanong ng prosecution kung may pondong inilipat ang DepEd sa militar para sa mga aktibidad.
3: I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
12: Yes, sir, I confirm that.
11: Giit ng prosekusyon, mahalaga ang pag-amin ni Poa na wala siyang personal na kaalaman kung paano at saan ginastos ang confidential funds sa kabila ng mataas na katungkulang hawak niya noon at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni VP Sara. naging mainit ang tila pagsasabog ng defense at prosecution counsels sa buong araw ng paglilitis. Nag-umpisa ito sa naging offer of evidence ni Attorney Tolosa kung saan binanggit at isinalarawan niya ang kanilang testigo na abogadong walang alam, bagay na mariing inalmahan ni Defense Lead Counsel Sheila Sison.
12: To strike off the statement that abogadong walang alam, I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor.
3: When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important.
6: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous to say the least.
11: Sa cross-examination ni Attorney Sison kay POA, nakapo niya counsel sa depensa, tumutok lang siya sa inisyo ng COA na credit notice sa DepEd, kaugnay ng isinagawang liquidation sa confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Duterte. Lalo pang ipinunto ni Attorney Sison sa kanyang recross ang petsa kung kailan inisyo ng COA ang credit notice, ang petsa ng pagharap ng AFP official sa Quadcom hearing.
12: Counsel asked you about the credit notice again.
3: Yes.
12: And this credit notice was issued on August 8, 2024. Are you aware of this?
3: Yes.
12: And AFP officers testified before the Committee on Good Government and Public Accountability on October 17, 2024, correct?
3: That's correct.
12: And representatives from the Commission on Audit also attended the hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability, correct?
3: That's correct.
12: And so from August 8, 2024 up to today, AFP officers at the hearing on October 17, 2024, as far as you know, the Commission on Audit has not reopened this credit notice, correct?
3: As far as I know, that's
12: and
3: right.
12: This has gone through two impeachment efforts already, correct?
3: That's correct.
11: Pinky, matapos yung kanyang pagtistigo kanina sa impeachment court, ay humarap si Attorney Michael POA sa mga media na nagko-cover sa defense team para kumustahin sila dahil ilang araw na rin siyang hindi sumisipot o hindi nagsasagawa ng press con. At sinabi niya na sa susunod na linggo ay siya na ulit ang magbibigay ng press con para sa defense team. Sa press conference naman ni Attorney Justin Gular, yung deputy spokesperson ng defense team, sinabi niya na hindi kasama sa strategy ng depensa yung pagtatanong o pag-object ng pag-object doon sa mga katanungan ng prosekusyon para lang guluhin yung strategiya ng prosekusyon. At kani-kanina rin, Pinky, ay inanunsyo na rin ng impeachment court yung posibleng pagbabago ng schedule pagdating sa October dahil bibigyang daan ng impeachment court yung pagsasagawa ng Senado ng mga hearing kaugnay naman ng 2027 national budget. Pinky?
10: Oo, nabalitaan ko nga, Dexter, na may mga araw na whole day ang gagawin nilang hearing ng impeachment trial dahil nga sa budget considerations na kanilang kailangan dinggin. Alam mo, Dexter, kanina masabi ko lang nung nanonood ako, nung binati ni Attorney JC, Attorney Sheila ng belated happy birthday pa? Akala ko hindi magiging ganito kainit yung kanilang palitan sa araw na ito.
11: Sabi nga kanina ni Attorney Michael POA sa pag-arap niya sa media, eh magkaibigan naman sila ni Attorney Jay Tolosa at maging si Attorney Sheila Sison ay kaibigan din ng prosecution counsel. Pero pagdating sa mga hearings o sa mga ganitong paglilitis, eh wala munang kaibigan. Pinky.
10: Maraming salamat, Dexter Ganive, nag-uulat ng live mula sa Senado.
13: Posibleng hindi na raw isama ng House Prosecution Team ang bribery case sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinag-aaralan nilang dumiretso na sa umano'y unexplained wealth ng bise matapos talakayin ang issue sa kanyang confidential funds. Kung aalisin ang isang impeachment article, umaasa ang prosekusyon na bibilis ang paglilitis at posibleng matapos bago mag-Disyembre. Kampante rin daw sila na matibay na ang

0: kanilang kaso laban sa VP.
1: Di gaya ng budget ng Office of the President, mas binusisi ng mga kongresista ang proposed funding ng Office of the Vice President para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Batasan. Isaiah.
2: Pinggi kong pagbabasihan yung National Expenditure Program for 2027, wala na namang confidential and intelligence funds na ilalaan para sa pondo ng Office of the Vice President. Kung titingnan, Pinky, pang apat na taon na yan, no, matapos ng alisin yan sa kanila simula noong 2024. Samantala, kaugnay naman sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP, inabot lang yan ng mahigit sa isang oras dahil kakaunting mga mambabatas lang din naman ang nagtanong. Pero Pinky, sinubukan pa yung mas pabilisin ng ilang mga kaalyado ni VP Sara.
3: Sinubukan pero hindi umubra sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa pondo ng Office of the Vice President. Nagtangkang isa sa mga taga-suporta ni VP Sara sa Kamara na pairalin rin ang institutional at interbranch courtesy para hindi natanungin ang mga opisyal ng OVP. Kagaya yan ang pinairal para sa budget ng Office of the President kahapon.
4: Mr. Chairman, this is not a request for special treatment. It is simply a request for consistency. That this committee treat every co-equal branch of government with the same measure of respect and fairness regardless of the circumstances surrounding it.
3: Bagay na maring tinutulan ng ilang mambabatas.
5: Dapat ibasura na itong inter-parliamentary courtesy, lalo na pag-usapin ng budget. Dahil ang tungkulin natin ng lahat ng nasa gobyerno ay maging transparent sa kung paano ginagamit ang pondo ng taong bayan. Kailangan itigil na po natin ang practice na to.
6: Mr. Chair,
5: may I proceed with my questions?
6: We just ask the, in every questions, kung ayaw naman nilang sagutin, pwede naman nilang hindi sagutin. Para makita nila yung depression ng Office of the President na ayaw sumagot at yung Office of the Vice President
7: tama
6: na gusto
7: naman
6: sumagot.
7: Tama nga naman. But if the question is irrelevant to today's proceedings,
6: then they can simply again say that it's irrelevant.
3: Ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang humarap sa komite. At kabilang sa Nabusisi ay ang posisyon ng OVP kaugnay sa Paksilika.
8: Concern ng kabataan ay yung Paksilika. So ano po ba ang pagtingin ng OVP sa Paksilika?
7: Paksilika?
8: Meron po ba? Meron po ba siyang policy
7: you may
8: research
7: or may
8: na
7: not
8: ginawa?
7: Answer. It's not part of your budget.
9: We are authorized to answer only those questions related to the 2027 proposed budget of the Office of the Vice.
3: Natanong yan ni Representative Ko dahil sa tila hindi raw aware ang bise sa ilang issues sa bansa.
10: Ma'am, any talk po about sa Paksilika na balak po itayo sa Pilipinas?
11: Ano na? Paksilika.
12: Yung Paksilika.
10: Paksilika?
12: Hindi ma'am, Paksilika. Do you know anything about that?
11: Wala ako. I cannot comment on that.
3: Kapansin-pansin sa budget hearing ng OVP na halos bakante ang mga upuan at ilang mambabatas lang ang dumalo.
2: Pinky, alam mo, malaki rin ang ibinaba no, pa ng proposed budget ng OVP for next year. Base sa NEP, nasa mahigit 785 million pesos na lang yan kumpara nga sa budget nila ngayong taon na nasa higit 889 million pesos. Pinky.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulad ng live mula sa Batasan. Hindi lang sa Metro Manila ramdam ang hapding dulot ng haze na dala ng forest fire sa Indonesia. Umabot rin kasi ito sa Bicol at Palawan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
13: Bahagyang bumuti na raw ang kalagayan ng hangin sa Quezon City base sa monitoring ng LGU. Kaya naman may pasok na ngayong araw ang mga estudyante sa lungsod. Pero patuloy na pinag-iingat ang publiko, pinapayuhang magsuot ng face mask at bawasan muna ang outdoor activities. Bukod sa Metro Manila, umabot din sa ilang bahagi ng Bicol region ng haze na dala ng malawak na forest fire sa Indonesia. Ayon sa DENR, very unhealthy ang air quality sa mga apektadong lugar. Ayon pa sa PAGASA Southern Luzon, ang haze at abong ibinubuga ng Mayon sa ngayon ay maaaring magdulot ng health risk sa mga residente. Apektado rin ng haze ang kaulapan sa Puerto Princesa sa Palawan.

0: unhealthy at peligroso raw ito sa kalusugan. Kaya payo ng LGU, magsuot ng face mask tuwing lalabas o kaya ay manatili na lang muna sa bahay. Ayon sa DOH, kabilang sa mga sintomas na dulot ng haze ay hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagluluha ng mata at pangangati ng ilong. Maari ring lumala ang respiratory diseases gaya ng hika. Payo ng DOH sa publiko, tumawag sa National Emergency Hotline 911 kung kailangan ng tulong. Alamin din ang lagay ng hangin sa inyong lugar mula sa LGU. Maging laging handa at unahin ang kaligtasan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Makakausap po natin ngayon si Health Secretary Edwin Mercado. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mercado.
2: Magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
1: Alam po natin medyo peligroso sa kalusugan itong haze. Pero hanggang kailan po kaya ito at tapos na ba ang pinakamalubhang bahagi?
2: Ang expected po natin ay magpipik ng September 3 at unti-unti na pong uhupa by September 4 to September 6. But yun po ay depende pa kung maapula ng Indonesia yung pong mga forest fire po sa kanilang lugar. Sa Kalimantan po yan at yun po ay medyo makapal ang gubat. Pero mukha naman pong gumagawa na po ng paraan ang Indonesian government to control the fire.
1: Sa mga hindi po nakaalam na ito po pala ay peligroso sa kanilang kalusugan, ano po yung mga sintomas na kailangan pong malaman para maidala sa ospital?
2: So ito pong haze ay ano po yan, mga very fine na mga particles galing na po dun sa abo o ash at saka yung soil ng ating pong mga forest fire. Ito po yung nadala ng ating winds po, ng hangin dito po sa ating monsoon rains sa habagat. At ito po ay nagbubunga ng, dahil ito po ay maliliit na mga particles na pumapasok pag tayo po yung humihinga, naiirita po yung ating airways at yung pong ating lungs ay namamaga din. Kaya pinagmumulan po ng hika at kung tayo po ay meron na pong chronic bronchitis na predisposed po tayo na mag-exacerbate o mas lumala. So yun po ay dapat pong ingatan sa pamamagitan po ng pagsuot po ng N95 mask or kung wala naman po ay isang basa para po hindi pumasok yung ating mga minute particles papunta po sa baga natin.
1: Ano po ang first aid sakaling meron po silang mga sintomas?
2: So yung una nga po ay tiyakin pong yung iritasyon na nanggagaling dito sa ating haze o yung microparticle ay mabawasan. Magmumog, maglinis po ng ating ilong at tiyakin po na tayo po ay agarang pumunta din sa ating mga rural health unit. Ito po yung maalagaan or yakap clinic. At kung meron pong paninikip ng mga paghinga, ay agaran pong pumunta sa isang hospital kasi yun po, baka mangailangan po tayo ng oxygen support.
1: Ayun. Okay, so maybe the worst is over. Sinasabi po ninyo that after September 6, maaari na pong lumabas ng walang mask or hinihintay pa po natin maapula ang mga apoy sa forest fires ng Indonesia.
2: Yes po, tayo po ay may ASEAN Coordinating Council sa Health. At tayo po ay humingi ng updates po sa Indonesia at sa atin pong mga karatig bayan gaya po ng Malaysia at saka po ng Singapore para rin po mamonitor natin kung ito nga pong forest fire ay naaapula na ng Indonesia.
1: Kumusta naman po, Sec, ang pagdinig sa 2027 budget ng DOH sa Kamara ngayong araw?
2: Maganda naman po at naipapaliwanag natin sa ating mga legislator yung atin pong pinaplano dahil ngayon lang po sa unang pagkakataon, meron tayong unified agenda between PhilHealth at saka DOH. Ang tawag nga po namin dyan ay una sa kalusugan. Ang una po ay nangangahulugang Unified National Agenda for Health. At maganda rin po ang ating diskusyon dahil naliliwanagan po sila dun sa ating mga pinaplano na maging rules-based po ito MAIFIP. At ito pong ating pagbibigay din po ng allocation sa HFEP ay magiging pong mas rules-based or mas strategic din po.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Health Secretary Edwin Mercado.
2: Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.
3: another historic milestone for Lea Salonga. The Filipino theater icon is set to receive her Hollywood Walk of Fame star this week, and Bilyonario News Channel got a first look. Yan ang exclusive agenda report ng ating U.S. correspondent, Henny Espinosa.
4: Lea Salonga.
5: The star is being set. Ilang araw na lang ia-unveil na sa publiko ang historic Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. But through special access from the Manila International Film Festival, or MIFF, Bilyonario News Channel got an exclusive first look. Ang nagbigay sa atin ng pasilip, si Ana Martinez, who has been producing Walk of Fame ceremonies for 39 years.
6: It's being made right now, and then in the morning, at 6:30 in the morning, it will be polished up. And then my crew starts to show up at 7 p.m., and they start the production setup. So you'll see barricades. We're gonna have a giant screen. We're gonna close the boulevard.
5: Para kay Martinez, matagal nang deserving si Lea ng ganitong pagkilala.
6: But people don't understand that they have to be nominated. She was just nominated by the film festival just last June. And she got it, you know? And we're very happy to have her.
5: Ang MIFF mismo ang nag-nominate kay Lea to be the first Filipino to have a star sa Walk of Fame. Sa loob ng 45 years, Lea has broken barriers from the Philippines to Broadway and the world stage. At ngayon, her name will literally become part of Hollywood history. Inaasahang dadagsa ang Filipino community sa unveiling ceremony.
6: We have fans that fly in from all over the world. We just did a star for Miley Cyrus, and she had about 4,000 fans come out.
5: So Friday, September 4th, matatanggap ni Lea ang 2,855th star on the Hollywood Walk of Fame in the category of live performance. The ceremony begins at 11:30 a.m. Pacific Time. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Bilyonario News Channel.
1: Nationwide school safety drills ng DepEd kasado na bukas. At death toll sa Delubyo sa Nepal, higit 1,000 na. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, kamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma'am!

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Nasa higit 1,000 na ang death toll sa malawakang flash flood sa Nepal. Ito ay matapos ma-recover ang ilan pang 10 na mga biktima. Nasa 4,000 pang nawawala, kabilang ang higit 500 foreign nationals.
1: For thousands of impacted families, the priority is now receiving humanitarian assistance, recovering and identifying the remains of the loved ones and tracing missing relatives and reunifying separated children and helping people access psychosocial support.
0: Isang glacier ang pinaniniwalaang gumuho at bumagsak sa ilog noong August 26 na nagdulot ng matinding flash flood. Sa laki ng agos, halos mabura ang lahat ng mga gusali at bahay sa border ng Nepal at China.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon. Mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Willard, inulan ang malaking bahagi ng northern at central Luzon ngayong Miyerkules dahil pa rin sa pag-ihip ng southwest monsoon o hanging habagat. Tatlong weather disturbances kasi ang humahatak ngayon ng habagat. Una na dyan ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob po ng PAR at huling namataan 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ikalawa ang Tropical Storm Saudel, international name po ito, na namataan naman at 460 kilometers west-northwest ng Batanes kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at ikatlo ang low pressure area dito sa may West Pacific Ocean at nasa layong 2,755 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa latest track ng PAGASA, lalabas ang Bagyong Pilandok bukas ng madaling araw sa kakikilos patungo Okinawa, Japan at ang Bagyong Saudel naman kikilos sa direksyon ng Southern China at hindi napapasok muli ng ating PAR. Habang ang LPA hindi pa rin nakikitang magiging bagyo sa ngayon at susunod lamang sa direksyon nitong si Bagyong Pilandok sa labas ng PAR. Dahil sa patuloy na pag-ihip ng habagat, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang Huwebes ng hapon dito pa rin po sa may western section ng bansa kabilang Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet at La Union, gayon din sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Pinag-iingat pa rin po ang mga nakatira sa mga probinsyang ito sa banta ng baha at pagguho ng lupa habang dadami pa ang uulanin lugar sa Southern Luzon sa araw po ng Biyernes at Sabado. Bukod sa delikadong ulan, mayroon pa rin tayong gale warning sa ilang baybayin sa norte, kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Posible pong umabot ng 5 metro o halos 2 palapag ng gusali ang taas ng mga pag-alon doon, kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Bukas, September 3, araw po ng Huwebes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong payong or kapote dahil posible pa rin ang paminsan-misang malakas na ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang may tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Metro Manila, ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, West of Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. For the rest of Luzon, kagaya sa may Cagayan Valley at dito rin sa may Bicol Region, posible pa rin po ang pagkulimlim at saglit na ulan, lalo na sa hapon at gabi. Pagdating sa Central Visayas, Eastern Visayas at buong Mindanao, magbaon naman po ng tubig at proteksyon sa sikat ng araw dahil magiging mainit pa rin at tuyo ang panahon sa maghapon. Sa katunayan, may mga lugar pa rin na maaaring umabot sa 42 degrees or higit pa ang heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan. Habang dito sa may Western Visayas at Negros Island Region, asahan pa rin ang minsang maulap na kalangitan dahil sa habagat at may chance pa rin ng light to moderate rains mula tanghali hanggang gabi. Ka-weather, napansin niyo ba ang dalawang magkaibang panahon sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Agosto? Lingid sa kaalaman ng karamihan ang maulam panahon sa Luzon dahil sa habagat at ang mainit at tuyong panahon naman sa Visayas at Mindanao ay parehong epekto ng lumalakas na habagat or El Niño. Pinapalakas kasi ng hangin sa labas ng high pressure area sa silangan ng Visayas at Mindanao ang hanging habagat dito sa Luzon. High pressure area equals sunny weather, while strong habagat naman equals enhanced rainfall. Gayunpaman, sa sandaling mawala ang hanging habagat sa buwan ng Oktubre at papalitan na ito ng hanging amihan habang may malakas na El Niño, mas malaking problema po ang kakaharapin ng ating bansa. Dahil bukod sa Visayas at Mindanao, Kasama na rin po ang buong Luzon na magkakaroon ng tuyong panahon at ng matinding kabawasan sa ulan, kung saan maaari itong makaapekto sa level ng tubig sa mga dams and eventually sa supply ng tubig sa agrikultura at mga kabahayan. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Talk about making an entrance. Tila eksena sa romantic film ang arrival ni George and Amal Clooney sa Venice, Italy. The power couple arrived in a wooden water taxi while looking effortlessly elegant. The actor is set to receive the Golden Lion for Lifetime Achievement sa Venice Film Festival, which will run from September 2nd up until September 12th. Amid lawsuits from U.S. states, Paramount CEO David Ellison finds an ally in Tom Cruise. In an interview with the Pat McAfee Show, tinawag ng aktor na awesome ang promise ni Ellison that Paramount and Warner Brothers will deliver 30 films a year. Kaya raw itong gawin with a

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daling ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi lang daw paggamit ng peking Pinoy identity at paglabag sa immigration laws ang kinasasangkutan ng naarestong Chinese national na si Yaling Ho. May ugnayan din umano siya sa kumpanyang may kinalaman sa critical infrastructure at energy sector ng Pilipinas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
7: Aabot sa 5 kumpanya ang naging at kasalukuyang pagmamayari ni Yaling Ho. Siya ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration sa NAIA noong Agosto dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws. Nakuha kay Ho ang ilang Chinese identification documents kabilang ng isang alien employment permit, ACR ID at isang Chinese citizen ID na nagpapakitang isa siyang Chino na ipinanganak sa Fujian, China. Sa kabila nito, nasabat sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lingo Basel na isang Pilipino. Kabilang sa mga nakuha kay Ho ang isang late registered birth certificate, isang postal ID at isa pang employee ID kung saan may iba't ibang address na nakatala kabilang na ang Davao del Sur, Agusan del Sur at Davao City. Ayon sa employment permit ni Ho, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin site supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Ibig sabihin, pinetisyon siya ng kumpanya mula sa China para makapagtrabaho dito sa Pilipinas. Isang Philippine-based construction company ang NEPC, pero 35% owned ito ng First Northeast Electric Power Engineering na directly affiliated naman sa massive Chinese multinational conglomerate na China Engineering Energy Corporation. Ang korporasyong ito, state-owned o pagmamayari mismo ng Chinese government. Ayon sa nakalap na intelligence information ng mga operatiba, nagpundar at bumili ng shares sa ilang kumpanya si Ho sa ilalim ng pangalang Lingo Basel. Sa pinakauling general information sheet ng LF Joy Realty Incorporated, listed si Ho bilang presidente at largest shareholder ng kumpanya. Aabot sa 60% o katumbas ng 11.5 million pesos ang subscribed shares sa ilalim ng kanyang Lingo Basel identity. Sa ilalim ng parehong GIS, nakatala ang natitirang 40% shares sa dalawang Chinese nationals. Ibig sabihin, sa unang kumpanya pa lang, posibleng lumabag na agad ito sa 60-40 foreign ownership rule kung saan ipinagbabawal ang mahigit 40% foreign ownership sa Philippine corporations. Listed muli si Ho bilang presidente at 30% owner ng kumpanyang LF Joy Spirit Martial Arts Gym Center sa pinakahuling GIS nito. Isa rin siya sa mga incorporator ng kumpanya nang irehistro ito sa SEC noong 2024. Sa ilalim naman ng 2023 GIS ng LF Joy Construction and Supply, aabot sa 59% ang ownership niya. Habang minsan naman siyang naitala bilang 60% owner ng kumpanyang LF Joy Global Consultancy Solutions. Wala na ang kanya pangalan sa pinakahuling SEC documents ng kumpanya. Ganoon din sa Lavanda Group Incorporated, kung saan isa pa siya sa mga naitalang incorporators nang itatag ito noong 2022 at minsang naitala bilang 59% owner nito. Parehong involved sa solar energy related contracts ang LF Joy Global Consultancy at ang Lavanda Group. Nitong May 2026, kasama si Hu sa Memorandum of Agreement signing ng Lavanda Group sa Shenzhen, China para makipag-partner sa Philippine-based power grid contractor na JC Electrofields Power System at isang Chinese tech company. Ito ay kahit na hindi na nakalista si Hu bilang shareholder ng Lavanda Group. Unang sinabi ng AFP na nakababahala ang pagkakaroon ng access ng ilang dayuhang nagpapanggap na Pilipino sa critical infrastructure ng ating bansa.
3: Critical government infrastructure, kaya nga tinawag na critical eh. Di ba? It is essential for our survival as a people, as a nation. The moment this is controlled by the adversary, by a foreign power, hindi mo na kailangan ng physical invasion. Hindi mo na kailangan ng digmaan. Kontrolado mo na. Kaya importante maintindihan ng bawat Pilipino that the threat is already in our midst as we speak right now. At the turn of a switch, baka wala ng kuryente ang isang part ng government facilities natin.
7: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng lahat ng nabanggit na kumpanya, kabilang na ang NAPC na employer umano ni Hu ayon sa legal records. Wala pa silang tugon sa aming mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
8: Stricter gun control at mas mahigpit na pagbabantay sa social media. Ito ang panawagan ng PNP at DILG kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Tuloy naman bukas ang nationwide safety drills ng DepEd pero may ilang mga pagbabago. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
9: Mula ownership ng baril, access sa mga laro at social media, hanggang seguridad sa mga paaralan, lahat yan kailangan ng paghigpitan para tuluyan ng matuldukan ang mga kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan ayon sa ilang government officials.
10: We have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Victor-Mulia is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
11: Ang mga magulang dapat matuto not only in terms of observation as to their online history, but also ano ang meron sa loob ng kwarto niya. So, based on our investigations, yung Sambuanga, Tacloban, and all other successful operations, we find na merong mga indicators talaga. So, like posting of itong mga ina-idolize nilang mga former mass shooters or involved sa mga shooting schools sa ibang bansa.
9: Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 43 menor de edad na ang na-rescue nila ngayong taon mula sa posibleng pagkasagawa ng school violence sa 32 operasyon. Sinigurado naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na magkakaroon na ng dagdag guidance counselor associates para matutukan ng anumang behavioral changes sa mga bata. Binanggit din ni Garma na nasa

0: na. Pinakamalaking pagbabago doon, hindi na po ito yung the usual drill na nakikita natin na kung saan mayroong role-playing na may active shooter talaga. No? Or...
1: Sa gaganaping active shooter drills po kasi sa buong bansa, distinct alarms daw ang magiging focus ng programa, maging ang mga lugar kung saan dapat pumunta ang mga bata para magsumbong sa mga guro, humingi ng medical assistance at hintayin ang kanilang mga magulang. Ito raw kasi nakitang mga problema sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga.
0: Alam nung school kung anong gagawin nila. Yung mga wounded ho doon, nagkanya-kanya humpunta sa ospital. They were not organized. And the parents, they didn't know kung saan yung anak nila, kung nasaan na. That kung may nangyaring ganito, how would our law enforcers be able to respond?
1: Payo naman ng Psychological Association of the Philippines sa mga otoridad, maging maingat pa rin sa security protocols at siguraduhin hindi ito magdudulot ng takot sa mga bata. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
2: Tila walang preno sa pagbulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 62,565 mula sa 62,040 kahapon. Ito na ang pinakamababang level ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni John Paolo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ito'y dahil sa mataas na global oil prices at U.S. Treasury yields. Lumakas din daw ang demand sa dolyar dahil sa patuloy na geopolitical uncertainty na nakaapekto sa emerging market currencies kabilang ang piso. Itinuro rin ni Security Bank Chief Economist Angelo Taninco ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East.
3: Dadalhin sa isang mainstream commercial venue ang pamumukadkad ng mga lokal na negosyo at kultura ng Negros. Ano-ano kaya ang dapat abangan sa 40th Negros Trade Fair? Narito ang agenda report ni Che Sulit.
4: Pagkain, kultura at sining na tatak Negrense. Yan ang mga produktong tampok ngayong buwan sa SMX Convention Center Orga sa Taguig. Pinasilip sa launch preview exhibit ang pagkain, handicrafts at obrang hatid ng mga MSME na lalahok sa bazaar.
5: This is really our way of providing a marketing platform for all our producers who are Negros-based. It's like bringing Negros to Manila.
4: Butlak ang tema ng gaganaping trade fair ngayong taon. Salitang hiligay nun na ang ibig sabihin, pagsilan ng araw o pamumukadkad. Layon din ang trade fair na bigyan ng mas malaking merkado ang mga maliliit na negosyo.
5: If they want to explore the markets in the metro, it's quite very expensive, no? So if we do it collectively as one, like in the Negros Trade Fair, then it becomes more accessible to all our small businesses to access the market here.
4: Malaking bagay rin daw ang pag-oorganisa nito sa isang mainstream commercial venue. Para kay SM Supermalls Executive Vice President Joaquin San Agustin, nabibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante na ilapit lalo sa mas maraming mamimili ang kanilang mga produkto.
6: It's our way of giving back. It's our way of helping, providing these MSMEs from Negros a platform, you know, wherein they are going to be exposed to our customer base.
4: Bukod sa mga kilalang pagkain ng Negros Island region, tampok din ang fashion, home decor, handicrafts at iba pang produktong tatak Negrense. Higit 200 booths ang matutunghayan sa 40th Negros Trade Fair ngayong taon.
5: Please join us as we share with you the best of what we produce, the best of what we make, and the best of what we cook. So come on over and be a part of the 40th Negros Trade Fair, which is a milestone. Because it's the longest running provincial-led trade fair.
4: The 40th Negros Trade Fair will run from September 22 to 27. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
7: After nearly four decades, Michael Keaton and Morgan Freeman are reuniting on the big screen. Bibida sila sa bagong Western thriller titled Road to Ruin. Tungkol ito sa isang retired U.S. Marshal played by Keaton who sets out on a 40-year journey to find his wife's killer. The trail later leads him to an aging outlaw na gagampanan ni Freeman. Wala pang

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyones umano ang kabuuang pork barrel na nasa discretion ng mga opisyal ng gobyerno kung paano gagastusin sa proposed national budget para sa 2027. Ayon kay We Solve Foundation President Ken Abante, kailangang isapubliko ng mga opisyal at ahensya ang breakdown ng kanilang paggastos para mapigilan ang korupsyon. Sa programang memo, sinabi ni Abante ng We Solve Foundation na umabot na sa 735 billion pesos ang tinatayang pork barrel sa panukalang budget para sa 2027. Ang tinatawag na pork ay pondo ng bayan na inilalaan sa mga mambabatas para magamit sa proyektong gusto nila sa kani-kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, malaya ang mambabatas na mamili kung saan at kanino igagastos ang malaki pondong ito. Ani Abante, 483 billion pesos ay mapupunta sa imprestruktura, 140 billion pesos sa ayuda, 112 billion pesos sa unprogrammed appropriations at 59 billion pesos sa local pork.
1: Pork ang ibig sabihin, pondo na wala naman pong paliwanag kung saan talaga pupunta.
2: Opo. 483 billion pesos po in hard pork or infrastructure. Ito po yung mga infrastructure na walang detailed attachments na pwedeng ma-check ng bawat isang mamamayan.
1: So that's the breakdown.
2: 112 billion po yung shadow pork or unprogrammed appropriations. Ito po yung dating ginawang backdoor para sa mga flood control. At ito po yung lumalaki ngayon, 59 billion pesos po in local pork. No, na dahil nga po papuntang election na.
0: Kinwestiyon ni Abante kung bakit sa kabila ng napakalaking budget ng DepEd, hindi nila isinasa publiko ang detalyadong breakdown ng kanilang gastos. Hindi rin anya nagagastos ng ahensya ang lahat ng budget para punan ang kakulangan sa classroom construction na ngayon ay halos 200,000 pa ang kulang para sa mga estudyante.
2: Hindi public yung allocation list ng Department of Education.
1: Tapos sabi po ninyo, hindi pa nagagastos lahat.
2: Correct.
1: What happens to the budget na hindi nagastos? Bibigyan na naman sila ng bago.
0: Sinabi rin ni Abante na kailangan ng panibagong pondo na halos 103 billion pesos para sa flood control. Anya, nangako naman si Public Works Secretary Vince Dizon na ilalabas ang mga dokumento na nagpapaliwanag kung saan mapupunta ang pondo. Patuloy na hinihimok ni Abante ang kamara na isapubliko ang mga dokumentong ito para sa lahat ng proyekto sa ilalim ng 483 billion peso pork para sa infrastruktura.
1: Para tapusin lahat ng flood control project, gagastosin na naman yung bagong budget?
2: Opo. Ang sinasabi po ni na Secretary Dizon, nag-commit po siya na ipapublish niya yung lahat ng detailed attachments ng 11,000 projects. Kapag walang detailed attachments yan at hindi ma-verify ng ordinaryong mamamayan, dapat delete yan sa budget.
0: Idiniin ni Abante na hindi lang dapat sabihin ng Kongreso sa mga watchdog na pwede silang lumahok sa mga budget hearing. Kailangan ding isapubliko ng gobyerno ang detalyadong breakdown ng budget para mabusisi ng taong bayan ang paggamit ng pondo nila na hanggang sa pinakahuling budget ay hindi pa rin nila ginagawa.
3: Pinalayas man sa kamara ang isang barzaga, barzaga pa rin ang inihalal ng mga Cavitenyo bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Matapos makakuha ng landslide na boto, nanumpa na si Jenny Barzaga bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Uupuan niya ang nabakanting posisyon noon ng kanyang anak na si Kiko Barzaga na pinatarsik ng kamara.
5: Madam Speaker, we are on receipt of the Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidate for Member, House of Representatives issued by the COMELEC District Board of Canvassers, which states that Representative Jennifer Ostia Barzaga garnered the highest number of votes in the August 29, 2026 special elections for the 4th Legislative District of the Province of Cavite.
6: Is there any objection to the motion? The Chair hears none. The motion is approved.
4: Kapansin-pansin na habang nanunumpa ang bagong kongresista, absent ang nakababatang Barzaga dahil si ex-Congress Miao sumasayaw sa opening ng bagong sinasabing world's largest indoor cathedral and arena na may 75,000 seating capacity ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bukod kay Barzaga, dinaluhan rin niya ng ilang kaaliado ng mga Duterte at pinangunahan mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Billionario News Channel.
7: Amanda Seyfried is letting go of her home in Los Angeles. The actress has listed her two-story residence for about $3.2 million. Completed back in 1916, the property is just steps away from Runyon Canyon and tucked behind tall hedges and private gates. Meron itong three bedrooms, the bathrooms, and a sparkling pool. Binili ni Seyfried ang bahay noong 2011 for $1.85 million. She now lives on a farm in New York. Vermont has entered the chat. Kaya naman nagsimula na rin magpailaw ang SM Supermalls. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Chess Sulit.

0: Bare months na, and Christmas is just around the corner. Ang SM Supermalls, may maagang pakulo para ilawan na ang shopping experience ng mga Pilipino. Sa SM Aura in Taguig, nakadisplay na ang mga Christmas tree, complete with golden ornaments. Agaw pansin din ang sparkly curtain lights hanging from the railings. Binalutan din ng lush green Christmas garlands ang gilid ng mga escalator. Isang midnight magic naman ang hatid ng SM City Baguio. Through the haze, spotted ang snowman mascot going down the escalator. May exhibit din ang starry holiday evening ang SM South Mall sa Las Piñas. At sa SM Mega Mall sa Mandaluyong, bungad sa entrance ang makukulay na light installations at festive ornaments.
1: Christmas is our strongest season of the year. And just to let you know, ano, we prepare for Christmas as early as March of this year. We have a lot in store for you this year, from the biggest parades down to carols in the mall, particularly Santa meet and greets, and so many other things that you will expect to make the SM Supermalls your main destination this Christmas.
0: SM Supermalls is going all out this holiday season. Hangad nilang maghatid ng magical Christmas para sa kanilang customers.
2: Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Ganon kalaki?
4: Ganon kalaki.
5: Yung Christmas tree?
3: Ang alin? Ano Christmas tree? Mukhang ganyan. Tagal pa ng Pasko.
4: Hindi yung pera. Pero na naman pinag-uusapan namin. Pork daw pork.
3: Naku. Yung pork, yung sinabi kanina ni Ginong
5: Abante.
3: Abante, di ba? Ng We Solve Foundation. I didn't even know that there was an organization like that. Mm-mm. Ang ginagawa nila, binabantayan lang talaga nila ang paggastos ng budget na yearly. So kanina, sabi niya, mahigit 700 billion ang pork this year. Baka hindi nyo napapansin.
5: Wow. May hard pork, soft pork, LGU pork pa.
3: Barbecue
5: shadow pork pa.
3: Pork gisado.
4: Chicken barbecue.
5: Na may taba sa dulo.
4: Pork barbecue. Hindi, ano ba yung hard and soft para maintindihan?
5: Soft, syempre, yan ay mga ayuda. AIX. Tupad. Na discretionary, syempre. Tapos, nandyan yung hard pork, yung infrastructure.
4: Na yung mga kalye, classroom, multipurpose.
5: Shadow pork, yung mga nasa unprogrammed appropriations na depende kung may savings ang gobyerno at saka magagastusan. Yeah. At yung syempre, yung 50 billion pork for the local governments.
3: Mm-hmm. Ay, na-memorize mo pork. Talaga. Ang dami! And this is all discretionary. Mm-hmm. And hindi pa natin tinatanong kung ano ang breakdown noon? Yon. So what he's asking for is, dapat malinaw ang breakdown.
6: Hindi ba dapat given na yon?
3: Eh, dapat nga, di ba?
4: Alam mo bakit ang kapal nun eh? Ang kapal ng budget. I mean, sa totoo lang, titingnan mo yan isa-isa. Dapat talaga meron tayong body that we can really
3: meron
4: trust to look into it. To make it more palatable, digestible para po sa tao. Kasi nakapal niyan eh.
6: For accountability din.
3: And also, he divulged that the DepEd has yet to itemize kung paano ang kanilang breakdown sa budget nila, which is the biggest now among the departments.
4: Kasi ganun talaga sa batas. Education department gets the biggest chunk of the budget.
3: So thereby, dapat sila yung nauuna sa pag-liquidate. Bakit hanggang ngayon kulang pa rin ang classroom, di ba?
4: Yes. So, ano sabi mo ka? 160,000?
3: 160,000. Ganun. So it's really all about transparency na hindi ginagawa. At this time, after all the scandal, dapat lang we demand for that.
6: Yeah, it's about time. Dapat nga hindi na natin hinihingi yun eh.
3: Pag binibigay ko nga sa tagaluto namin sa bahay yung budget ng para sa palengke, hinihingi ko yung ano,
4: yung resibo.
3: Yung resibo, di ba?
4: Pero pag palengke, nakasulat na lang. Ganun. Isang kilo.
3: Ganun.
4: Ma'am, tumaas na. Dati 80, ngayon 220.
3: Ay, hinihingi ko pa yung telephone number ng tindera.
4: Talaga?
3: Kasi kung minsan, baka imbentohin.
6: Dapat gawin ko din yan, ha?
4: Magkaano sila, magkasabot.
3: Di ba? Di mo masasabi. Pagka masyadong hindi mahigpit, there is temptation.
5: Pero cellphone number pala ng boyfriend. Ibibigay para kasabot.
3: Binigyan mo pa ng ideya.
4: Kasabot nga sila.
5: Ano pa rin mga modus eh.
3: Mga modus ha. Willarda.
4: Pero mahal na talaga sa palengke ngayon.
6: Totoo yan.
4: Sabi nung kasama ko sa bahay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Katie Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
6: Ako naman si Erica Christensen.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: straightforward, candid, sasabihin niya, alam niyo po, honestly, ganito yun. Sasabihin niya, hindi ko po ito alam. Di ba, napansin mo, hindi ko po ito alam. Pero kung ako po ay mabibigyan ng pagkakataon na pailawahan, personal kong pag-intindi ay ganito. So he knew. He knew what he is into, sabihin ko. Which, to that extent, I will say, na hindi naman siya nahirapan.
1: Uh-huh. When okay. you say... Well, basically, you're saying that I dun po sa tanong ko na sino nakapunto sa dalawa. Would it be, if I rephrase that question, would you be able to give me an answer, sir? Who, with regard to the testimony of Attorney Poa, who is a hostile witness, was it beneficial to the prosecution or the defense?
0: Yun ang magandang tanong mo, Binky. Sa tingin ko, yung objective ng prosecution ay makuha sila ng material information, palagay ko hindi. Kasi ang nagkaroon ng platform para magpaliwanag si Attorney Poa.
1: I see.
0: Yes, yun ang aking pananaw.
1: Opo. Okay. Was there anything inconsistent that you caught doon po sa kanyang naging previous testimony in the House during the House Committee on Good Governance hearing as compared to how he answered in today's impeachment trial?
0: Oo, sa nakita ko kasi nasubaybayan ko yan eh. Ang ginagawa nila, nilalatag nila yung statement, tapos minsan inararan nila yung video, patapos doon ay tinatanong siya. While mayroong mga statement tinatanong siya, even I recall parang yung Senate President, tinanong siya eh, bakit ganito? Ang sinabi mo doon sa House, tapos ganito. Pinaliliwanag niya eh. I cannot say exactly whether it's accurate. Pero kasi tayo publiko, kung nakikinig ka, tinitingnan mo lang, does it make sense? Is it logical? Is it based on the facts? Kasi tanda mo, ito ay napakahabang proseso. Kanina nagsimula ng alas 10 ng umaga, na inabot hapon. So makikita mo ron, ang kailangan kasi dyan magmarka na talagang ang tabingi, alam mo yon, o parang nagsalita, nagsinungaling ito. Di ba ganun? Ganun kasi dapat yun ang magmarka dyan. Nagsinungaling ba siya? Tabingi ba to o parang meron ba dito na paikot-ikot lang na hindi na para tayong niloloko? Hindi ganun. Nagkaroon siya ng pagkakataon magpaliwanag. Hindi natin sasabihin na malakas sa paliwanag niya na may punto siya, pero paliwanag dun sa aspeto na siya bilang testigo. Sa madaling salita, masabi ko, hindi siya na corner. Yan siguro. That would be the appropriate word.
1: Alright. Go ahead, sir.
0: Hindi siya nailagay sa box. Kasi alam mo, pag ganyan sa hostile witness, ilalagay ka talaga sa box. Hindi ka na makasasagot at marirealize mo parang bakit ko ba napasok ito.
1: Attorney, siguro mahirap din ho yun dahil nga yung witness ay abogado.
0: Exactly.
1: At part of the defense team pa.
0: Tama ka doon, Pinky. And siguro, para lalong maintindihan ng televiewers mo, alam niyo po kung ba't sa tingin po, hindi masyadong nahirapan yung testigo dito. Baon siya sa facts eh. Kasi ang kaso based on facts. Biro mo, nandun siya. Siya nagpapaliwanag, spokesperson. So familiar siya sa facts, tama? Humahawak rin siya ng kaso. You remember, several times doon sa dito nung pagdating na sa mga Article 2, nagpresenta siya. So familiar siya dito. So this is not something na parang gagawin mo, babasahin ko the night before ako magte-testify, di ba? Tapos ibibrief ako naman. Minsan kasi may mga circumstances na ganyan. Ibibresenta ko yung boss, sige, brief nyo na yan. So lito na yon. Minsan makikita mo yung testigo, lito na. Pagdating doon, he is lost. Yung may mga testigo ganun, pero kasi siya, may familiarity siya. Palagay ko, yun na naging kanyang advantage.
1: Then let me ask you this, sir. Do you think it was wise that the prosecution called him?
0: Actually, first, sasagutin ko to, it was a judgment call for them, sa tingin ko. Pero dapat, nung tinawag nila ngayon, sa ngayon, no, hindsight 2020, dapat din nila tinawag siya. Inintay na nila ipresenta ng depensa, tapos kinross-examine nila.
1: We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion with Attorney Tranquil Salvador when we return. Stay tuned. This is On Point.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night.

0: to justify the expenses. Question there, sir, is, was that a clear misrepresentation or it could be something else?
1: Maganda yung tanong mo. If there is a misrepresentation, tandaan natin, puntahan natin yung testimony ng dalawa. Okay? Yung si Colonel Boranzi, kundi ako nagkakamali, yung isa naman ay si Panopio, Officer Panopio. Makikita nyo rito, the center, the core of their testimony is the certification. Diba? Pakita mo, yun ang certification, yun ang core. Kaya yun, hindi masyadong mabigat ang testimony nun kasi umikot lang ang tanong dun eh. Ngayon ang tanong, bakit nyo ito in-issue? Yun muna. Okay, tanong lang, bakit in-issue? Kasi kung may activity, lahat naman ang pumupunta sa activity ay humihingi. Ako po, bilang private individual, alam ko po yan. Na pag yung ano, kahit nga kasi lahat ng umatid niya, bigyan nyo nga po kami ng certification na kami umatid. Kasi minsan, sinasabit lang nila yan sa head of agency nila. Kasi where are you on this particular day? What did you do? Kung official leave yan or official activity yan, ilalagay rin nila sa records yon. So, yung paglabas ng certification ay standard yan sa gobyerno pag isang patotoo na may activity. Okay, nasagot, napaliwanag natin. Ngayon, yan ba ay sapat para paliwanag na yung transfer funds? Kung babasahin ng certification, walang nagpapakita doon na may perang natanggap. Na may perang, may dumaan na pera. Pero merong mga statement doon na sinasabi, ilan sa certification na may intel exchange of communication pagdating sa intelligence. Pero will that be sufficient? So hindi natin masasagot ito. Kasi hindi pa po buo ang ebidensya. Sa ngayon, at ang mag-weigh in yan, titimbangin yan ng mga judges pag nagpresenta na depensa. Kasi sa ngayon, ano lang ang na-establish? Mm-hmm. May certification, sinabi ng mga persons na upo po sa witness stand, abay, wala po kaming natanggap yan na pera. Pero subalit, naalala ko si Boranzin, sinabi rin kahapon, anong sabi niya? Na sa akin po, that's out. Pag tinatanong siya pagdating sa intelligence, everything about the workings of intelligence matters. Sabi niya, wala po ako dyan. Hindi po ako kasama dyan. Hindi po yan isa sa mga katungkulan ko. So you will see there na to some extent, may mga facts na napatunayan. But as to sasabihin natin, is that a justification? We cannot say that. Diba? Kaya nga ang mga tanong kanina ng ibang senador at yung tinatanong siya ng abogado ng prosecution, eh yun ba ay ginamit na justification? Eh bakit yun yung ginamit yung justification? Mm-hmm. How come this was used when there is no mention about money? Kaya kasi yan pinresenta ng prosecution kahapon, yung dalawang testigo na yung pakita, walang justification yung 15 na yun. Yun ang gusto nilang pa-establish doon.
0: And of course, we await kung ano po ang isasagot doon ng defense. Kasi ang nakikita pa rin po natin ay yung allegations coming from the prosecution. While the defense is allowed to do cross-examination and even re-cross-examination, nandito pa rin po tayo sa parte ng prosecution. Kaya malaking katanungan pa rin, bakit isinumite itong mga certificates from the Army when hindi naman po sila nakatanggap ng pera with regard to confidential funds. All right, maraming salamat po sa inyo oras, former defense lawyer in the Corona impeachment trial, Attorney Tranquil Salvador III. Sir, thank you.
1: Salamat po. Magandang gabi.
0: Good evening, sir. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.

0: Power shift places the people on the front line. Let's put the promises to the test and see whether investment is truly shifting power and opportunity into Filipino hands. Let's hear our kababayans.
1: Para sa akin, napakalaking tulong ng mga foreign na investors na tumutulong sa ekonomiya ng bansa natin. Lalong-lalo na, pinakaunang halimbawa niyan is yung BPO industry. Lalo na sa atin na maraming kakulangan sa mga employment, ay nabibigyan ng opportunity yung mga Pilipino na maging bahagi ng mga foreign investors. At isa pa dito ay yung exchange rate ay tumataas din kapag mas maraming mga dayuhan yung tumatangkilik sa

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: No way! Senador Estrada Mariing tinutulan ang pag-alis kay Bonoan.

0: kanyang co-accused. Associate Justice Jitu Kunis-Chun din ang hakbang.
1: Pensionado, Attorney Michael Poa ginisa bilang hostile witness. Colosa at Sison, naging mainit ang sagutan sa impeachment trial.
0: Tumitid, health sector budget bumaba ng halos 100 bilyong piso sa 2027.
1: Balik putukan, gera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, muling sumiklab.
0: Nagpatakam, Congressman Richard Gomez nag-taste test ng quail egg kwek-kwek sa DAR.
1: Hindi sang-ayon si Senador Jinggoy Estrada sa pagtanggal kay former DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused niya sa flood control scandal. Isang mahestrado ang kumwestiyon din sa nasabing hakbang. Samantala, clinically stable na ang kalagayan ni Bunoan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Yan ang Politico Update ni John Reese Kalata.
2: Handa si Senador Jinggoy Estrada na hamunin ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado niya at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Ayon kay Estrada, hindi rito natatapos ang kanyang legal battle at magtitiwala pa rin siya sa due process at rule of law. Gagamitin din daw niya ang lahat ng legal na paraan para malinis ang kanyang pangalan. Matatandaang inaprubahan ng korte ang inihaing amended information ng prosekusyon para pormal na tanggalin si Bunoan sa listahan ng mga akusado. Kabilang sa mga ikinonsidera ay ang pagpapahayag nito ng kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupondo ng mga infrastructure project noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Nakasaad din sa resolusyon na bilang dating kalihim ng DPWH, mayroong vantage point o espesyal na kaalaman si Bunoan tungkol sa policy level decisions, budgetary negotiations at pagpili ng mga proyekto na hindi alam ng mga ordinaryong testigo. Ipinag-utos din ng korte ang pagbawi sa mga inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bunoan. Sa kabila nito, tuloy ang kaso laban kina Estrada, dating District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna. Kaugnay ito ng umano'y irregular DPWH projects mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng mahigit 573.75 billion peso in kickbacks. Tutol sa desisyon si Associate Justice Henergito. Tanong niya, bakit palalayain si Bunoan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction? Aniya, substantial ang pag-amienda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Paglabag din daw ito sa karapatan ng mga na-arraign na kabilang sina Bulusan, Gonzales at Cortuna. Sa bahagi naman ng Malacanang.
3: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaliado man, kakulay, kamag-anak.
2: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak nilang gawing state witness si Bunoan sa flood control probe. Sa ngayon, ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, clinically stable ang kalagayan ni Bunoan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Kontrolado raw ang kanyang blood pressure at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Para sa Politico Nightly, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Sinabi ng abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na patuloy umanong binubuo ng ombudsman ang kaso laban sa kanyang kliyente sa kabila ng kawalan ng kapanipaniwalang ebidensya. Ayon kay Attorney Aide Fajardo, 5 maleta boys na ang formal na binawi ang kanilang mga paratang laban kay Romualdez. Kabilang dito si dating Marine Sergeant Orly Goteza. Dagdag ni Fajardo, may 25 iba pang individual na nagtanggi ring may alam sa umano'y paghahatid ng mga maleta na may laman umanong salapi. Patuloy namang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Patuloy pang sinusuri ang ombudsman, ang iba pang testigo at mga ebidensya.
1: Nahuli sa Senate session si Senator Lito Lapid matapos maipit sa matinding traffic sa North Luzon Expressway o NLEX dahil sa pagbaha sa San Simon, Pampanga. Mula Pampanga, bandang alas 4 na madaling araw, umalis si Lapid. Pero bandang alas 4 na ng

0: Hapon, nakarating sa Senado matapos umabot sa halos 12 oras ang biyahe. Dahil dito, hindi na nakadalo sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Senator Joel Villanueva sa kanyang privileged speech ang sinapit ni Lapid habang hinihiling sa NLEX management na i-waive o i-refund ang toll fees ng mga motoristang na stranded dahil sa baha. Hindi rin nag-iisa si Lapid sa mga senador na naipit sa NLEX dahil nauna nang ibinahagi ni Senator Robin Padilla na umabot sa 7 oras ang pagkakatrap niya sa San Simon.
1: Samantala, libre ng makakadaan sa North Luzon Expressway o NLEX sa mga motoristang bumiyahe sa pagitan ng Kulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga matapos suspindihin ang pangongolekta ng toll fee dahil sa matinding baha sa lugar. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layunin ang libreng toll na matulungan ang mga motorista at pasaherong apektado ng matinding trapiko dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Nakipag-ugnayan si Transportation Acting Secretary Banoy Lopez sa NLEX Corporation para maisakatuparan ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon. Noong Lunes, libo-libong motorista ang na-stranded sa NLEX dahil lubog sa baha ang bahagi ng interchange kaya patuloy na humaharap sa matinding trapiko at pagbatikos ang NLEX at pamahalaan. Nasa 18 million pesos pa lang ang nakolekta ng Department of Energy sa 24 bilyong piso na multang ipinataw sa Solar Philippines na pagmamay-ari ni Representative Leandro Leviste. Matapos na mabigo ang kumpanya ni Leviste na ma-deliver ang target na 11,000 megawatts na kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, ipinaliwanag ni DOE Secretary Sharon Garin na nasa kamay na ng Department of Justice at ng Office of the Solicitor General ang civil and criminal case para sa Solar Philippines. Samantala, hanggang sa ngayon, hindi pa bumabalik si Representative Leandro Leviste at ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda sa bansa matapos silang lumabas ng bansa noong unang linggo ng Agosto.
2: Nabanggit po ninyo na ang amount ay na dapat ibabalik sa gobyerno ay umaabot ng 24 billion pesos. Did I get that figure correct?
3: Yes, Mr. Chair.
2: Out of the 24 billion pesos, magkano na po ang nakuha o na-recover ng ating pamahalaan?
3: The 24 billion, Mr. Chair, is composed of different things. There was a payment of 80 million for training and development fee, Mr. Chair. The others are for the penalties on performance bond, which is for the GAIA projects, Mr. Chair, which were not part of the payment.
2: So how much of the 24 billion has been recovered, ma'am?
3: 80 million, Mr. Chair.
0: Personal na tinignan ni Senador Bongo ang kalagayan ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan na halos isang buwan nang binabaha dahil sa habagat. Nitong Lunes, mismong sigo ang lumusong sa baha para makapunta sa mga residenteng apektado at makinig sa kanilang mga hinaing. Sa F. Mendoza Memorial Elementary School, namahagi ang kanyang malasakit team ng food pack sa 400 pamilyang apektado ng baha. Gitnigo, walang holiday sa serbisyo lalo na kapag may mga kababayang nangangailangan ng tulong. Itinulak ni Go ang Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Inaatas nito ang pagtatayo ng permanente at disaster resilient evacuation centers sa mga lungsod at bayan sa buong bansa. Binigyang diin din ni Go ang kahalagahan ng serbisyong pangkalusugan dahil maaring magdulot ng sakit ang matagal na pagbabaha.

0: malaking investment sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at disaster response. Patuloy na pinalalawak ng Muntinlupa City Government ang mga serbisyong para sa mga Montelupeño. Pag-uusapan natin ang mga programang ito at kung paano nila tinutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Sa ating Politico on the Spot, nagbabalik Muntinlupa City Mayor Rufy Biason. Magandang gabi, Mayor.
1: Good evening, Dexter, sa mga tagapanood natin. Magandang gabi sa inyo lahat.
0: Unahin natin itong Ride Med. Tama ba ako? Mukhang katunog ng isang isang gamot. Oo. Mahigit 1,500 senior citizens na ang nakatanggap ng monthly maintenance medicine diretso sa kanilang mga tahanan. Gaano po kalaki, Mayor, ang naitutulong nito doon sa ating mga lolo't lola at sa kanilang mga pamilya?
1: Yes, una tinawag namin na Ride Med ito kasi may rider kami na delivery ito. Dinideliver sa bahay mismo ng beneficiary. At ang target namin na beneficiary ay yung mga 80 years old and above, regardless of anong condition niya. At 60 years old and above na mga bedridden. Mm-hmm. So yun yung target beneficiary. Kasi kadalasan ito yung mga hindi nakakalabas. At hirap dalhin para sa parang regular check-up ng mga kamahal sa buhay. So, meron hong kasamang barangay health worker, yung rider, at kinukuha na yung vital signs ng ng pasyente to monitor. Tapos, syempre, kung merong naobserbahan na kailangan ng more advanced na medical attention, yun naman yung i-refer sa health centers. Mm-hmm. So ang ano talaga nito, target namin yung mga ganun na nahihirapan na pumunta regularly magpatingin. Uh-oh. So ito, binibigyan sila ng medicine na worth for 1 month at yun, regular sila na natitignan ng barangay health worker.
0: Oh, napakaganda ng ganung programa, no? Mula siguro sa City Health Office na direkta sa mga pintuan ng ating mga lolo at lola, yung gamot na kanilang kailangan, lalo na yung pang-maintenance.
1: Yes, sir. Lalo yung main maintenance meds talaga ang isa sa mga malaking pangangailangan nila. At least guaranteed sila na meron silang maiinom na maintenance meds for 1 month.
0: Mm-hmm. Pero bukod dun sa gamot, mahalaga din yung mga hindi lang yung medical needs nila, ano, kundi pati yung mga social and mental well-being ng ating mga senior citizen.
1: Ah, yes. So, kaya po, ano namin, not just yung physical, ano, yung pati yung mental. Lalo na yung mga seniors natin, syempre, ano na sila, no? wala, mga retired na. So hindi naman maganda na nananatili lang sila sa bahay. Kaya binibigyan din natin ng iba't ibang mga activities para sa mental wellness and of course physical na rin. Kasi iba yung nakakalabas sila, nakakalanghap ng sariwang hangin, nakakahalubilo, no? Yung mga ibang mga peers nila at nakakapag-socialize. Importante yun para sa kalusugan din nila na pang-mental.
0: Bukod sa kalusugan, nakatutok din ang City Hall para sa development ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. At meron pala kayong scholarship program, mahigit kalahating bilyong piso ang inyong inilaan para doon sa mahigit 110,000 learners.
1: Yes, ano namin yan, priority program namin ng education. Kaya nagdalaan talaga kami ng pondo, no? At ito ay binibigyan ng study assistance support, no? Yung mga yan, estimated about 110,000 plus learners. Meron silang allowance na tinatanggap sa pagpasok sa school. Kasi bagaman libre ang pag-aaral, ang edukasyon, alam natin na may mga daily needs din sila sa kanilang paggastos. Kaya yan din ang ino-augment natin.
0: Paano yun, Mayor? Cash na binibigay or may mga card na binibigay? Or paano po yung allowance na ito?
1: May mga level na, lalo na yung nandun sa level ng college, yung cash card na sila.
0: Cash card, yes.
1: Dahil sila ay allowed naman. No? Pero pagka yung mga mas bata pa, cash ang binibigay through the parents. Tayo po ay ang coverage natin ay mula basic education hanggang college level, meron yan.
0: Mm-hmm. How about yun sa renovation po ng pamantasang lungsod ng Muninlupa? Anong update po doon? Doon sa alam ko may mga renovation na ginagawa at nasa 100 million something yung pondo na inilaan ng city government.

0: Opo, para sa taon na ito, yung nilaan namin na 100 million for renovation ng classrooms kasi for more than 2 decades, no? Mga 25 years, hindi na update yung mga classrooms. So panahon na, sabi namin, para ipagandahin siya, maging mas komportable at siyempre maging magandang learning environment.
1: Uh-oh.
0: So we allocated funds para sa mga renovation ng old facilities namin. And aside from sa education, yung pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, na nag-renovate din kami ng hospital namin because ganun din, 25 years na rin since it was constructed, first time siya na ma-refurbish.
1: Itong binabanggit nyo, itong hospital ng Muntinlupa po?
0: Yes, sir. Nag-allocate din kami dyan ng pang-renovation.
1: How about yung mga equipment, Mayor?
0: Yes, nagdadagdag na rin kami, updating ng mga old equipment, naglagay kami ng mga bago, gaya ng laparoscopy machine, isa dun sa mga nire-recommend talaga ng mga doctors namin, kaya isinama namin yan sa procurement namin. Para mas mapadali ang mga operasyon, no? mga standard operation ngayon kasi ginagamitan na ng laparoscopy, kaya mas mabilis ang recovery ng pasyente. At dahil marami kami mga doktor na ano rin, doktor din doon sa katabing premier private hospital. No? Yun ang isang advantage ng Osmond. Kaya nakakatulong din yung modernized na kagamitan dahil doon din sana yung ibang mga doctors na nagpa-practice sa aming hospital.
1: Pag-usapan naman natin ang pagninegosyo dyan sa Muntinlupa City. Kumusta po ang ating mga entrepreneur diyan sa inyong lungsod?
0: Well, ang focus namin yung mga MSMEs, no? Micro and small medium enterprises, kasi yan yung parang lalabas, mga bread and butter din ang economy natin, mga MSMEs. At naobserbahan nga, no, even though nung pandemic, di ba, sinasabi, nagkaroon ng economic crisis, ang na-observe namin, yung entrepreneurial spirit nag-prevail. No? Even during the pandemic, maraming nagsara ng malalaking kumpanya, maraming nawala ng trabaho, pero yung mga maliliit na negosyante nag-flourish. At yan yung sinusuportahan namin. Meron kaming financial assistance sa pangkapital, no, ng mga MSMEs. Meron kaming mga training programs para meron silang options kung anong negosyong pwede nilang simulan. At we promote them. Tulad sa ano namin, sa City Hall, every payday, merong merkato na tinatawag. Ginagather namin yung mga micro and small enterprises na ano, mga bagong usbong. At least may break sila na maka-experience, na ma-expose sa mga kliyente at makikilala din sila. And marami sa kanila pa nga, online na rin ang business nila. So, like one time, nag-partner kami with isa doon sa mga social media platforms, ano, na meron silang yung kanilang e-commerce. So nag-partner kami sa kanila, tinitraining yung mga small enterprises natin na kung paano magbenta through the internet and social media platform.
1: Pero Mayor, yung puhunan na binibigay ng local government dito sa ating mga entrepreneur, mga ilang taon nila babayaran yan?
0: Depende sa kanilang amount na ng loan. It ranges from 6 months onward. No? At ito ay walang interest. They pay it back pero walang interest para maramdaman naman nila yung tulong na interest-free yung kanilang pampuhunan. So yan po ay para nga doon sa mga nagsisimula at saka yung mga maliliit na to help them grow. Yan.
1: Lately, dahil dito sa mga pag-ulan na dala ng habagat, hindi ho exempted ang Muntinlupa sa mga pagbaha. Kumusta po yung inyong preparedness sa mga ganitong event?
0: Well, we're happy to report na yung isang area na palaging lumulubog sa malalim na tubig baha. Nung nagawa namin ng isang rehabilitation project for the drainage, ay hindi nabaha itong panahon na ito. Di ba, medyo matinding delubyo rin na inabot nitong recently. Ano? Dati yon kahit wala pang ganong katinding habagat, nalulubog sa baha. No? At malapit yan sa City Hall. Ngayon na naranasan natin talagang matinding buhos, as in wala talagang na-collect na tubig doon. Pero ang challenge talaga sa amin yung mga komunidad na malapit sa Laguna Lake. Kasi marami doon mga mababaw pa yung area. Malalim yung area kaya napupuno kaagad pagka malakas ang buhos ng ulan. Tapos yung mga informal communities na walang proper drainage. Kasi puro kabahayan lang, tinayuan na ng tinayuan. Yan yung mga problem areas namin. Pero ang ginawa po namin for a permanent solution, we first nag-engage kami doon sa UP Resiliency Institute para tumulong na magawan kami ng drainage master plan. At yan yung gagawin namin in the future.
1: Wow, nice. Sa lahat nito mga programang tinututukan nyo po diyan sa Muntinlupa City, kalusugan, edukasyon, kabuhayan, mga senior citizen, disaster response, ano po yung inyong ko-consider na pinakamahalagang legacy na gusto nyong tumatak sa inyong mga kababayan?
0: Well, Bob, itong mga, yung pag-focus namin ano, sa education and health, yan yung mga basic na gusto namin mag-grow by leaps and bounds. Pero personally, ang isa sa mga initiative ko na gusto ko sanang maiwan as a legacy ay yung maging smart city yung aming lungsod. Smart city meaning gumagamit kami ng teknolohiya para mas mapabilis, mapadali, magkaroon ng data-driven decision-making sa pamamahala, no? Gamit ang teknolohiya. Dahil yan yung magdadala sa atin into the future. Lalong-lalo na yung delivery of service. Malaking bagay kung magamit namin yung technology dyan sa pag-usbong ng Muntinlupa bilang isang smart city.
1: Ayan, well said. And good luck, Mayor. Maraming salamat po, Muntinlupa City. Mayor Rufy Biason, magandang gabi.
0: Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Tensyon sa pagsalang ng hostile witness na si Attorney Poa Tutukan. At mga nitso sa isang barangay sa Puerto Princesa, inanod at nawasak. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Night.

0: have been to Hong Kong many times, but this time we're doing things differently.
1: Mmm, it's really delicious. Mmm, melts in your mouth.
0: One part is Sky High, where we take you to the skies, uncover record-breaking art, and toast at some of the best bars in Asia.
2: Oh my God!
0: The other, it's about the subtle elegance, heritage, and stillness. It's quiet luxury, Hong Kong style.
3: Patuloy na lumalawak ang mga apektadong lugar sa bansa sa kumakalat na haze galing sa malawakang sunog sa Kalimtan, Indonesia. May politiko update si Elmar Acol.
4: Huling naglabas ng abiso nitong araw ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau hinggil pa rin sa kumalat na haze o usok na nakapekto sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa tinukoy ng Department of Environment, ang namataan pa rin haze ngayon sa ilang bahagi ng National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas at Zamboanga. Unang napag-alaman ng haze ay nagmula sa usok dilan sa malawakang sunog sa Kalimantan, Indonesia na napadpad sa bansa bunsod ng direksyon ng hangin. Sa Quezon City, bagyang bumuti na ang kalagayan ng hangin. Batay na rin sa monitoring ng air quality sensors, kaya naman may pasok na ngayong araw ang mga estudyante. Sa Bicol Region, sinabi ng Department of Environment Region 5 na very unhealthy ang air quality sa ilang areas dahil pa rin sa epekto ng haze. Lumalabas sa niya sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring na elevated ang PM2.5 levels na nangulugan ng presensya ng malilit na atmospheric particulate matter na may diameter na 2.5 micrometers ang hanging nalalanghap sa mga lugar na apektado ng haze. Ang mga particulates na ito ay hindi makikita ng mata dahil sa halos 30 beses ang liit kumpara naman sa buhok ng tao, ngunit delikado sa lungs, dugo at puso ng tao, lalo na ang may iniindang

0: mga sakit. Sa Puerto Princesa, Palawan naman, payo pa rin ang City Disaster Risk Reduction and Management sa mga residente na kapag lalabas ng bahay, magsuot ng face mask at kung kinakailangan, ay huwag na munang lumabas ng bahay, isarang bintana at pintuan upang maiwasan na makalanghap ng usok. Samantala, sa pagtaya ngayon ng Department of Health, inasang huhupa ang haze hanggang weekend. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
1: Higit na sa critical high water level ang Laguna de Bay, hinimok na ang mga residente na mahigpit na sundin ang evacuation protocols lalo't inaasahang makararanas pa ng malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. May Politico Update si Ronilo Dagos.
2: Lumampas na sa critical high water level ang Laguna de Bay, dahilan para paigtingin ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang babala sa mga komunidad na nakatira sa tabing lawa. Ayon sa LLDA, umabot na sa 12.67 meters ang water level ng lawa alas 10 ng umaga nitong Martes, mas mataas sa 12.50 meter critical high water level bunsod ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan dahil sa habagat at low pressure area o LPA noong nakaraan. Ang linggo pa, umabot sa critical level ang Laguna de Bay bago muling tumaas sa 12.58 meters nitong Sabado, August 29. Dahil dito, pinayuhan ng LLDA ang mga residente sa mga baybayang komunidad na maging mapagmatsyag, bantayan ang mga opisyal na abiso at maghanda sa posibleng baha. Hinimok din ang mga residente na mahigpit na sundin ang evacuation protocols ng kanilang mga lokal na pamahalaan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan. Ayon naman sa pag-asa, inaasahang makakaranas ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat na pinapalakas ng Tropical Storm Pilandok na maaaring magdagdag sa panganib ng pagbaha sa mabababang lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Para sa Politico Nightly, Ronilo Dagos, Bilyonaryo News Channel.
3: Man of the hour ng impeachment trial ngayong araw si Attorney Michael Poa. Umikot ang pagtatanong sa kanya sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd, kabilang ang paglilipat ng pera at mga dokumentong ginamit sa pagliquidate at pagpapaliwanag sa mga gastusin. Yan ang aking political update. Sumentro ang impeachment trial ngayong araw kay Attorney Michael Poa na dating Chief of Staff ng Department of Education. Idiniklara siya bilang hostile witness ng Senate Impeachment Court. Dahil dyan, nabigyan ng mas maluwag na pagkakataon ang prosekusyon na magtanong sa kanya.
4: The chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again as a reminder, not to ask misleading questions. You may proceed, counsel. Your witness.
5: Thank you, Your Honor.
3: Umikot ang pagtatanong sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd, kabilang ang paglilipat ng pera at ang mga dokumentong ginamit sa pagliquidate at pagpapaliwanag sa mga gastusin.
5: I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
6: Yes, sir, I confirm that.
3: Inamin din ni Poa na sa House inquiry lamang niya nalaman ang umano'y paglilipat ng confidential funds mula sa dating Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda patungo kay Colonel Dennis Nolasco, isang security officer. Sabi ni Poa na hindi niya alam noon ang tungkulin ni Nolasco habang tumutulong siya sa paghahanda ng sagot ng DepEd sa mga obserbasyon ng Commission on Audit tungkol sa confidential expenditures. Naging mainit din ang palitan ng argumento sa loob ng Senate Impeachment Court. Kaya naman, nanawagan si Presiding Officer Francis T. Escudero sa mga abogado at senator judges na panatilihin ang kaayusan at pasensya sa paglilitis.
7: Mahirap na nga po na may dalawang abogadong kakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin, ang parte po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
3: Ayon sa prosekusyon, ang Day 21 ay naging mahalaga dahil sa testimonya ni Attorney Poa at sa mga bagong detalyeng lumitaw tungkol sa paper trail ng confidential funds ng DepEd. Pero para sa depensa, mahalaga din na natalakay sa direct examination at nabigyan ng detalye sa cross-examination ang inisyo ng COA na credit notice sa DepEd para sa 75 million pesos na bahagi ng kabuang confidential funds ng DepEd noong 2023.
8: So from August 8, 2024 up to today,
6: And despite

0: having heard the Commission on Audit, AFP officers at the hearing on October 17, 2024, as far as you know, the Commission on Audit has not reopened this credit notice, correct?
1: As far as I know, that's
0: and
1: right.
0: And this has gone through two impeachment efforts already, correct?
1: That's correct.
2: Inilabas naman ng impeachment court ang panukalang schedule na paglilite sa Oktubre at Nobyembre kung saan mula October 5 hanggang 9, October 12 hanggang 15 at sa November 9 at November 16 ay buong araw ang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang sa gabi. Mula October 16 kasi ay igugugol ng Senado para sa mga budget hearings.
3: We shall be suspending the trial to give way to the committee hearings of the Committee on Finance, which is also part of the break where the Senate usually conducts its hearings because we have to await approval of the House before they go on break on October 8. We shall resume the trial on November 9 and 16, both a Monday because for the following 2 weeks when we resume on November 9, we will be deliberating on the budget on the floor, which usually takes us until the wee hours of the morning. So we will only have two trial dates for the week of November 9 and the week of November 16. We shall proceed to normal programming on November 23 until we finish the case.
2: Pinag-aaralan naman ang prosekusyon na hindi na itutuloy ang pagbibista sa Article 3 o ang reklamong bribery laban sa Vice Presidente.
4: Base sa National Expenditure Program, sa susunod na taon, nasa mahigit 353 billion pesos na lang ang pondo sa sektor ng kalusugan. 100 bilyong piso na mas mababa kumpara sa budget this year na aabot sa higit 440 billion pesos. Ang mas masakla pa, napakalayo niyan sa hiling na pondo ng DOH para sa 2027. May politiko update si Isaiah Mirafuentes.
5: Nananatili pa rin pangatlo ang health sector sa may pinakamataas na proposed allocation para sa 2027. Pero kahit ganon, halos 100 bilyong piso yan na mas mababa kumpara sa approved budget para sa DOH ngayong 2026. Base sa National Expenditure Program sa susunod na taon, nasa mahigit 353 bilyon peso na lang ang pondo sa sektor ng kalusugan. 100 bilyong piso na mas mababa kumpara sa budget this year na aabot sa higit 440 billion pesos. Ang mas masakla pa, napakalayo rin yan sa hiling nilang pondo for 2027.
6: Kasama po lahat ng attached agencies. When I actually looked at the it's upwards of 837 billion po.
7: I'm sorry po.
6: 837 billion po yung aming initial po na binigay. Malaki pong portion dito is the PhilHealth kasi po ang unang hiningi po natin for PhilHealth is 379 billion. Pero kung nakikita nyo ba, 55 lang po yung naibigay. Plus another 19 for improvement of benefits. So 73 po yung...
5: Maging ang pondo na para sa PhilHealth next year, mukha raw kakapusin.
8: Kung i-estimate lang po namin magkano yung pinapay out namin, kumbaga break-even cost for lahat ng nire-reimburse namin for indirect contributor, by end of this year, that's expected to be 244 billion. 244. So parang medyo mala po yung gap. So ibig sabihin kung the same amount of benefits with same rate of utilization next year, we're also expecting at the minimum 244 billion yung ipe-pay out namin for indirect contributors. But the budget allocation to us now is only 79.
5: Samantala, bahagi ng pinakamalaking porsyento ng budget ng health sector, katumbas ng 207.3 billion peso ang mapupunta para sa operations ng mga ospital at ang pagsasayos ng mga pasilidad. Habang nasa 25.4 billion peso naman ang magagamit para sa halos 25,000 health professionals na kabahagi ng National Health Workforce System. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
2: Inaprobahan na kanina sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na makipagkontrata o makilahok sa government contracts. 15 senador ang bumoto pabor habang walang tumutol at wala ring nag-abstain sa pagpasa ng Senate Bill number 1962 na inakda ni Senator Chiz Escudero. Sa ilalim ng panukala, pinagbabawal sa mga kamag-anak ng mga saklaw na public official at personnel hanggang 4th degree of consanguinity or affinity ang direkta o hindi direktang pagkakaroon ng kontrata o pakikilahok sa mga negosyong may kaugnayan sa government contracts. Kasama rito ang pagiging subcontractor, miyembro ng consortium o joint venture at iba pang katulad na business arrangement na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga kontrata ng pamahalaan. Saklaw din ng panukala ang mga kontrata para sa supplies, materials, makinarya, equipment at serbisyo. Gayon din ang mga infrastructure projects, joint ventures, public-private partnership projects at iba pang katulad na kasunduan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Para sa mga lalabag, nakasaad sa panukala ang pagkakabilanggo na 1 hanggang 3 taon, multa na hindi bababa sa 100,000 piso at permanenteng pagbabawal na makalahok sa anumang government procurement activity. Samantala, mga public official o personnel na lalabag sa panukala ay maaring mahatulan ng 1 hanggang 3 taong pagkabilanggo, multa na hindi bababa sa 100,000 piso at permanenteng pagkakadiskwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Layunin ng panukala na maiwasan ang conflict of interest, favoritism at posibleng paggamit ng posisyon sa gobyerno para makakuha ng kontrata o negosyo mula sa pamahalaan.
4: Pinangunahan ni VP Sara Duterte ang opening ng 126 Philippine Civil Service Anniversary sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte kahapon, September 1, 2026. Ang aktibidad na may temang puso, dangal at galing para sa bayan ay ginawa sa Santa Elena Municipal Gymnasium. Matapos ang okasyon ay muling naispatan ang VP sa Basilica Minor sa Naga City. Sa larawan at video na kuha ni Iza, nagsimba umano ito bandang alas 5 kahapon doon na nataong ginanap ang espesyal na misa. Ang okasyon ay bahagi ng Peña Francia Festival na taon-taon namang dinadaluhan ng bise.
2: Itutuloy na bukas ng Department of Education o DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa. Layunin ng drill na ihanda mga mag-aral, guro at school personnel sa mga posibleng panganib sa paaralan. Gitna DepEd sa halip na gumamit ng nakakatakot na simulation, ituturo lamang ang mga dapat gawin sa panahon ng emergency. Bago ang drill, kailangang ipaliwanag muna ng mga paaralan sa mga mag-aaral at magulang kung paano ito isasagawa. Kailangan din ng pahintulot ng mga magulang at pagpayag ng mga mag-aaral. May mga alternatibong gawain din para sa mga mag-aaral na may special needs, disability o sensory sensibilities o sensitivities, lalo na kung hindi sila komportable sa karaniwang paraan ng drill. Sa araw ng aktibidad, isasanay ang mga mag-aaral sa pagliligtas sa sarili, pagpapanatili ng kaligtasan sa loob ng silidaralan at wastong paglikas kapag kailangan. Hindi papayagan ng DepEd ang paggamit ng armas, simulated gunfire, aggressor role players, pyrotechnics, fake casualties at iba pang paraan na maaring magdulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Magiging handa rin ang mga guidance personnel at school health officers para tumulong sa mga mag-aaral na makaramdam ng takot o stress bago at pagkatapos ng drill. Sa pamamagitan ng drill, umaasa ang DepEd na mas magiging handa ang mga paaralan habang napapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng isip ng mga mag-aaral.
4: Makikipag-ugnayan ng palasyo sa Climate Change Commission para matukoy ang mga dapat pang gawin sa harap ng nararanasang mga kalamidad sa bansa dulot ng pagbabago ng panahon. Kasunod ito ng pahayag ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission na hindi sila pinakikinggan ng ibang ahensya ng gobyerno kahit nakalatag na ang mga pulisiya para sa pagharap sa hamong hatid ng climate change. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpupursige para malaman ng taong bayan ang epekto ng climate change, kaya dapat paghandaan ito ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi biro ang epekto ng climate change kaya dapat nang simulan ang pagtuturo sa mga batang estudyante ang paghahanda o ang kahandaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Sinabi ni Castro na

0: Halaga ring ipatupad ng local government units ang no-build zones sa mga lugar na hindi dapat pagtayuan ng mga istruktura at sundin ang utos ng Pangulo na huwag maging kampante bagkus ay seryosohin ang banta ng climate change.
1: Makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
2: Nanganganib na tuluyang masira ang Barangay Cemetery sa Langugan, Palawan matapos wasakin ng malalakas na alon ang mahigit 10 nitso sa lugar. Unti-unti kasing gumuho at inanod sa dagat ang bahagi ng sementeryo. May political update si Romy Luzares.
3: Magkahalong lungkot at pagkabahala para sa mga residente ng Barangay Langugan, Puerto Princesa ang pagkasira ng huling himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Nanganganib na tuluyang masira ang Barangay Cemetery matapos wasakin ng malalakas na alon ang mahigit 10 nitso sa lugar. Ayon sa isa sa mga residente ng Barangay Langugan, unti-unti nang gumuho at inaanod ng dagat ang bahagi ng sementeryo na malapit sa dalampasigan. Nananawagan si Anggana sa mga pamilya ng mga nakalibing doon na agad na suriin ang kalagayan ng mga nitso at magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maiayos ang labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Iniuugnay ng mga residente ang paglala ng pinsala sa tuloy-tuloy na hampas ng malalakas na alon dulot ng habagat. Hiniling naman ng mga residente sa pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ang agarang aksyon kabilang ang posibleng pagtatayo ng seawall upang maprotektahan ang sementeryo at baybayin. Ayon sa kanila, hindi lamang mga istruktura ang nanganganib mawala, kundi maging ang himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
0: May kwek-kwek tasting si Congressman Richard Gomez kasama si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Habang si Bulacan Vice Governor Alex Castro may misis na handa siyang ipagtanggol sa gitna ng mga batikos na ibinabato sa kanya. Silipin natin yan at iba pang ganap sa politiko showbiz ni Carol B.
4: From farm to table, or should we say, from farm to kwek-kwek. Tinikman ni actor at late 4th District Representative Richard Gomez ang Quail Egg Kwek-Kwek sa Department of Agrarian Reform o DAR. Kasama ni Gomez, si DAR Secretary Conrado Estrella III sa pagtikim ng meriendang mukhang simple lang pero may agricultural story sa likod. Ayon kasi kay Sec Conrad, galing sa kanilang farm sa Pangasinan ang mga pugo na pinagmula ng mga itlog na ginamit para sa kwek-kwek. At hindi lang pang snack, ang dagdag kita rin daw ito. 20 pesos lang ang tatlong piraso at mukhang patok naman sa 1,000 may pop-ins na Vice Governor Alex Castro. Mismong misis niya na si dating Sex Bomb Girls member Sunshine Garcia ang naglabas ng suporta para sa asawa sa gitna ng mga batikos at pangusga sa kanya. Sa isang social media post, binigyang din ni Sunshine na hindi lahat ng trabaho ng isang lokal na opisyal ay kayang solusyonan agad, lalo na kung may limitasyon ang posisyon. Ayon sa kanya, mas nakatutok si Vice Gov Alex sa mga legal na gawain at resolusyon, pero patuloy pa rin daw itong naghahanap ng paraan para makatulong sa Bulacan. At para sa mga nagtatanong kung nasaan si Vice Gov sa gitna ng mga issue, ang mensahe ni Sunshine, hayaan muna natin siyang magtrabaho. Samantala, mula sa public service, balik naman sa training mode ang pambansang kamao. Maagang jogging ang pinakita ni dating senator at boxing icon Manny Pacquiao bilang bahagi ng kanyang training. Simple lang ang mensahe ni Manny sa post, just another day to get better. At sa kanyang routine, mukhang walang day off ang discipline. Run, Manny, run! Mukhang

0: Ready na naman ang pambansang kamao para sa anumang bagong challenge. At habang busy sa training ang ama, busy naman sa Tuna Festival ang anak na si General Santos City Councilor Michael Pacquiao bilang chairperson ng Committee on Tourism, Culture and the Arts kasama si Michael sa pagbubukas ng Tuna Festival 2026. Sa event, binigyang pugay rin niya ang mga fisher folk ng General Santos City. May theme na Giging at Pagkakaisa sa pagbangon sama-sama ang Tuna Festival ngayong taon. Kaya habang si Daddy Manny nagjo-jogging, si Michael naman naka-consi at festival mode na. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico 19.

0: Sa ating politiko lokal, may bagong lunti ang espasyo na malapit ng matamasa ng mga residente ng Parañaque City. Pinangunahan ni Mayor Edwin Olivares ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Parañaque City Park, ang kauna-unahang city park sa lungsod. Matatagpuan ito sa ilalim ng C5 Cavitex Link bilang bahagi ng Urban Greening Program ng lungsod. Bukod sa mga lunti ang espasyo, magkakaroon din ito ng basketball court, skateboarding pit, pickleball at badminton court, jogging track at pet park. Bahagi rin ito sa flood control measure ng lungsod dahil magsisilbi rin ito ang rain catching facility. Layunin rin ang proyekto na maisulong ang physical at mental health ng mga taga-Parañaque.
1: Sa Silang Cavite, personal na sinuri ni Mayor Ted Carranza ang sitwasyon sa Bulihan Kaong Road matapos makapagtala ng landslide sa naturang daan. Tinatayang nasa 140 meters ang kahabaan ang kabuang haba ng bahaging kailangang ayusin habang humigit kumulang 25 to 30 meters ang lalim nito hanggang riverbed. Ayon kay Carranza, malaki ang kailangang gawin sa slope protection bago ligtas na muling buksan ang daan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa DPWH para sa rekomendasyon, posibleng intervention at funding assistance para sa rehabilitasyon. Samantala, may panawagan naman ang alkalde para sa kaligtasan ng mga residente.
2: We have to stop people from cutting the trees along the extent. I am calling all the barangay captain.
3: Pakisipin nyo na sa politikal dwelling ninyo.
2: Hindi pwedeng pinapatay. This started long ago.
3: Alam mo na natin napakasigit ng bulihan.
2: But kung nanakat that is located in the cement, this is the present status.
3: Okay.
2: Para wala nang selusanan. We are addressing flood-prone areas.
0: Binalot muli ng tensyon ang Middle East matapos magpalitan ng airstrikes ang United States at Iran. Dahil dito ang dapat sana ay ceasefire, balik gera muli. Narito ang aking Politico World Update. Muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang ilang linggong tigil putukan. Tinarget ng US ang mga pasilidad ng Iranian Revolutionary Guard Corps kabilang ang air defenses, radar at maritime assets. Gumanti naman ang Iran sa mga US targets sa Bahrain, Jordan, Kuwait at Iraq gamit ang missiles at drones. Samantala, 5 ang nasawi at 50 ang sugatan sa isang kasal sa Iran ayon sa Iranian Red Crescent. Dahil sa muling paglala ng sigalot, muling sumipa ang presyo ng langis at bumagsak ang mga stock market sa Asia. Sa sidelines ng SCO Summit sa Kyrgyzstan, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nakuha ng Russia ang 270 square kilometers ng teritoryo sa Donetsk region ng Ukraine noong Agosto.
4: Strikes against Ukrainian military facilities, industrial sites, and port and logistics infrastructure used to support the Ukrainian armed forces continue. As known, in response to the Kyiv regime's continuing attacks on civilian infrastructure, the fuel and energy sector, and oil refineries in Russia. They strike ours, they will get a response.
0: Sa Egypt, formal lang tinanggap ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi si Chinese President Xi Jinping sa Etihadiyya Presidential Palace sa Cairo. Nagdaos ng welcome ceremony kasama ang Guard of Honor, ceremonial rifle drill at pagpapatugtog ng national anthems ng China at Egypt. Dumating si Xi sa Egypt noong Martes at ito ang kauna-unahang pagbisita niya sa bansa sa loob ng 10 taon. Dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi matapos masangkot sa isang insidente ang kanilang oil tanker sa Strait of Hormuz noong Lunes, August 31. Ayon sa Bahri, ang National Shipping Company ng Saudi Arabia, nangyari ang insidente habang bumibiyahe ang isang tanker sa waterway. Hindi nagbigay ng iba pang detalye ang Bahri, pero nauna nang iniulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations na may tanker na tinamaan ng 3 unidentified projectiles.
5: Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Baris sa mga otoridad.
1: Oras na para sa ating politiho. Sino itong politiko na itinuturong mastermind ng pagkakaroon umano ng kalokadidang ang isang alkalde? Ang kalokadidang?
6: Yun.
1: Ayon sa ating Polybird, mamaya papahulaan natin. Kilala raw sa pagiging babaero ang ating politiho at napag-usapan na rin dahil sa paghihiwalay nito sa unang asawa. Sa dami umano ng mga babaeng nakikilala ni politiho, may isa raw itong ipinakilala sa isang alkalde na hindi man pinagpala sa kagwapuhan, ang salapi naman, ang sadyang nanlalaban sa pakapalan.
5: Pero imbes short-time fan at relationship lang, ibinahay raw ng alkalde ang babaeng ipinakilala sa kanya. Nang mabisto ang umano'y pambababae ni Mayor, sinisiraw ng pamilya si Politiho. Pero depensa nito, nagpakilala lang daw siya at hindi niya inudyukan ang mayor na asawahin ang babaeng ipinakilala.
1: Ito yung clue. Ito na yung hinahanap mo. Ang mayor ay may letrang A or A sa kanyang apelyido. Habang ito naman si Politiho na nagpakilala sa kanya nung babae ay may letrang P sa kanyang apelyido, as in Playboy. Yun na.
5: Hindi mo ba dadagdagan yung mga initial?
1: Yun na yun.
5: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
7: Isang masayang family celebration ang binahagi ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa paggunita ng 80th birthday ng kanyang ina na si Mommy Rose. Kasama ni Mayor Zamora ang kanyang pamilya sa tradisyonal na cake blowing ceremony para sa espesyal na okasyon. Kasama sa larawan ang mga anak at apo ni Mom Rose, kabilang sina Carrie, Rocco, Nicholas, Naito, Tito Bert at Tita Baby Manlapit. Birthday wish ni Mayor Zamora para sa kanyang ina, mabuting kalusugan at mas marami pang taon na magkakasama ang buong pamilya. Samantala, speaking of festivities, may dapat ng abangan para sa Kapaskuhan sa Calapan City. At hindi lang yan, ang muling paglitaw ni Jose Marichan. Inanunsyo ni Mayor Doy Liachon ang pagbabalik ng Christmas Village na mas pinaganda, mas pinabongga at mas kapanapanabik para sa mga residente. Layunin ng Christmas Village na maghatid ng dagdag saya at holiday cheer sa mga Kalapeño. At mas maaga pa ang Paskuhan ng Calapan, nakatakdang mag-grand opening ang Christmas Village sa Nobyembre. Kaya Calapan, maghanda na, mukhang maaga.

0: Nga ang Christmas spirit sa inyo. Kung paghahanda naman ang pag-uusapan, mukhang festive na rin ang mood ni Nueva Vizcaya Governor Papa Jing Gambito, kung saan kitang-kita sa video, may pa-rehearsal na nga ng mano po para sa Aguinaldo, ang ilang mga Girl Scout. Nakpo, mukhang ready na rin maging Santa Claus si Gov at mukhang mapapaaga ang paglalabas ng malulutong na datong ni Gov. O siya, pwede na bang sabihin na mamas ko po? At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Mano po, Ninong Bex?
2: Ayan.
1: Pwede na ba akong ano?
2: Pwede na. September na eh.
1: Oo. Oh, so pwede na.
2: Simona, pwede na. Pwede nang mamas ko.
1: O, nasa na. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganive. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
1: Ilang dekada na palang may flood control master plan. Pero tila ito'y napabayaan. Ipatutupad na ito ngayon ng gobyerno ayon mismo sa Pangulo.
2: Nagkainitan naman ang prosekusyon at depensa sa Day 21 ng impeachment trial ni VP Sara. Muli ring sumiklab ang tensyon sa Iran at nadamay pa ang isa nating kababayan.
3: Sa gitna ng mga issue, mayroon pa rin namang magandang balita.

0: Courtesy yan ni Lea Zalonga at Alex Ayala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Check.
2: At ako si Corina Sanchez Roja. Simulan na natin ang Agenda. Ilang dekadang pinabayaan, flood control master plan ngayon lang sinisimulan ngay ayon kay PBBM. Senador Jinggoy Estrada kinwestiyon ang pag-alis kay Manuel Bonoan bilang kapwa akusado sa graft at plunder case. Associate Justice tumutol din. Attorney Jay Tolosa at Attorney Sheila Sison nagbardagulan sa impeachment trial ni VP Sara. Attorney Michael Poa sumalang bilang hostile witness. Exclusive, inarestong Chinese national na may umano'y Peking Pinoy identity, may-ari raw ng 5 kumpanya. Exclusive din, tripulanting Pinoy, patay sa muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Halaga ng piso, historic low na naman. On to the next, Alex Ayala dinomina si Mary Stoyana sa unang round ng US Open. At isa pang exclusive, ang first look sa Hollywood Walk of Fame star ni Lea Zalonga.

0: Flood Control Master Plan na ilang dekada nang napabayaan. Ito ang pinuna ni PBBM kasabay ng kanyang pagbisita sa bumagsak na Agana Bridge sa Tarlac. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Tarlac. Ivy, ano ang sinabi ng Pangulo?
1: Kurina, kinailangan lang natin lumipat ng lokasyon kaya sa ngayon ay hindi ko maipapakita yung pinuntahan naming tulay kanina. Pero dito sa likod ng mga punong ito, dito sa Tarlac River ay ang Agana Bridge at ang 70-year-old bridge na ito. Ang pagbagsak ng 70-year-old bridge na ito ay ang malinaw na epekto ng climate change. Yan ang bungad ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa kanyang pagbisita dito sa Central Luzon na sinimulan niya nga rito sa Tarlac. Bumagsak ang tulay noong August 29 na ikinasawi ng 25 pasahero ng isang SUV na dumaan sa Agana Bridge on the same night.
2: Mismong kay PBBM nang galing na mayroon namang master plan para lutusin ang pagbaha sa buong bansa. Ang tanong, ano ang nangyari sa planong ito at bakit lubog pa rin sa baha ang mga Pilipino?
3: We are only executing it now. We have had a master plan for decades but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
2: 2 taon na lang ang natitira sa Marcos Jr. Administration pero gusto na lang daw ng Pangulo na punan ang mga pagkukulang na mga hindi nakapagpatupad ng master plan imbis na magturuan kung sino ang may kasalanan. Sa ngayon, ang mayroon ng Pilipinas ay master plan para sa major river basin sa bansa kaya hindi naman daw masasabing wala talagang plano ang gobyerno. Dito sa kinatatayuan ko sa Tarlac, nasa 23,000 households ang apektado ng pagbagsak ng Agana Bridge. Ang minuto lang sanang pagtawid sa tulay na ito, ngayon halos 2 oras na kalbaryo para sa mga residente. Dahil kung hindi Agana Bridge ang daraanan, kailangang umikot ng nasa 60 kilometers ang mga dumaraan dito. Ayon sa Pangulo, ang Bailey Bridge na ginagawa ngayon ay maaari nang maging passable within a week, habang 2 linggo naman ang kailangan ng tulay para makapag-accommodate ng light vehicles na hindi tataas sa 10 tonelada. Maglalaan naman ng 300 million pesos ang national government para isaayos ang Aquino Bridge na doble ang haba kaysa sa Agana Bridge. Samantala, nasaktuhan ng aming team ang pagkapatuloy ng search and retrieval operations para sa lumubog na SUV.
1: Alas 10 ng umaga namataan itong pinaghihinala ang gulong nung lumubog na SUV dito sa Tarlac River sa may barangay San Vicente. Alas 11 na ng umaga ngayon at naghihintay tayo ng isang crane mula sa DPWH dahil sinubukang hilahin itong gulong pero hindi nadala ng basta lubid lang. Ngayon tinanong din natin si Tarlac City Mayor Susan Yap kung ano yung tsansa na ito nga yung gulong ng lumubog na SUV na may lulang 5 tao nang nag-collapse yung Agana Bridge noong August 29 at ang sabi niya, ito lang yung recent incident na may lumubog na sasakyan dito sa kanilang ilog.
2: As of writing, 5 oras nang sinusubukang iaho ng kotse sa ilog. Pero sa bigat nito at pabugso-bugsong pag-ulan, hirap ang mga otoridad.
1: Kurina, as of 6 p.m. nakatenga pa rin yung crane na nandito sa likod ko dahil lumalim na yung tubig at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maiakyat o maiahon yung sasakyan. Sa ngayon, meron ng isang backhoe na naghuhukay ng daraanan ng sasakyan. Kanina nandito rin yung isang pamilya ng isa sa 2 nawawala na lang nasakay ng SUV at hinahanap pa rin nila, hopeful pa rin naman sila na mahahanap nila ang kanilang anak. At kung tatanungin naman ay ang pagbaha sa NLEX, hanggang sa pagbiyahe natin kaninang umaga ay usad pagong pa rin ang mga sasakyan dahil hanggang headlight pa ng mga sasakyan yung tubig baha sa NLEX. Kurina.
0: Okay, para malaman lamang kung yan talaga yung SUV o hindi o kung mayroon pang naipit na bangkay sa loob, hindi ba, Ivy, dapat yan ay sinisid na lang? Karaniwan yun ang ginagawa para malaman kung ano yung makikita sa ilalim at hindi na kailangan maghintay pa ng 5 oras o higit para malaman.
1: Yes, Corina, nagsimula nga yung retrieval operation sa 11 a.m. at hanggang ngayon nandirito tayo naghihintay. Pero kanina kasi may mga lumusong na mula sa Philippine Coast Guard at may mga parte kasi nitong ilog na malalim talaga na hindi kayang lusungin ng isang 5-foot individual like me. At kanina rin, may mga lumusong na taga Coast Guard pa rin at hindi talaga maiahon yung sasakyan dahil nakalubog sa sand. Corina.
0: Ayun, okay. So I was thinking more like divers, no? Kaya hindi na kailangan yung tipong kung maliit ka o matangkad ka, kung may diving equipment sila, ay pwede silang pumasok sa loob at makita yan with flashlights. Pero ano daw ang dahilan kung bakit napakabagal ng pagbaba ng tubig sa NLEX. Mayroon ba silang paliwanag?
1: Corina, sa ngayon, wala pang paliwanag kung bakit mabagal yung pagbaba ng tubig sa NLEX. Pero kanina, sa Malacanang, natanong din yung tanong na yan. At ang sabi ng palasyo ay hindi naman nila o ayaw nila na manise muna kung sino ang salarin kung bakit ganito yung dinaranas na mga pasahero at na mga bumabiyahe sa NLEX. Pero ang sabi nila, iimbestigahan at may mananagot kung may mapapatunayan na may pagkukulang yung pamunuan ng NLEX. Corina.
0: At saan pa nagpunta si PBBM ngayong araw bukod sa Tarlac?
1: Kurina, nagpunta rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Zambales at sa Pampanga para mag-inspeksyon nung mga kung may nasirang dam, kung may naapektuhan na evacuation center at mga eskwelahan. At ang ayon sa Malacanang ay patuloy pa rin yung pagbibigay ng assistance sa mga apektado ng baha gaya ng cash assistance, gaya ng food packs and non-food packs mula sa DSWD. At yung patuloy na paghingi ng o pagbibigay ng assistance pagdating naman sa kalusugan ng mga nasa evacuation center. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes, sa Guulat Live mula sa Tarlac.
4: Ilang araw nang matindi ang traffic sa San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha. At para sa marami, hindi na ito katanggap-tanggap. Giit ng Automobile Association Philippines, dapat managot ang toll operator at masolusyonan ang ugat ng problema dahil hindi lang commuters at motorists ang apektado. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
5: Hindi na talaga expressway. Ganyan ilarawan ni Attorney Robby Consunhi ng Automobile Association Philippines ang NLEX kasunod ng ilang araw ng traffic sa San Simon, Pampanga. He says it's supposed to bring you from point A to point B within 80 to 100 kilometers per hour. Pero naging apat o lima na lamang na kung tutuusin daw ay mas mabilis pang maglakad. Kabi-kabila rin ang reklamo ng mga motorista, lalo't hindi naman first time na nangyari ito. Seryoso na raw itong nakakaapekto sa flow of business, life and economy.
6: It's time for Toll Regulatory Board to ask the toll operator to explain why is the expressway not operating within the minimum standards and parameters for operation. And the toll should either be waived or the toll operator be asked to pay a fine. That way the public interest is maintained.
5: Ayon sa Department of Transportation, nag-issue na ang TRB ng notice to explain sa NLEX Corporation at inatasan din itong mag-implement ng warning system tuwing umuulan at may pagbaha. Inatasan din itong i-reimburse ang toll ng Class 1 vehicles na kinailangang mag-U-turn dahil sa baha. Simula ngayong araw din ay libre na ang toll para sa mga manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga and vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang daloy ng trapiko sa NLEX. Sa tila maling paghandle sa sitwasyon, sinabi ni Attorney Consunhi na mayroong engineering solution para sa problema, kaya kailangang makinig sa mga eksperto. Pero sa ngayon, ang constructive comment daw is for everyone to get their act together.
6: Kanino bang tubig yung nakaka-disturb dyan sa nakakabaha sa NLEX na yan? Bakit hindi mahinto sa source? O bakit hindi ma-drain sa papupuntahan? And that seems to be the key problem. It's a coordination effort. It's a multi-agency coordination effort.
5: Maaaring solusyon daw ang Skyway proposal, pero it comes with a price and needs further study. Pwede raw magkaroon ng reformat para magpatuloy ang mobility, hindi lamang ng mga tao, pero pati na rin ng cargo at goods. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
7: Umakyat na sa 39 ang death toll dahil sa sunod-sunod na bagyo at hagupit ng habagat. Ayon sa NDRRMC, 15 sa mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region. 20 naman ang sugatan, habang 3 pa ang nawawala. Nasa 178 na bayan at lungsod naman ang nagdeklara na ng State of Calamity dahil sa pinsalang dala ng masamang panahon.
0: Two Tol si Senador Jinggoy Estrada sa pagtanggal kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused niya sa flood control scandal. Kinwestiyon din ito ng isang mahistrado. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
8: Handa si Senador Jinggoy Estrada na hamunin ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado niya at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Ayon kay Estrada, hindi rito natatapos ang kanyang legal battle at magtitiwala pa rin siya sa due process at rule of law. Gagamitin din daw niya ang lahat ng legal na paraan para malinis ang kanyang pangalan. Matatandaang inaprubahan ng korte ang inihaing amended information ng prosekusyon para formal na tanggalin si Bonoan sa listahan ng mga akusado. Kabilang sa mga ikinonsidera ay ang pagpapahayag nito ng kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupundo ng mga infrastructure project noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Nakasaad din sa resolusyon na bilang dating kalihim ng DPWH, mayroong vantage point o espesyal na kaalaman si Bonoan tungkol sa policy level decisions, budgetary negotiations at pagpili ng mga proyekto na hindi alam ng mga ordinaryong testigo. Ipinag-utos din ng korte ang pagbawi sa mga inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bonoan. Sa kabila nito, tuloy ang kaso laban kina Estrada, dating District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna. Kaugnay ito ng umano'y irregular DPWH projects mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng mahigit 573.75 billion peso in kickbacks. Tutol sa desisyon si Associate Justice Henergito. Tanong niya, bakit palalayain si Bonoan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction? Aniya, substantial ang pag-amienda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Paglabag din daw ito sa karapatan ng mga na-arraign na, kabilang sina Bulusan, Gonzales at Cortuna.
9: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaalyado man, kakulay, kamag-anak.
8: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak nilang gawing state witness si Bonoan sa flood control probe. Sa ngayon, ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, clinically stable ang kalagayan ni Bonoan na una nang isinailalim sa hospital.

0: hospital arrest. Kontrolado raw ang kanyang blood pressure at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
1: Ang sigalot sa Middle East, inatake muli ng Estados Unidos ang ilang military target sa Iran. Kabilang dyan ang air defense at communication sites, radar systems at maritime facilities. Agad namang gumanti ang Iran at nagpakawala ng mga missile laban sa US bases sa Jordan. Dahil sa gulo, sumipa muli ang presyo ng langis sa global market.
2: Damay ang isang Pinoy sailor sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nasawi siya ng tamaan ng unknown object, ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
3: Sabay sa muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika, isang masamang balita ang lumapag sa tahanan ng pamilya Favis Corteza umaga ngayong Miyerkules. Isang hindi inaasahang pagbisita ng mga kinatawan mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng 28 taong gulang na tripulanteng si Rodrigo Favis. Personal daw na ipinarating sa pamilya ang masamang balita ng pagkasawi ni Rod na ang sinampahang barko ay dumaan daw sa Strait of Hormuz.
4: Yung huli pong video call namin, siguro 1 week pa lang apat na to, sabi niya sa akin na Mama, mga isang buwan pa kami dito, medyo delikado itong lugar na pinunta natin. Sabi ko, bakit napunta ka dyan? Delikado dyan na. Yun po sabi niya sa akin, isang buwan magdasal ka anak, sabi ko. Kasi nandun na po siya hindi na po siya pa pwedeng bumaba.
3: Nitong Agosto lang daw muling bumiyahe si Rod, isang buwan mula nang huling sumampa sa barko. Sa kanyang mensahe sa kapatid, nakwento pa nito ang kanyang pagpayag sa pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. Hindi na raw ito tumanggi dahil iniisip ang magiging lamat sa kanyang record, lalo't kasasakay lang sa barko.
4: Sobrang bait po. Siya po yung breadwinner. Tumutulong po talaga sa akin, sa mga kapatid niya, dito po sa bahay namin. Sobrang sakit po. Hindi ko ba matanggap. Ngayon lang po nangyari ka sa akin to eh.
3: Pang-apat sa 7 magkakapatid si Rod. At ngayon ay palaisipan pa rin sa pamilya kung ano ang tunay na sinapit ng barkong sinasakyan nito. Sa gitna ng paghihintay ng opisyal na ulat mula sa mga otoridad, ay ang impormasyong posible para abuti ng isang buwan bago maiuwi ang labi nito sa Pilipinas.
4: Ang tagal po noon, nag-inagpis na po kami, tapos yung anak ko wala po dito. Wala po siya rito sa tabi namin. Tumingi po ako ng tulong kay Pangulong Marcos. Kung pwede po sanang tulungan niyo ako para mapauwi po yung bangkay ng anak ko kung totoo man yun at mapaimbisigahan po talaga kung ano po talagang totoong nangyari.
3: Nakipag-ugnayan na rin ang Bilyonaryo News Channel sa Department of Migrant Workers pero patuloy pa ang pangangalap nito ng ulat hinggil sa insidente. Bukas naman ay pupunta sa DMW ang naulilang pamilya para maumpisahan na ang pagpoproseso sa pagpapauwi ng labi ni Rod. Dalangin nila na agad itong makapiling sa huling sandali at sana wala ng tulad ni Rod na madamay at mamatay dahil sa giyera. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
5: Matapos ang mahigit 200 araw sa dagat, dumating na ang USS Abraham Lincoln sa Thailand. Isa ang US Navy aircraft carrier sa pinadala sa Middle East dahil sa giyera sa Iran. Lula nito ang nasa 5,000 marine at sailor. 5 araw silang mananatili sa Thailand. Welcome naman para sa mga negosyo sa Pattaya ang pagdating ng mga sundalo.
6: Regarding their arrivals, first, the bar girls can get customers, get to sell drinks and everything. Basically, the economy gets better.
7: I hope with their arrival, they will drive my sales up. I've prepared some products for them.
8: Matinding suporta mula sa mga kababayan natin sa New York ang sumalubong kay Alex Ayala sa unang laban niya sa US Open. Hindi naman sila binigo ng Pinay tennis sensation, narito ang agenda report ng ating US correspondent Don Tagala.
9: Yeah. Nagwagayway ang Filipino flag sa

0: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman na ang kabilang lane. Naging mainit ang Day 21 ng impeachment trial ni VP Sara sa pagsalang ng tinaguri ang one of the most trusted men ng bise bilang hostile witness. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live na gulat mula sa Senado. Hannah, ano lang yung update?
1: Corina, tila nagtatagisa ng talino ang mga abogado sa impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Isinalang na kasi sa witness stand ang defense lawyer na si Michael Poa, habang nanguna naman sa depensa si Attorney Sheila Sison at ang prosecution lawyer na si Attorney Benjamin Tolosa.
2: You have to admit, you made some speculations there. So we have to move.
3: I did not make speculations.
2: I will point out which speculations.
4: No.
5: You're
4: in
5: trouble. Attorney Sheila, Attorney Poa.
2: Your Honor, with all due respect,
5: no? Let's give Attorney Jay some.
2: He gave some scenarios, possible scenarios, a while ago.
1: Mistulang naging sabungan ang Senate Impeachment Court sa Day 21 ng trial ni VP Sara. Sumalang na kasi si Attorney Michael Poa sa witness stand, one of the most trusted men ng bise ayon sa prosekusyon. Yan ang naging mainit na talakayan ng tatlong abogadong sina Poa, Lead Defense Counsel Sheila Sison at Private Prosecutor Benjamin Tolosa. Tila nag-speculate daw kasi si Poa ayon kay Tolosa nang kinwestiyon siya kaugnay ng timing ng mga

0: certification na ginamit ng DepEd bilang patunay sa resulta ng confidential fund operations nila. Naging Undersecretary at Chief of Staff ng DepEd si POA habang kalihim ng ahensya si VP Sara. Lumalabas na December 2023 at January 2024 pa ang petsa ng mga certification. Pero February 2, 2024 lang natanggap ni POA ang isang Audit Observation Memorandum o AOM mula sa COA. Yan ang ini-issue ng COA kapag may nais patan silang deficiencies o kakulangan sa paliwanag pagdating sa paggamit ng pondo ng isang ahensya. Tanong ng prosekusyon, kung nauna nang nag-exist ang mga certification, nirepurpose lang daw ba ni POA ang mga ito bilang proof of success ng kailangan ng sagutin ang COA?
1: So maaring nahingi na noon, hindi lang nabibigay sa central office. There's so many possibilities and I don't want to speculate dahil I'm under oath, baka may masabi
2: akong
1: hindi tama.
2: But one thing is for sure, at the time you got the AOM, wala pa kayong hawak na certification.
1: Walang napakita sa akin.
0: Pumalagman ang depensa na out of order ang pahayag ni Tolosa laban kay POA. Umamin din si POA na spekulasyon ang pahayag niya. Kinwestiyon din si POA sa naging papel niya sa confidential funds issue ng DepEd. Sa nauna niya kasing testimonya, na-involve lang daw siya rito noong February 2024 nang matanggap ang AOM mula sa COA. Pero dati nang may tumestigo sa trial na September 2023 pa lang, kasama raw si POA na nakipagpulong sa COA para humiling ng less formal notice mula sa ahensya. Giit ni POA, hindi naman daw pinag-usapan sa pagpupulong ang confidential funds ng DepEd.
1: I wouldn't know what they did with the liquidation report.
3: I'm asking,
1: but I personally did.
4: Counsel is badgering the witness already.
2: Counsel, all of you are lawyers, kindly don't speak at the same time.
0: Bago pa yan, umaga pa lang, pinigana ng prosekusyon si POA. Yan ay kung pwede raw bang bayaran ng isang informant ng confidential expenses kahit wala pang pruwebang matagumpay ang resulta ng information na ibinigay nito. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa at tinawag na argumentative o misleading ang ilan sa mga tanong habang ilang beses ding pinare-reframe ni Escudero ang tanong ng prosekusyon.
4: Kahit no, that's misleading, success. Your Honor.
3: Your Honor, it's not misleading. Precisely,
4: no, it's misleading, Your Honor, because the question was phrased
3: every
4: kahit
3: time
4: wala
3: the defense counsel
4: success.
3: Speaks.
4: That
3: no,
4: was not the answer of the witness, Your Honor.
2: Counsels, I will ask for a review of the DSN, I cannot understand anymore the points you're raising.
0: Rinig sa dulong bahagi ng kanilang talakayan na pinare-relax ni Tolosa si Sison.
2: Sampung.
0: Nauna nang humingi ng pag-intindi si Escudero mula sa publiko dahil mainit ang talakayan ng mga abogado.
2: Pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin. Ang parte po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
0: Challenging na nga raw ang talakayan kapag dalawa ang abogado. Paano pa raw kung sila ay tatlo? Corina, sa haba ng tila paggisa or grilling na nangyari sa impeachment trial ngayong araw, na-hit naman daw ni Tolosa yung kanyang target para sa prosekusyon. Sabi ng prosek kanina, naungkat naman daw na una, compartmentalized o merong kanya-kanyang oposisyon or trabaho yung kampo ng vice. Katunayan kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa na late daw niyang nalamang merong security officer pala sa DepEd. Sa ilalim ng termino ni VP Sara, yan ay si Colonel Dennis Nolasco. Similar to the situation of the Office of the Vice President, Corina, walang alam itong si Poa sa kung paano nagamit yung pondo sa field pagdating nga doon sa confidential funds ng DepEd. Yan yung ilan sa mga nangyari sa trial ngayong araw. Balik sa'yo, Corina.
5: Hana, babalik pa ba si Attorney Poa bilang hostile witness?
0: Corina, tapos na yung pagsalang kay Poa sa witness stand ngayong araw. Katunayan, tapos na rin yung pagtanong sa kanya ng mga hukom. So we're not expecting na sa mga susunod na paglilitis ay makakabalik pa si Poa sa witness stand. Corina.
5: At mula naman sa Peanut Gallery, ano ba ang sabi ng media? Pagkatapos ang mahabang bangayan at sabay-sabay na pagsasalita, sino ang nakaungo, sino nakapuntos ngayong araw?
0: Nahoko rin na, we've yet to find out, no, on the part of the Senate Impeachment Court dahil medyo mahaba nga yung talakayan ngayong araw. Although on the part naman of the prosecution, sinabi nila na

0: satisfied naman sila doon sa naging proceedings. At sa part naman ng Depensa Corina, ayon kay POA, ay hindi naman daw siya na-offend doon sa naging daloy ng paglilitis despite him taking the witness stand. Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nagulat live mula sa Senado. Umabot sa cross-examination ang sagutan ng depensa ng at prosecution ang may init na tagpo sa agenda report ni Dexter Ganibe, live rin mula sa Senado. Dexter.
2: Pinky, kahit hostile witness, ay nakuha pa rin daw ng prosekusyon ang testimonya mula dito kay Attorney Michael POA para suportahan yung mga naunang pahayag ng dalawang AFP officials kahapon. Para naman sa depensa, mahalagang natalakay sa direct at sa cross-examination kay Attorney POA yung issue ng credit notice mula sa Commission on Audit kaugnay ng DepEd Confidential Funds. Fierce and fiery. Ganyan ang nalikhang impresyon ng lead counsel ng defense team sa pagdepensa niya sa hostile witness ng prosekusyon na si Attorney Michael POA sa kanyang pagharap sa impeachment court ngayong araw. Para sa prosekusyon, nasuportahan ng testimonya ni POA ang mga pahayag ng dalawang AFP official kahapon na walang kahit pisong binigay ang DepEd sa AFP para sa mga Youth Leadership Summit o YLS noong 2023. Pero mas binigyang diin ng depensa ang credit notice mula sa COA para sa paggastan at liquidation ng confidential funds ng DepEd. Sa day 21 ng impeachment trial ni VP Sara, diretso ang sagot ni POA sa tanong ng prosecution kung may pondong inilipat ang DepEd sa militar para sa mga aktibidad.
3: I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila. No?
4: Yes sir, I confirm that.
2: Giit ng prosekusyon, mahalaga ang pag-amin ni POA na wala siyang personal na kaalaman kung paano at saan ginastos ang confidential funds sa kabila ng mataas na katungkulang hawak niya noon at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni VP Sara. Naging mainit ang tila pagsasabong ng defense at prosecution counsels sa buong araw ng paglilitis. Nag-umpisa ito sa naging offer of evidence ni Attorney Tolosa kung saan binanggit at isinalarawan niya ang kanilang testigo na abogadong walang alam. Bagay na mariing inalmahan ni defense lead counsel Sheila Sison.
5: To strike off the statement that abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor.
3: When I said ang abogadong walang alam, what I meant was in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important.
6: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous to say the least.
2: Sa cross-examination ni Attorney Sison kay POA, nakapon niya counsel sa depensa, tumutok lang siya sa inisyo ng COA na credit notice sa DepEd, kaugnay ng isinagawang liquidation sa confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Duterte. Lalo pang ipinunto ni Attorney Sison sa kanyang recross ang petsa kung kailan inisyo ng COA ang credit notice, ang petsa ng pagharap ng AFP official sa Quadcom hearing.
5: Counsel asked you about the credit notice again.
3: Yes.
5: And this credit notice was issued on August 8, 2024. Are you aware of this?
3: Yes.
5: And AFP officers testified before the Committee on Good Government and Public Accountability on October 17, 2024, correct?
3: That's correct.
5: And representatives from the Commission on Audit also attended the hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability, correct?
3: That's correct.
5: And so from August 8, 2024 up to today, AFP officers at the hearing on October 17, 2024, as far as you know, the Commission on Audit has not reopened this credit notice, correct?
3: As far as I know, that's
5: and
3: correct.
5: This has gone through two impeachment efforts already, correct?
3: That's correct.
2: Pinky, matapos yung kanyang pagtistigo kanina sa impeachment court, ay humarap si Attorney Michael Powa sa mga media na nagko-cover sa defense team para kumustahin sila dahil ilang araw na rin siyang hindi sumisipot o hindi nagsasagawa ng press con. At sinabi niya na sa susunod na linggo ay siya na ulit ang magbibigay ng press con para sa defense team. Sa press conference naman ni Attorney Justin Gular, yung deputy spokesperson ng defense team, sinabi niya na hindi kasama sa strategy ng depensa yung pagtatanong o pag-object ng pag-object doon sa mga katanungan ng prosekusyon para lang guluhin yung strategiya ng prosekusyon. At kani-kanina rin, Pinky, ay inanunsyo na rin ng impeachment court yung posibleng pagbabago ng schedule pagdating sa October dahil bibigyang daan ng impeachment court yung pagsasagawa ng Senado ng mga hearing kaugnay naman ng 2027 national budget. Pinky?
1: Oo, nabalitaan ko nga, Dexter, na may mga araw na whole day ang gagawin nilang hearing ng impeachment trial dahil nga sa budget considerations na kanilang kailangan dinggin. Alam mo, Dexter, kanina masabi ko lang nung nanonood ako nung binati ni Attorney JC, Attorney Sheila ng belated happy birthday pa? Akala ko hindi magiging ganito kainit yung kanilang palitan sa araw na ito.
2: Sabi nga kanina ni Attorney Michael Powa sa pag-arap niya sa media, eh magkaibigan naman sila ni Attorney Jay Tolosa at maging si Attorney Sheila Season ay kaibigan din ng Prosecution Counsel. Pero pagdating sa mga hearings o sa mga ganitong paglilitis, eh wala munang kaibigan. Pinky.
1: Maraming salamat, Dexter Ganive, nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Posibleng hindi na raw isama ng House Prosecution Team ang bribery case sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinag-aaralan nilang dumiretso na sa umano'y unexplained wealth ng vice matapos talakayin ang issue sa kanyang confidential funds. Kung aalisin ang isang impeachment article, umaasa ang prosekusyon na bibilis ang paglilitis at posibleng matapos bago mag-Disyembre. Kampante rin daw sila na matibay na ang kanilang kaso laban sa VP.
1: Di gaya ng budget ng Office of the President, mas binusisi ng mga kongresista ang proposed funding ng Office of the Vice President para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Batasan. Isaiah.
7: Pinky, kung pagbabasihan yung National Expenditure Program for 2027, wala na namang confidential and intelligence funds na ilalaan para sa pondo ng Office of the Vice President. Kung titingnan, Pinky, pang-apat na taon na yan, no, matapos ng alisin yan sa kanila simula noong 2024. Samantala, kaugnay naman sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP, inabot lang yan ng mahigit sa isang oras dahil kakaunting mga mambabatas lang din naman ang nagtanong. Pero Pinky, sinubukan pa yung mas pabilisin ng ilang mga kaalyado ni VP Sara.
8: Sinubukan pero hindi umubra sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa pondo ng Office of the Vice President. Nagtangka ang isa sa mga taga-suporta ni VP Sara sa Kamara na pairalin rin ang institutional at interbranch courtesy para hindi natanungin ang mga opisyal ng OVP. Kagaya yan ang pinairal para sa budget ng Office of the President kahapon.
9: Mr. Chairman, this is not a request for special treatment. It is simply a request for consistency. That this committee treat every co-equal branch of government with the same measure of respect and fairness regardless of the circumstances surrounding it.
8: Bagay na maring tinutulan ng ilang mambabatas.
10: Dapat ibasura na itong inter-parliamentary courtesy, lalo na pag-usapin ng budget. Dahil ang tungkulin natin ng lahat ng nasa gobyerno ay maging transparent sa kung paano ginagamit ang pondo ng taong bayan. Kailangan itigil na po natin ang practice na to.
11: Mr. Chair,
10: may I proceed with my questions?
11: May we just ask the in every questions kung ayaw naman nilang sagutin, pwede naman nilang hindi sagutin. Para makita nila yung depression ng Office of the President na ayaw sumagot at yung Office of the Vice President
12: tama
11: na gusto
12: naman
11: sumagot.
12: Tama nga naman, but if the question is irrelevant to today's proceedings,
11: and then they can simply say that it's irrelevant.
8: ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang humarap sa komite. At kabilang sa Nabusisi ay ang posisyon ng OVP kaugnay sa PAC Silica.

0: silica.
1: Fuck silica?
0: Hindi ma'am, fuck silica. Do you know anything about that?
1: Wala ako, I cannot comment on that.
2: Kapansin-pansin sa budget hearing ng OVP na halos bakante ang mga upuan at ilang mambabatas lang ang dumalo.
3: Pinky, alam mo, malaki rin ang ibinabano pa ng proposed budget ng OVP for next year. Base sa NEP, nasa mahigit 785 million pesos na lang yan kumpara nga sa budget nila ngayong taon na nasa higit 889 million pesos. Pinky.
4: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulad ng live mula sa Batasan.
5: Hindi lang sa Metro Manila ramdam ang hapding dulot ng haze na dala ng forest fire sa Indonesia. Umabot rin kasi ito sa Bicol at Palawan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
6: Bahagyang bumuti na raw ang kalagayan ng hangin sa Quezon City base sa monitoring ng LGU. Kaya naman may pasok na ngayong araw ang mga estudyante sa lungsod. Pero patuloy na pinag-iingat ang publiko, pinapayuhang magsuot ng face mask at bawasan muna ang outdoor activities. Bukod sa Metro Manila, umabot din sa ilang bahagi ng Bicol region ng haze na dala ng malawak na forest fire sa Indonesia. Ayon sa DENR, very unhealthy ang air quality sa mga apektadong lugar. Ayon pa sa PAGASA Southern Luzon, ang haze at abong ibinubuga ng mayon sa ngayon ay maaaring magdulot ng health risk sa mga residente. Apektado rin ng haze ang kaulapan sa Puerto Princesa sa Palawan. Unhealthy at peligroso raw ito sa kalusugan. Kaya payo ng LGU, magsuot ng face mask tuwing lalabas o kaya ay manatili na lang muna sa bahay. Ayon sa DOH, kabilang sa mga sintomas na dulot ng haze ay hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagluluha ng mata at pangangati ng ilong. Maari ring lumala ang respiratory diseases gaya ng hika. Payo ng DOH sa publiko, tumawag sa National Emergency Hotline 911 kung kailangan ng tulong. Alamin din ang lagay ng hangin sa inyong lugar mula sa LGU. Maging laging handa at unahin ang kaligtasan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Makakausap po natin ngayon si Health Secretary Edwin Mercado. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mercado.
7: Magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
5: Alam po natin medyo peligroso sa kalusugan itong haze. Pero hanggang kailan po kaya ito at tapos na ba ang pinakamalubhang bahagi?
7: Ang expected po natin ay magpipik ng September 3 at unti-unti na pong uhupa by September 4 to September 6. But yun po ay depende pa kung maapula ng Indonesia yung pong mga forest fire po sa kanilang lugar. Sa Kalimantan po yan at yun po ay medyo makapal ang gubat. Pero mukha naman pong gumagawa na po ng paraan ang Indonesian government to control the fire.
5: Sa mga hindi po nakaalam na ito po pala ay peligroso sa kanilang kalusugan, ano po yung mga sintomas na kailangan pong malaman para maidala sa ospital?
7: So ito pong haze ay ano po yan, mga very fine na mga particles galing na po dun sa abo o ash at saka yung soil ng ating pong mga forest fire. Ito po yung nadala ng ating winds po ng hangin dito po sa ating monsoon rains sa habagat. At ito po ay nagbubunga ng, dahil ito po ay maliliit na mga particles na pumapasok pag tayo po yung humihinga, naiirita po yung ating airways at yung pong ating lungs ay namamaga din. Kaya pinagmumulan po ng hika at kung tayo po ay meron na pong chronic bronchitis na predisposed po tayo na mag-exacerbate o mas lumala. So yun po ay dapat pong ingatan sa pamamagitan po ng pagsuot po ng N95 mask or kung wala naman po ay isang basahang basa para po hindi pumasok yung ating mga minute particles papunta po sa baga natin.
5: Ano po ang first aid sakaling meron po silang mga sintomas?
7: So yung una nga po ay tiyakin pong yung iritasyon na nanggagaling dito sa ating haze o yung microparticle ay mabawasan, magmumog, maglinis po ng ating ilong at tiyakin po na tayo po ay agar

0: political reckoning. A nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: It's another
2: Tama?
3: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
4: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Bilyonario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Nasa higit 1,000 na ang death toll sa malawakang flash flood sa Nepal. Ito ay matapos ma-recover ang ilan pang 10 na mga biktima. Nasa 4,000 pang nawawala, kabilang ang higit 500 foreign nationals.
6: For thousands of impacted families, the priority is now receiving humanitarian assistance, recovering and identifying the remains of the loved ones and tracing missing relatives and reunifying separated children and helping people access psychosocial support.
5: Isang glacier ang pinaniniwalaang gumuho at bumagsak sa ilog noong August 26 na nagdulot ng matinding flash flood. Sa laki ng agos, halos mabura ang lahat ng mga gusali at bahay sa border ng Nepal at China.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon. Mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
8: Willard, inulan ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong Miyerkules dahil pa rin sa pag-ihip ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Tatlong weather disturbances kasi ang humahatak ngayon ng habagat. Una na dyan ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob po ng PAR at huling namataan 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ikalawa ang Tropical Storm Southel, international name po ito, na namataan naman at 460 kilometers west-northwest ng Batanes kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at ikatlo ang low pressure area dito sa may West Pacific Ocean at nasa layong 2,755 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa latest track ng PAGASA, lalabas ang Bagyong Pilandok bukas ng madaling araw sa kakikilos patungo Okinawa, Japan at ang Bagyong Southel naman kikilos sa direksyon ng Southern China at hindi napapasok muli ng ating PAR. Habang ang LPA hindi pa rin nakikitang magiging bagyo sa ngayon at susunod lamang sa direksyon nitong si Bagyong Pilandok sa labas ng PAR. Dahil sa patuloy na pag-ihip ng habagat, posible pa rin ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang Huwebes ng hapon dito pa rin po sa may western section ng bansa kabilang Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet at La Union, gayon din sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Pinag-iingat pa rin po ang mga nakatira sa mga probinsyang ito sa banta ng baha at pagguho ng lupa habang dadami pa ang uulanin lugar sa Southern Luzon sa araw po ng Biyernes at Sabado. Bukod sa delikadong ulan, mayroon pa rin tayong gale warning sa ilang baybayin sa norte, kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Posible pong umabot ng 5 metro o halos 2 palapag ng gusali ang taas ng mga pag-alon doon, kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Bukas, September 3, araw po ng Huwebes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong payong or kapote dahil posible pa rin ang paminsan-misang malakas na ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang may tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Metro Manila, ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, west of Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. For the rest of the

0: Region, kagaya sa may Cagayan Valley at dito rin sa may Bicol Region, posible pa rin po ang pagkulimlim at saglit na ulan, lalo na sa hapon at gabi. Pagdating sa Central Visayas, Eastern Visayas at buong Mindanao, magbaon naman po ng tubig at proteksyon sa sikat ng araw dahil magiging mainit pa rin at tuyo ang panahon sa maghapon. Sa katunayan, may mga lugar pa rin na maaaring umabot sa 42 degrees or higit pa ang heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan. Habang dito sa may Western Visayas at Negros Island Region, asahan pa rin ang minsang maulap na kalangitan dahil sa habagat at may chance pa rin ng light to moderate rains mula tanghali hanggang gabi. Ka-weather, napansin niyo ba ang dalawang magkaibang panahon sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Agosto? Lingid sa kaalaman ng karamihan ang maulang panahon sa Luzon dahil sa habagat at ang mainit at tuyong panahon naman sa Visayas at Mindanao ay parehong epekto ng lumalakas na habagat or El Niño. Pinapalakas kasi ng hangin sa labas ng high pressure area sa silangan ng Visayas at Mindanao ang hanging habagat dito sa Luzon. High pressure area equals sunny weather, while strong habagat naman equals enhanced rainfall. Gayunpaman, sa sandaling mawala ang hanging habagat sa buwan ng Oktubre at papalitan na ito ng hanging amihan habang may malakas na El Niño, mas malaking problema po ang kakaharapin ng ating bansa. Dahil bukod sa Visayas at Mindanao, kasama na rin po ang buong Luzon na magkakaroon ng tuyong panahon at ng matinding kabawasan sa ulan, kung saan maaari itong makaapekto sa level ng tubig sa mga dams and eventually sa supply ng tubig sa agrikultura at mga kabahayan. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: About making an entrance. Tila eksena sa romantic film ang arrival ni George and Amal Clooney sa Venice, Italy. The power couple arrived in a wooden water taxi while looking effortlessly elegant. The actor is set to receive the Golden Lion for Lifetime Achievement sa Venice Film Festival, which will run from September 2nd up until September 12th. Amid lawsuits from U.S. states, Paramount CEO David Ellison finds an ally in Tom Cruise. In an interview with the Pat McAfee Show, tinawag ng aktor na awesome ang promise ni Ellison that Paramount and Warner Brothers will deliver 30 films a year. Kaya raw itong gawin with the help of every artist. Paramount and distributor ng films ni Cruise na Top Gun, Days of Thunder, and Mission Impossible. 12 states have sued the merger of Paramount and Warner Brothers, arguing it would hurt competition in Hollywood. Tiger Woods is changing his plea sa DUI case niya. The golfer had pleaded not guilty to charges stemming from a rollover crash back in March. At the time, Woods told authorities he was looking down at his phone and did not realize that the truck in front of him had slowed down. Pumasa siya sa breathalyzer test, but he declined testing for other drugs. Woods is set to appear in a Florida court Wednesday, pero hindi pa malinaw kung ano na ang ihahain niyang plea.
2: Exclusive, inarestong Chinese national na may umano'y peking Pinoy identity, may-ari raw ng 5 kumpanya. At halaga ng piso, historic low na naman. Susunod yan sa agenda.

0: Freedom.
1: Sa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour, sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi lang daw paggamit ng peking Pinoy identity at paglabag sa immigration laws ang kinasasangkutan ng naarestong Chinese national na si Yaling Ho. May ugnayan din umano siya sa kumpanyang may kinalaman sa critical infrastructure at energy sector ng Pilipinas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Aabot sa 5 kumpanya ang naging at kasalukuyang pagmamayari ni Yaling Ho. Siya ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration

0: sa NAIA noong Agosto dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents kabilang ng isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID na nagpapakitang isa siyang Chino na ipinanganak sa Fujian, China. Sa kabila nito, nasabat sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lingo Basel na isang Pilipino. Kabilang sa mga nakuha kay Hu ang isang late registered birth certificate, isang postal ID at isa pang employee ID kung saan may iba't ibang address na nakatala kabilang na ang Davao del Sur, Agusan del Sur at Davao City. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin site supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Ibig sabihin, pinetisyon siya ng kumpanya mula sa China para makapagtrabaho dito sa Pilipinas. Isang Philippine-based construction company ang NEPC, pero 35% owned ito ng First Northeast Electric Power Engineering na directly affiliated naman sa massive Chinese multinational conglomerate na China Engineering Energy Corporation. Ang korporasyong ito, state-owned o pagmamayari mismo ng Chinese government. Ayon sa nakalap na intelligence information ng mga operatiba, nagpundar at bumili ng shares sa ilang kumpanya si Hu sa ilalim ng pangalang Lingo Basel. Sa pinakauling general information sheet ng LF Joy Realty Incorporated, listed si Hu bilang presidente at largest shareholder ng kumpanya. Aabot sa 60% o katumbas ng 11.5 million pesos ang subscribed shares sa ilalim ng kanyang Lingo Basel identity. Sa ilalim ng parehong GIS, nakatala ang natitirang 40% shares sa dalawang Chinese nationals. Ibig sabihin, sa unang kumpanya pa lang, posibleng lumabag na agad ito sa 60-40 foreign ownership rule kung saan ipinagbabawal ang mahigit 40% foreign ownership sa Philippine corporations. Listed muli si Hu bilang presidente at 30% owner ng kumpanyang LF Joy Spirit Martial Arts Gym Center sa pinakahuling GIS nito. Isa rin siya sa mga incorporator ng kumpanya nang irehistro ito sa SEC noong 2024. Sa ilalim naman ng 2023 GIS ng LF Joy Construction and Supply, aabot sa 59% ang ownership niya. Habang minsan naman siyang naitala bilang 60% owner ng kumpanyang LF Joy Global Consultancy Solutions. Wala na ang kanya pangalan sa pinakahuling SEC documents ng kumpanya. Ganoon din sa Lavanda Group Incorporated kung saan isa pa siya sa mga naitalang incorporators nang itatag ito noong 2022 at minsang naitala bilang 59% owner nito. Parehong involved sa solar energy related contracts ang LF Joy Global Consultancy at ang Lavanda Group. Nitong May 2026, kasama si Hu sa Memorandum of Agreement signing ng Lavanda Group sa Shenzhen, China para makipag-partner sa Philippine-based power grid contractor na JC Electrofields Power System at isang Chinese tech company. Ito ay kahit na hindi na nakalista si Hu bilang shareholder ng Lavanda Group. Unang sinabi ng AFP na nakababahala ang pagkakaroon ng access ng ilang dayuhang nagpapanggap na Pilipino sa critical infrastructure ng ating bansa.
1: Critical government infrastructure, kaya nga tinawag na critical eh. Di ba? It is essential for our survival as a people, as a nation. The moment this is controlled by the adversary, by a foreign power, hindi mo na kailangan ng physical invasion. Hindi mo na kailangan ng digmaan, kontrolado mo na. Kaya importante maintindihan ng bawat Pilipino that the threat is already in our midst as we speak right now. At the turn of a switch, baka wala ng kuryente ang isang part ng government facilities natin.
0: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng lahat ng nabanggit na kumpanya, kabilang na ang NEPC na employer umano ni Hu ayon sa legal records. Wala pa silang tugon sa aming mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Stricter gun control at mas mahigpit na pagbabantay sa social media. Ito ang panawagan ng PNP at DILG kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Tuloy naman bukas ang nationwide safety drills ng DepEd pero may ilang mga pagbabago. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
3: Mula ownership ng baril, access sa mga laro at social media, hanggang seguridad sa mga paaralan, lahat yan kailangan ng paghigpitan para tuluyan ng matuldukan ang mga kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan ayon sa ilang government officials.
4: We have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Pedremulia is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
5: Ang mga magulang dapat matuto not only in terms of observation as to their online history,

0: also, ano ang meron sa loob ng kwarto niya. So, based on our investigations, yung Sambuanga, Tacloban, and all other successful operations, we find na merong mga indicators talaga. So, like posting of itong mga ina-idolize nila mga former mass shooters or involved sa mga shooting schools sa ibang bansa.
1: Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 43 menor de edad na ang na-rescue nila ngayong taon mula sa posibleng pagkasagawa ng school violence sa 32 operasyon. Sinigurado naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na magkakaroon na ng dagdag guidance counselor associates para matutukan ng anumang behavioral changes sa mga bata.
2: Binanggit din ni Garma na nasa hiring process na sila para punan ang nasa 10,000 bakanteng item para sa School Guidance Counselor Associates. Maliit na bilang pa lang yan para sa lagpas 40,000 ng mga public schools sa buong bansa.
3: Announce that tomorrow will be our national simultaneous safety school drill po na. Pinakamalaking pagbabago doon, hindi na po ito yung the usual drill na nakikita natin na kung saan mayroong role-playing na may active shooter talaga. No? Or...
1: Sa gaganaping active shooter drills po kasi sa buong bansa, distinct alarms daw magiging focus ng programa, maging ang mga lugar kung saan dapat pumunta ang mga bata para magsumbong sa mga guro, humingi ng medical assistance at hintayin ang kanilang mga magulang. Ito raw kasi nakitang mga problema sa nangyaring pamamaril sa Sambuanga.
3: Alam nung school kung anong gagawin nila. Yung mga wounded ho doon, nagkanya-kanya humpunta sa ospital. They were not organized. And the parents, they didn't know kung saan yung anak nila, kung nasaan na. That kung may nangyaring ganito, how would our law enforcers be able to respond?
1: Payo naman ng Psychological Association of the Philippines sa mga otoridad, maging maingat pa rin sa security protocols at siguraduhin hindi ito magdudulot ng takot sa mga bata. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
4: Tila walang preno sa pagbulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 62,565 mula sa 62,040 kahapon. Ito na ang pinakamababang level ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni John Paolo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ito'y dahil sa mataas na global oil prices at U.S. Treasury yields. Lumakas din daw ang demand sa dolyar dahil sa patuloy na geopolitical uncertainty na nakaapekto sa emerging market currencies kabilang ang piso. Itinuro rin ni Security Bank Chief Economist Angelo Taninco ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East.
5: Dadalhin sa isang mainstream commercial venue ang pamumukadkad ng mga lokal na negosyo at kultura ng Negros. Ano-ano kaya ang dapat abangan sa 40th Negros Trade Fair? Narito ang agenda report ni Che Sulit.
6: Pagkain, kultura at sining na tatak negrense. Yan ang mga produktong tampok ngayong buwan sa SMX Convention Center Orga sa Taguig. Pinasilip sa launch preview exhibit ang pagkain, handicrafts at obrang hatid ng mga MSME na lalahok sa bazaar.
7: This is really our way of providing a marketing platform for all our producers who are Negros-based. It's like bringing Negros to Manila.
6: Butlak ang tema ng gaganaping trade fair ngayong taon. Salitang hiligay nun na ang ibig sabihin, pagsilan ng araw o pamumukadkad. Layon din ang trade fair na bigyan ng mas malaking merkado ang mga maliliit na negosyo.
7: If they want to explore the markets in the metro, it's quite very expensive, no? So if we do it collectively as one, like in the Negros Trade Fair, then it becomes more accessible to all our small businesses to access the market here.
6: Malaking bagay rin daw ang pag-oorganisa nito sa isang mainstream commercial venue. Para kay SM Supermalls Executive Vice President Joaquin San Agustin, nabibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante na ilapit lalo sa mas maraming mamimili ang kanilang mga produkto.
8: It's our way of giving back. It's our way of helping, providing these MSMEs from Negros a platform, you know, wherein they are going to be exposed to our customer base.
6: Bukod sa mga kilalang pagkain ng Negros Island region, tampok din ang fashion, home decor, handicrafts at iba pang produktong tatak ni Grense. Higit 200 booths ang matutunghayan sa 40th Negros Trade Fair ngayong taon.
7: Please join us as we share with you the best of what we produce, the best of what we make, and the best of what we cook. So come on over and be a part of the 40th Negros Trade Fair, which is a milestone because it's the longest running provincial-led trade fair.
6: The 40th Negros Trade Fair will run from September 22 to 27. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
9: After nearly four decades, Michael Keaton and Morgan Freeman are reuniting on the big screen. Bibida sila sa bagong Western thriller titled Road to Ruin. Tungkol ito sa isang retired U.S. Marshal played by Keaton who sets out on a 40-year journey to find his wife's killer. The trail later leads him to an aging outlaw na gagampanan ni Freeman. Wala pang ina-announce na release date para sa pelikula. Huling nagkasama ang dalawang Oscar winner sa 1988 film na Clean and Sober. Amazon's upcoming Tomb Raider series hits a snag in the UK. It was recently revealed that regulators called out the production team for breaching safety laws. They failed umano to conduct required biological monitoring for crew members working with isocyanate paints. But within a month after receiving the warning, the production had complied na raw with regulations. Earlier this year, nahinto rin ang filming for 2 weeks after lead actress Sophie Turner suffered a minor injury. Hindi pa tiyak kung kailan i-release ang bagong Tomb Raider series. Sinasabing world's largest indoor arena binuksan na sa Davao. At Amanda Seyfried, binebenta ang property sa LA. Susunod yan sa agenda.

0: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react, before the headlines shape the conversation, get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story, and every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
0: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
1: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
0: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
0: That's the order. That's the agenda.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyones umano ang kabuuang pork barrel na nasa discretion ng mga opisyal ng gobyerno kung paano gagastusin sa proposed national budget para sa 2027. Ayon kay We Solve Foundation President Ken Abante, kailangang isapubliko ng mga opisyal at ahensya ang breakdown ng kanilang paggastos para mapigilan ang korupsyon. Sa programang memo, sinabi ni Abante ng We Solve Foundation na umabot na sa 735 billion pesos ang tinatayang pork barrel sa panukalang budget para sa 2027. Ang tinatawag na pork ay pondo ng bayan na inilalaan sa mga mambabatas para magamit sa proyektong gusto nila sa kanika nilang nasasakupan. Ibig sabihin, malaya ang mambabatas.

0: Batas na mamili kung saan at kanino igagastos ang malaking pondong ito. Ani Abante, 483 billion pesos ay mapupunta sa imprestruktura, 140 billion pesos sa ayuda, 112 billion pesos sa unprogrammed appropriations at 59 billion pesos sa local pork.
1: Pork ang ibig sabihin, pondo na wala naman pong paliwanag kung saan talaga pupunta.
2: Opo. 483 billion pesos po in hard pork or infrastructure. Ito po yung mga infrastructure na walang detailed attachments na pwedeng ma-check ng bawat isang mamamayan.
1: So that's the break.
2: 112 billion po yung shadow pork or unprogrammed appropriations. Ito po yung dating ginawang backdoor para sa mga flood control. At ito po yung lumalaki ngayon, 59 billion pesos po in local pork. No, na dahil nga po papuntang election na.
0: Kinwestiyon ni Abante kung bakit sa kabila ng napakalaking budget ng DepEd, hindi nila isinasa publiko ang detalyadong breakdown ng kanilang gastos. Hindi rin anya nagagastos ng ahensya ang lahat ng budget para punan ang kakulangan sa classroom construction na ngayon ay halos 200,000 pa ang kulang para sa mga estudyante.
2: Hindi public yung allocation list. Ng Department of Education.
1: Tapos sabi po ninyo, hindi pa nagagastos lahat.
2: Correct.
1: What happens to the budget na hindi nagastos? E bibigyan na naman sila ng bago.
0: Sinabi rin ni Abante na kailangan ng panibagong pondo na halos 103 billion pesos para sa flood control. Anya, nangako naman si Public Works Secretary Vince Dizon na ilalabas ang mga dokumento na nagpapaliwanag kung saan mapupunta ang pondo. Patuloy na hinihimok ni Abante ang kamara na isapubliko ang mga dokumentong ito para sa lahat ng proyekto sa ilalim ng 483 billion peso pork para sa infrastruktura.
1: Para tapusin lahat ng flood control project, gagastosin na naman yung bagong budget?
2: Opo. Ang sinasabi po niya na Secretary Dizon, nag-commit po siya na ipapublish niya yung lahat ng detailed attachments ng 11,000 projects. Kapag walang detailed attachments yan at hindi ma-verify ng ordinaryong mamamayan, dapat delete yan sa budget.
0: Idiniin ni Abante na hindi lang dapat sabihin ng Kongreso sa mga watchdog na pwede silang lumahok sa mga budget hearing. Kailangan ding isapubliko ng gobyerno ang detalyadong breakdown ng budget para mabusisi ng taong bayan ang paggamit ng pondo nila na hanggang sa pinakahuling budget ay hindi pa rin nila ginagawa.
3: Pinalayas man sa kamara ang isang barzaga, barzaga pa rin ang inihalal ng mga Caviteño bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Matapos makakuha ng landslide na boto, nanumpa na si Jenny Barzaga bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Uupuan niya ang nabakanting posisyon noon ng kanyang anak na si Kiko Barzaga na pinatarsik ng kamara.
5: Madam Speaker, we are on receipt of the Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidate for Member, House of Representatives issued by the Comelec District Board of Canvassers, which states that Representative Jennifer Ostia Barzaga garnered the highest number of votes in the August 29, 2026 special elections for the 4th Legislative District of the Province of Cavite.
6: Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved.
4: Kapansin-pansin na habang nanunumpa ang bagong kongresista, absent ang nakababatang Barzaga dahil sa ex-Congress Miao, sumasayaw sa opening ng bagong sinasabing world's largest indoor cathedral and arena na may 75,000 seating capacity ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bukod kay Barzaga, dinaluhan rin niya ng ilang kaalyado ng mga Duterte at pinangunahan mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.

0: go ahead, sir.
1: Hindi siya, na hindi siya nailagay sa box. Kasi alam mo, pag ganyan sa hostile witness, ilalagay ka talaga sa box. Hindi ka, yung mga hindi ka na makasasagot at marirealize mo parang bakit ko ba napasok ito.
0: Attorney, siguro mahirap din ho yun dahil nga yung witness ay abogado.
1: Exactly.
0: At part of the defense team pa.
1: Tama ka doon, Pinky. And siguro, para lalong maintindihan ng televiewers mo, alam niyo po kung ba't sa tingin ko, hindi masyadong nahirapan yung testigo nito. Baon siya sa facts eh. Kasi ang kaso based on facts. Biro mo, nandun siya. Siya nagpapaliwanag, spokesperson. So familiar siya sa facts, tama? Humahawak rin siya ng kaso. You remember, several times doon sa dito nung pagdating na sa mga Article 2, nagpresenta siya. So familiar siya dito. So this is not something na parang gagawin mo, babasahin ko the night before ako magte-testify, di ba? Tapos ibibrief ako naman. Minsan kasi may mga circumstances na ganyan. Ibibresenta ko yung boss, sige, brief nyo na yan. So lito na yon. Minsan makikita mo yung testigo, lito na eh. Pagdating doon, he is lost. Yung may mga testigo ganun, pero kasi siya, may familiarity siya. Palagi ko, yun ang naging kanyang advantage.
0: Let me ask you this, sir. Do you think it was wise that the prosecution called him?
1: Actually, first, sasagutin ko to. It was a judgment call for them, sa tingin ko. Pero dapat nung tinawag nila ngayon, sa ngayon, no, hindsight 2020, dapat din nila tinawag siya. Inintay na nila ipresenta ng depensa, tapos kinross-examine nila.
0: We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion with Attorney Tranquil Salvador when we return. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. Still with us, Attorney Tranquil Salvador III, who served as defense lawyer in the Corona impeachment trial. Attorney, let's talk about what was discussed in today's trial. Dahil tapos na po si Attorney Poa after this day. So isa po yung he only found out about the money being given to the security officer o madalas po nilang tinatawag na SO kanina. Ang sabi po ni Attorney Poa nga na kamakailan lang noong hearing sa House, doon niya lang nalaman that the money was being handed to the security officer. He didn't know about this practice prior to. Let's just lay the premise again, Attorney. Siya po ay Chief of Staff, spokesperson of the DepEd. At siya po ang sumagot doon sa AOM na pinadala ng COA dito sa DepEd. And at that time, para po malinaw, ang sabi niya, wala siyang alam that this money was being handed over to the SO. Is that a good defense? And will a defense like that stand?
1: Tingnan natin yung statement, okay? Hindi yung kabuuan ng depensa, kasi ang kabuuan ng depensa, iba yun yung theory ng defense yan. Pero yung sinasabi niyang yun, una, tingnan natin yung kanyang demeanor, okay? Ang demeanor niya was, low-key, kalmado. So sa tao, parang, nga pala, ganun. Parang ganun ang dating. Ngayon, having said that, yung paliwanag na maari ba, ito na lang yung reliability, yung maaring credible kaya yung paliwanag niya sa totoong buhay, okay? In real life, do you think that it's possible? Ito kasi sa tingin ko, no, based on my limited knowledge of all of this work except marami pong departamento yan. At minsan, talagang may mga pagkakataon na mayroong tao na is not aware. So ang dating noon na, ito gagawin nyo sa ahensya na yan, tapos isi-spread out yan depende sa workings ng isang ahensya. O departamento ito, sagutin nyo ito, which pertains to you. Paano ko nasasabi yun? Kasi po kahit sa private sector, ganyan. Kaya ako medyo maingat pagdating sa ganyan, lalo na pag may complex case akong hahawakan. Siyempre, tendency, ito, may knowledge ka rito sa aspect na to. Item A, item B, harapin nyo to. Item C, item D. Hindi ko lang siya ipaghahalu-haluin. Ang gagawin ko, titingnan ko kung paano ko ito isi-synthesize. Because at the end of the day, kailangan mag-jive ito, maging buo, para ang mukha, iisa lang ang gumawa nito. Hindi limang tao na parang ipinaste ko lang na ganyan. Diba? So, that's one thing, how he projects himself. Another thing, the reality of whether or not yung sinabi niya, potentially pwede mangyari. Pwede yan. Alam mo ba kung bakit? Let me further explain this. Kasi sa evidence, meron tinatawag tayo na exceptions to hearsay rule. Okay? Para lang mapaliwanag natin. May mga instances na yung mga in charge dati, paaring nag-resign na, pumanaw na, nag-retire na,

0: panganak sa Malacanang iso si Senator Bang.
1: Conversations that go beyond the political headline.
2: Sino mga hula mong kakasuan?
3: Hindi man gani sa kaya ni Jess Halimbawa.
4: Parang ano medyo offensive yung ano ah.
1: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Syempre, una, lagi akong nagko-cost analysis. So, tinitignan ko kung efficient ba lahat ng mga ginagastos ko. Like, pwede ba akong, meron ba akong mga specific na expenses na pwede kong i-cut? And at the same time, ano pa yung mga earning opportunities na hindi ko natatry na pwede kong ipasok sa isang business idea? Yeah, so lagi ko ding lagi ako nag-a-assess nung financial situation ko. Siguro at least every quarter or every month if kaya. So, yun talaga important na alam mo ano yung situation mo right now.
1: Lalo na syempre paying taxes, doing yes. The writing yung syempre may mga financial statements yan, 'di ba? Nakatulong talaga being an accountant.
0: Yes, kasi hindi ko na siya kailangang parang hindi ko na kailangan kumuha ng third party.
1: Yes,
0: kaya ko na siyang gawin.
1: So, or kumuha ka man ng third party, alam mo hindi ka maloloko.
0: Yes.
1: Kasi makikita mo.
0: Yes. Actually, yun din talaga yung reason bakit ko kinuha yung accountancy. Although, parang I really wanted to build my own business. Pero parang knowing, pag alam ko kasi yung accounting din, parang it would be easier for me to manage the business din. Nang hindi masyadong pinapa-huddle sa ibang tao.
1: Nabanggit mo rin, you're starting also to invest. Stocks, bonds. Paano mo natutunan yan? Meron ka bang go-to mentor? Or sa family mo? At an early age, usually, pag mga ganyan, hindi pa talaga well-versed in terms of investing, saving, knowing how to budget.
0: I've always been passionate din kasi about financial literacy. So aside sa nagkakaroon ako ng idea through my studies noon sa university, talagang mahilig din ako mag-research. So parang yun yung version ko ng doom scrolling, na ang mga doom scroll ko is mga investment. So once may narinig akong unfamiliar term, talagang sinesearch ko siya, tapos tinitingnan ko paano ako makakapag-start doon, para saan siya, paano ako kikita doon. So yeah, basically siguro passionate lang din talaga ako sa financial literacy.
1: Ayun, nabanggit mo yung technology, doom scrolling, pero ikaw nagagamit mo sa tama. But
0: yes.
1: Before you answer that, Kate, we'll just take a short break. We'll be right back. Keep following the money.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: No way! Senador Estrada Mariing tinutulan ang pag-alis kay Bonoan bilang co-accused. Associate Justice Jito Cunestion din ang hakbang.
1: Pensionado, Attorney Michael Poa ginisa bilang hostile witness. Tolosa at Sison, naging mainit ang sagutan sa impeachment trial.
0: Tinitid, health sector budget bumaba ng halos 100 bilyong piso sa 2027.
1: Balik putukan, gera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, muling sumiklab.
0: Nagpatakam, Congressman Richard Gomez nag-taste test ng quail egg kwek-kwek sa DAR.
1: Hindi sang-ayon si Senador Jinggoy Estrada sa pagtanggal kay former DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused niya sa flood control scandal. Isang mahestrado ang kumwestiyon din sa nasabing hakbang. Samantala, clinically stable na ang kalagayan ni Bunoan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Yan ang Politico Update ni John Rees, Kalata.
2: Handa si Senador Jinggoy Estrada na hamunin ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado niya at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Ayon kay Estrada, hindi rito natatapos ang kanyang legal battle at magtitiwala pa rin siya sa due process at rule of law. Gagamitin din daw niya ang lahat ng legal na paraan para malinis ang kanyang pangalan. Matatanda ang inaprubahan ng korte ang inihaing amended information ng prosekusyon para formal na tanggalin si Bunoan sa listahan ng mga akusado. Kabilang sa mga ikinonsidera ay ang pagpapahayag nito ng kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupondo ng mga infrastructure project noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Nakasaad din sa resolusyon na bilang dating kalihim ng DPWH, mayroong vantage point o espesyal na kaalaman si Bunoan tungkol sa policy level decisions, budgetary negotiations at pagpili ng mga proyekto na hindi alam ng mga ordinaryong testigo. Ipinag-utos din ng korte ang pagbawi sa mga inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bunoan. Sa kabila nito, tuloy ang kaso laban kina Estrada, dating District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna. Kaugnay ito ng umano'y irregular DPWH projects mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng mahigit 573.75 billion peso in kickbacks. Tutol sa desisyon si Associate Justice Henarguito. Tanong niya, bakit palalayain si Bunoan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction? Aniya, substantial ang pag-amienda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Paglabag din daw ito sa karapatan ng mga na-arraign na, kabilang sina Bulusan, Gonzales at Cortuna. Sa bahagi naman ng Malacanang.
3: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaliado man, kakulay, kamag-anak.
2: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak nilang gawing state witness si Bunoan sa flood control probe. Sa ngayon, ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, clinically stable ang kalagayan ni Bunoan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Kontrolado raw ang kanyang blood pressure at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Para sa Politico Nightly, John Rees Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Sinabi ng abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na patuloy umanong binubuo ng ombudsman ang kaso laban sa kanyang kliyente sa kabila ng kawalan ng kapanipanipan.

0: walang ebidensya. Ayon kay Attorney Aide Fajardo, 5 Maleta Boys na ang formal na binawi ang kanilang mga paratang laban kay Romualdez. Kabilang dito si dating Marine Sergeant Orly Goteza. Dagdag ni Fajardo, may 25 iba pang individual na nagtanggi ring may alam sa umano'y paghahatid ng mga maleta na may laman umanong salapi. Patuloy namang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Patuloy pang sinusuri ang ombudsman, ang iba pang testigo at mga ebidensya.
1: Nahuli sa Senate session si Senator Lito Lapid matapos maipit sa matinding traffic sa North Luzon Expressway o NLEX dahil sa pagbaha sa San Simon, Pampanga. Mula Pampanga, bandang alas 4 na madaling araw, umano umalis si Lapid. Pero bandang alas 4 na ng hapon, nakarating sa Senado matapos umabot sa halos 12 oras ang biyahe. Dahil dito, hindi na nakadalo sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Senator Joel Villanueva sa kanyang privileged speech ang sinapit ni Lapid habang hinihiling sa NLEX management na i-waive o i-refund ang toll fees ng mga motoristang na stranded dahil sa baha. Hindi rin nag-iisa si Lapid sa mga senador na naipit sa NLEX dahil nauna nang ibinahagi ni Senator Robin Padilla na umabot sa 7 oras ang pagkakatrap niya sa San Simon.
0: Samantala, libre ng makakadaan sa North Luzon Expressway o NLEX sa mga motoristang bumiyahe sa pagitan ng Bulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga matapos suspindihin ang pangongolekta ng toll fee dahil sa matinding baha sa lugar. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layunin ng libreng toll na matulungan ang mga motorista at pasaherong apektado ng matinding trapiko dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Nakipag-ugnayan si Transportation Acting Secretary Banoy Lopez sa NLEX Corporation para maisakatuparan ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon. Noong Lunes, libo-libong motorista ang na-stranded sa NLEX dahil lubog sa baha ang bahagi ng interchange kaya patuloy na humaharap sa matinding trapiko at pagbatikos ang NLEX at pamahalaan. Nasa 18 million pesos pa lang ang nakolekta ng Department of Energy sa 24 bilyong piso na multang ipinataw sa Solar Philippines na pagmamay-ari ni Representative Leandro Leviste. Matapos na mabigo ang kumpanya ni Leviste na ma-deliver ang target na 11,000 megawatts na kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, ipinaliwanag ni DOE Secretary Sharon Garin na nasa kamay na ng Department of Justice at ng Office of the Solicitor General ang civil and criminal case para sa Solar Philippines. Samantala, hanggang sa ngayon, hindi pa bumabalik si Representative Leandro Leviste at ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda sa bansa matapos silang lumabas ng bansa noong unang linggo ng Agosto.
2: Nabanggit po ninyo na ang amount ay na dapat ibabalik sa gobyerno ay umaabot ng 24 billion pesos. Did I get that figure correct?
3: Yes, Mr. Chair.
2: Out of the 24 billion pesos, magkano na po ang nakuha o na-recover ng ating pamahalaan?
3: The 24 billion, Mr. Chair, is composed of different things. There was a payment of 80 million for training and development fee, Mr. Chair. The others are for the penalties on performance bond, which is for the GEA projects, Mr. Chair, which were not part of the payment.
2: So how much of the 24 billion has been recovered, ma'am?
3: 80 million, Mr. Chair. 80.
1: Personal na tinignan ni Senator Bongo ang kalagayan ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan na halos isang buwan nang binabaha dahil sa habagat. Nitong Lunes, mismong sigo ang lumusong sa baha para makapunta sa mga residenteng apektado at makinig sa kanilang mga hinaing. Sa F. Mendoza Memorial Elementary School, namahagi ang kanyang malasakit team ng food pack sa 400 pamilyang apektado ng baha. Gitnigo, walang holiday sa serbisyo lalo na kapag may mga kababayang nangangailangan ng tulong. Itinulak ni Go ang Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Inaatas nito ang pagtatayo ng permanente at disaster resilient evacuation centers sa mga lungsod at bayan sa buong bansa. Binigyang diin din ni Go ang kahalagahan ng serbisyong pangkalusugan dahil maaring magdulot ng sakit ang matagal na pagbabaha. Siya ang pangunahing mayakda at sponsor ng Malasakit Centers Act na nagtatag ng one-stop centers para sa medical at financial assistance ng mga mahihirap na pasyente. Mula sa serbisyong direktang dinadala sa mga senior citizens hanggang sa mas malaking investment sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at disaster response. Patuloy na pinalalawak ng Muntinlupa City Government ang mga serbisyong para sa mga Montelupeño. Pag-uusapan natin ang mga programang ito at kung paano nila tinutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Sa ating Politico on the Spot, nagbabalik Muntinlupa City Mayor Rufy Biasol. Magandang gabi, Mayor.
4: Good evening, Dexter, sa mga tagapanood natin. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Unahin natin itong Ride Med. Tama ba ako? Mukhang katunog ng isang ano isang gamot. Oo. Mahigit 1,500 senior citizens na ang nakatanggap ng monthly maintenance medicine diretso sa kanilang mga tahanan. Gaano po kalaki, Mayor, ang naitutulong nito dun sa ating mga lolo't lola at sa kanilang mga pamilya?
4: Yes, una tinawag namin na Ride Med ito kasi may rider kami na delivery ito. Dinideliver sa bahay mismo ng beneficiary. At ang target namin na beneficiary ay yung mga 80 years old and above, regardless of anong condition niya. At 60 years old and above na mga bedridden. So yun yung target beneficiary kasi kadalasan ito yung mga hindi nakakalabas. At hirap dalhin para sa parang regular check-up ng mga kamahal sa buhay. So, meron hong kasamang barangay health worker, yung rider, at kinukuha na yung vital signs ng ng pasyente to monitor. Tapos, siyempre, kung merong naobserbahan na kailangan ng more advanced na medical attention, yun naman yung i-refer sa health centers. Mm-hmm. So ang ano talaga nito, target namin yung mga ganun na nahihirapan na pumunta regularly magpatingin. Uh-oh. So ito, binibigyan sila ng medicine na worth for 1 month at yun, regular sila na natitignan ng barangay health worker.
1: Oh, napakaganda ng ganung programa, no? Mula siguro sa City Health Office na direkta sa mga pintuan ng ating mga lolo at lola, yung gamot na kanilang kailangan, lalo na yung pang-maintenance.
4: Yes, sir. Lalo yung maintenance meds talaga ang isa sa mga malaking pangangailangan nila. At least guaranteed sila na meron silang maiinom na maintenance meds for 1 month.
1: Mm-hmm. Pero bukod dun sa gamot, mahalaga din yung mga hindi lang yung medical needs nila.

0: activities para sa mental wellness and of course physical na rin. Kasi iba yung nakakalabas sila, nakakalanghap ng sariwang hangin, nakakahalubilo no yung mga ibang mga ano, peers nila at nakakapag-socialize. Importante yun para sa kalusugan din nila na pang-mental.
1: Oh, bukod sa kalusugan, nakatutok din ang City Hall para sa development ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. At meron pala kayong scholarship program, mahigit kalahating bilyong piso ang inyong inilaan para doon sa mahigit 110,000 learners.
0: Yes, ano namin yan, priority program namin ng education. Kaya nagdalaan talaga kami ng pondo. No? At ito ay binibigyan ng study assistance support. No? Yung mga, yan, estimated about 110,000 plus learners. Mm-hmm. Mayroon silang allowance na tinatanggap sa pagpasok sa school. Kasi bagaman libre ang pag-aaral, ang edukasyon, alam natin na may mga daily needs din sila sa kanilang paggastos. Kaya yan din ang ino-augment natin.
1: Paano yun, Mayor? Cash na binibigay or may mga card na binibigay? Or paano po yung allowance na ito?
0: May mga level na, lalo na yung nandun sa level ng college, no? Cash card na sila.
1: Cash card, yes.
0: Dahil sila ay allowed naman. No? Mm-hmm. Pero pagka yung mga mas bata pa, cash ang binibigay through the parents. Tayo po ay ang coverage natin ay mula basic education hanggang college level meron yan.
1: Mm-hmm. How about yun sa renovation po ng pamantasang lungsod ng Muninlupa? Anong update po doon? Doon sa alam ko may mga renovation na ginagawa at nasa 100 million something yung pondo na inilaan ng city government.
0: Opo, para sa taon na ito yung nilaan namin na 100 million for renovation ng classrooms kasi for more than 2 decades, uh-huh. No? 25 years, hindi na update yung mga classrooms. So panahon na sabi namin para ipagandahin siya, maging mas komportable at siyempre maging magandang learning environment.
1: Uh-huh.
0: So we allocated funds para sa mga renovation ng old facilities namin. And aside from sa education, yung pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, na nag-renovate din kami ng hospital namin because ganun din, 25 years na rin since it was constructed, first time siya na ulit, na-refurbish.
1: Itong binabanggit nyo, itong hospital ng Muntinlupa po?
0: Yes, sir. Nag-allocate din kami dyan ng pang-renovation.
1: Oh. How about yung mga equipment, Mayor?
0: Yes, nagdadagdag na rin kami, updating ng mga old equipment, naglagay kami ng mga bago, gaya ng laparoscopy machine, isa dun sa mga nire-recommend talaga ng mga doctors namin, kaya isinama namin yan sa procurement namin. Para mas mapadali ang mga operasyon, no? mga standard operation ngayon kasi ginagamitan na ng laparoscopy, kaya mas mabilis ang recovery ng pasyente. At dahil marami kami mga doktor na ano rin, doktor din doon sa katabing premier private hospital. No? Mm-hmm. Yun ang isang advantage ng Osmond. Kaya nakakatulong din yung modernized na kagamitan dahil doon din sana yung ibang mga doctors na nagpa-practice sa aming hospital.
1: Mm-hmm. Pag-usapan naman natin ang pagninegosyo dyan sa Muntinlupa City. Kumusta po ang ating mga entrepreneur diyan sa inyong lungsod?
0: Well, ang focus namin yung mga MSMEs, no? Micro and small medium enterprises, kasi yan yung parang lalabas, mga bread and butter din ang economy natin, mga MSMEs. At naobserbahan nga, no, even though nung pandemic, di ba, sinasabi, nagkaroon na economic crisis, ang na-observe namin, yung entrepreneurial spirit nag-prevail. No? Uh-huh. Even during the pandemic, marami nagsara ng malalaking kumpanya, marami nawala ng trabaho, pero yung mga maliliit na negosyante nag-flourish.
1: Uh-huh.
0: At yan yung sinusuportahan namin. Meron kaming financial assistance sa pangkapital, no, ng mga MSMEs. Meron kaming mga training programs para meron silang options kung anong negosyong pwede nilang simulan.
1: Uh-huh.
0: At we promote them. Tulad sa ano namin, sa City Hall, every payday, merong merkato na tinatawag. Ginagather namin yung mga micro and small enterprises na ano, mga bagong usbong. Mm-hmm. At at least may break sila na maka-experience na ma-expose sa mga kliyente. at makikilala din sila. And marami sa kanila.

0: nila pa nga, online na rin ang business nila. So, like one time, nag-partner kami with isa doon sa mga social media platforms, ano, na meron silang yung kanilang e-commerce.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-partner kami sa kanila, tinitraining yung mga small enterprises natin na kung paano magbenta through the internet and social media platform.
1: Pero Mayor, yung puhunan na binibigay ng local government dito sa ating mga entrepreneur, mga ilang taon nila babayaran yan?
0: Depende sa kanilang amount na, ng loan. It ranges from 6 months onward. No? Mm-hmm. At ito, walang interest. They pay it back, pero walang interest. Para maramdaman naman nila yung tulong na interest-free yung kanilang pampuhunan. So, yan po ay para nga doon sa mga nagsisimula at saka yung mga maliliit na to help them grow. Yan.
1: Lately, dahil dito sa mga pag-ulan na dala ng habagat, hindi ho exempted ang Muntinlupa sa mga pagbaha. Kumusta po yung inyong preparedness sa mga ganitong event?
0: Well, we're happy to report na yung isang area na palaging lumulubog sa malalim na tubig baha. Nung nagawa namin ng isang rehabilitation project for the drainage, ay hindi nabaha itong panahon na ito. Di ba, medyo matinding delubyo rin na inabot nitong recently, ano? Dati yon kahit wala pang ganong katinding habagat, nalulubog sa baha, no? At malapit yan sa City Hall. Ngayon na naranasan natin talagang matinding buhos, as in wala talagang na-collect na tubig doon. Pero ang challenge talaga sa amin yung mga komunidad na malapit sa Laguna Lake. Kasi marami doon mga mababaw pa yung area. Malalim yung area, kaya napupuno kagad pagka malakas ang buhos ng ulan. Tapos yung mga informal communities na walang proper drainage, kasi puro kabahayan lang, tinayuan na ng tinayuan, yan yung mga problem areas namin. Pero ang ginawa po namin for a permanent solution, we first engage kami doon sa UP Resiliency Institute para tumulong na magawan kami ng drainage master plan. At yan yung gagawin namin in the future.
1: Wow, nice. Sa lahat nito mga programang tinututukan nyo po diyan sa Muntinlupa City, kalusugan, edukasyon, kabuhayan, mga senior citizen, disaster response, ano po yung inyong ko-consider na pinakamahalagang legacy na gusto nyong tumatak sa inyong mga kababayan?
0: Well, Bob, itong mga, yung pag-focus namin ano, sa education and health, yan yung mga basic na gusto namin mag-grow by leaps and bounds. Pero personally, ang isa sa mga initiative ko na gusto ko sanang maiwan as a legacy ay yung maging smart city yung aming lungsod. Smart city meaning gumagamit kami ng teknolohiya para mas mapabilis, mapadali, magkaroon ng data-driven decision making sa pamamahala, no? Gamit ang teknolohiya. Dahil yan yung magdadala sa atin into the future. Lalong-lalo na yung delivery of service. Malaking bagay kung magamit namin yung technology dyan sa pag-usbong ng Muntinlupa bilang isang smart city.
1: Ayan, well said. And good luck, Mayor. Maraming salamat po, Muntinlupa City. Mayor Rufy Biason, magandang gabi.
0: Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Tensyon sa pagsalang ng hostile witness na si Attorney Poa Tutukang. At mga nitso sa isang barangay sa Puerto Princesa, inanod at nawasa. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Night.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Patuloy na lumalawak ang mga apektadong lugar sa bansa sa kumakalat na haze galing sa malawakang sunog sa Kalimtan, Indonesia. May politiko update si Elmar Acol.
8: Huling naglabas ng abiso nitong araw ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau hinggil pa rin sa kumalat na haze o usok na nakapekto sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa tinukoy ng Department of Environment ang namataan pa rin haze ngayon sa ilang bahagi ng National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas at Zamboanga. Unang napag-alaman ng haze ay nagmula sa usok dilan sa malawakang sunog sa Kalimantan, Indonesia na napadpad sa bansa bunsod ng direksyon ng hangin. Sa Quezon City, bagyang bumuti na ang kalagayan ng hangin. Batay na rin sa monitoring ng air quality sensors, kaya naman may pasok na ngayong araw ang mga estudyante. Sa Bicol Region, sinabi ng Department of Environment Region 5 na very unhealthy ang air quality sa ilang areas dilan pa rin sa epekto ng haze. Lumalabas sa niya sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring na elevated ang PM2.5 levels na nangulugan ng presensya ng malilit na atmospheric particulate matter na may diameter na 2.5 micrometers ang hanging nalalanghap sa mga lugar na apektado ng haze. Ang mga particulates na ito ay hindi makikita ng mata dahil sa halos 30 beses ang liit kumpara naman sa buhok ng tao, ngunit delikado sa lungs, dugo at puso ng tao, lalo na ang may iniindang mga sakit. Sa Puerto Princesa, Palawan naman, payo pa rin ang City Disaster Risk Reduction and Management sa mga residente na kapag lalabas ng bahay, magsuot ng face mask at kung kinakailangan, ay huwag na munang lumabas ng bahay, isarang bintana at pintuan upang maiwasan na makalanghap ng usok. Samantala, sa pagtaya ngayon ng Department of Health, inasang huhupa ang haze hanggang weekend. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonario News Channel.
9: Higit na sa critical high water level ang Laguna de Bay, hinimok na ang mga residente na mahigpit na sundin ang evacuation protocols, lalo't inaasahang makararanas pa ng malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. May politiko update si Ronilo Dagos.
10: Lumampas na sa critical high water level ang Laguna de Bay, dahilan para paigtingin ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang babala sa mga komunidad na nakatira sa tabing lawa. Ayon sa LLDA, umabot na sa 12.67 meters ang water level ng lawa alas 10 ng umaga nitong Martes, mas mataas sa 12.50 meter critical high water level bunsod ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan dahil sa habagat at low pressure area o LPA noong nakaraan. Ang linggo pa, umabot sa critical level ang Laguna de Bay bago muling tumaas sa 12.58 meters nitong Sabado, August 29. Dahil dito, pinayuhan ng LLDA ang mga residente sa mga baybayang komunidad na maging mapagmatsyag, bantayan ang mga opisyal na abiso at maghanda sa posibleng baha. Hinimok din ang mga residente na mahigpit na sundin ang evacuation protocols ng kanilang mga lokal na pamahalaan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan. Ayon naman sa pag-asa, inaasahang makakaranas ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat na pinapalakas ng Tropical Storm Pilandok na maaaring magdagdag sa panganib ng pagbaha sa mabababang lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Para sa Politico Nightly, Ronilo Dagos, Bilyonario News Channel.
7: Man of the hour ng impeachment trial ngayong araw si Attorney Michael Poa. Umikot ang pagtatanong sa kanya sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd, kabilang ang paglilipat ng pera at mga dokumentong ginamit sa pagliquidate at pagpapaliwanag sa mga gastusin. Yan ang aking political update. Sumentro ang impeachment trial ngayong araw kay Attorney Michael Poa, na dating Chief of Staff ng Department of Education.

0: Idinikla siya bilang hostile witness ng Senate Impeachment Court. Dahil dyan, nabigyan ng mas maluwag na pagkakataon ang prosekusyon na magtanong sa kanya.
1: The chair will proceed to declare Attorney Po as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again as a reminder, not to ask misleading questions. You may proceed, counsel. Your witness.
2: Thank you, Your Honor.
0: Umikot ang pagtatanong sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd, kabilang ang paglilipat ng pera at ang mga dokumentong ginamit sa pagliquidate at pagpapaliwanag sa mga gastusin.
2: I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
3: Yes, sir, I confirm that.
0: Inamin din ni POA na sa house inquiry lamang niya nalaman ang umano'y paglilipat ng confidential funds mula sa dating special disbursing officer na si Edward Fajarda patungo kay Colonel Dennis Nolasco, isang security officer. Sabi ni POA na hindi niya alam noon ang tungkulin ni Nolasco habang tumutulong siya sa paghahanda ng sagot ng DepEd sa mga obserbasyon ng Commission on Audit tungkol sa confidential expenditures. Naging mainit din ang palitan ng argumento sa loob ng Senate Impeachment Court, kaya naman nanawagan si Presiding Officer Francis T. Escudero sa mga abogado at senator judges na panatilihin ang kaayusan at pasensya sa paglilitis.
1: Mahirap na nga po na may dalawang abogadong kakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin, ang parte po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
0: Ayon sa prosekusyon, ang day 21 ay naging mahalaga dahil sa testimonya ni Attorney Poa at sa mga bagong detalyeng lumitaw tungkol sa paper trail ng confidential funds ng DepEd. Pero para sa depensa, mahalaga din na natalakay sa direct examination at nabigyan ng detalye sa cross-examination ang inisyo ng COA na credit notice sa DepEd para sa 75 million pesos na bahagi ng kabuuang confidential funds ng DepEd noong 2023.
4: So from August 8, 2024 up to today, and despite having heard the Commission on Audit, AFP officers at the hearing on October 17, 2024, as far as you know, the Commission on Audit has not reopened this credit notice, correct?
3: As far as I know, that's
4: and
3: correct.
4: And this has gone through two impeachment efforts already, correct?
3: That's correct.
0: Inilabas naman ng impeachment court ang panukalang schedule na paglilitis sa Oktubre at Nobyembre kung saan mula October 5 hanggang 9, October 12 hanggang 15 at sa November 9 at November 16 ay buong araw ang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang sa gabi. Mula October 16 kasi ay igugugol ng Senado para sa mga budget hearings.
1: We shall be suspending the trial to give way to the committee hearings of the Committee on Finance, which is also part of the break where the Senate usually conducts its hearings because we have to await approval of the House before they go on break on October 8. We shall resume the trial on November 9 and 16. Both a Monday because for the following 2 weeks when we resume on November 9, we will be deliberating on the budget on the floor, which usually takes us until the wee hours of the morning. So we will only have two trial dates for the week of November 9 and the week of November 16. We shall proceed to normal programming on November 23 until we finish the case.
0: Pinag-aaralan naman ang prosekusyon na hindi na itutuloy ang pagbibista sa Article 3 o ang reklamong bribery laban sa Vice Presidente.
5: Base sa National Expenditure Program, sa susunod na taon, nasa mahigit 353 billion pesos na lang ang pondo sa sektor ng kalusugan. 100 bilyong piso na mas mababa kumpara sa budget this year na aabot sa higit 440 billion pesos. Ang mas masakla pa, napakalayo niyan sa hiling na pondo ng DOH para sa 2027. May politiko update si Isaiah Mirafuentes.
6: Nananatili pa rin pangatlo ang health sector sa may pinakamataas na proposed allocation para sa 2027. Pero kahit ganun, halos 100 bilyong piso yan na mas mababa kumpara sa approved budget para sa DOH ngayong 2026. Base sa National Expenditure Program sa susunod na taon, nasa mahigit 353 bilyon peso na lang ang pondo sa sektor ng kalusugan. 100 bilyong piso na mas mababa kumpara sa budget this year na aabot sa

0: higit 440 billion pesos. Ang mas masakla pa, napakalayo rin niyan sa hiling nilang pondo for 2027.
1: Kasama po lahat ng attached agencies. When I actually looked at the it's upwards of 837 billion po.
2: I'm sorry po.
1: 837 billion po yung aming initial po na binigay. Malaki pong portion dito is the PhilHealth kasi po ang unang hiningi po natin for PhilHealth is 379 billion. Pero kung nakikita nyo ba, 55 lang po yung naibigay. Plus another 19 for improvement of benefits. So 73 po yung...
0: Maging ang pondo na para sa PhilHealth next year, mukha raw kakapusin.
3: Kung i-estimate lang po namin magkano yung pinapay out namin, kumbaga break-even cost for lahat ng nire-reimburse namin for indirect contributor, by end of this year, that's expected to be 240 billion. 244. So parang medyo mala po yung gap. So ibig sabihin kung the same amount of benefits with same rate of utilization next year, we're also expecting at the minimum 244 billion yung ipe-pay out namin for indirect contributors. But the budget allocation to us now is only 79.
0: Samantala, bahagi ng pinakamalaking porsyento ng budget ng health sector, katumbas ng 207.3 billion peso, ang mapupunta para sa operations ng mga ospital at ang pagsasaayos ng mga pasilidad. Habang nasa 25.4 billion peso naman ang magagamit para sa halos 25,000 health professionals na kabahagi ng National Health Workforce System. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
4: Inaprobahan na kanina sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na makipagkontrata o makilahok sa government contracts. 15 senador ang bumoto pabor habang walang tumutol at wala ring nag-abstain sa pagpasa ng Senate Bill No. 1962 na inakda ni Senator Chiz Escudero. Sa ilalim ng panukala, pinagbabawal sa mga kamag-anak ng mga saklaw na public official at personnel hanggang 4th degree of consanguinity or affinity ang direkta o hindi direktang pagkakaroon ng kontrata o pakikilahok sa mga negosyong may kaugnayan sa government contracts. Kasama rito ang pagiging subcontractor, miyembro ng consortium o joint venture at iba pang katulad na business arrangement na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga kontrata ng pamahalaan. Saklaw din ng panukala ang mga kontrata para sa supplies, materials, makinarya, equipment at serbisyo. Gayon din ang mga infrastructure projects, joint ventures, public-private partnership projects at iba pang katulad na kasunduan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Para sa mga lalabag, nakasaad sa panukala ang pagkakabilanggo na 1 hanggang 3 taon, multa na hindi bababa sa 100,000 piso at permanenteng pagbabawal na makalahok sa anumang government procurement activity. Samantala, mga public official o personnel na lalabag sa panukala ay maaring mahatulan ng 1 hanggang 3 taong pagkabilanggo, multa na hindi bababa sa 100,000 piso at permanenteng pagkakadiskwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Layunin ng panukala na maiwasan ang conflict of interest, favoritism at posibleng paggamit ng posisyon sa gobyerno para makakuha ng kontrata o negosyo mula sa pamahalaan.
5: Pinangunahan ni VP Sara Duterte ang opening ng 126th Philippine Civil Service Anniversary sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte kahapon, September 1, 2026. Ang aktibidad na may temang puso, dangal at galing para sa bayan ay ginawa sa Santa Elena Municipal Gymnasium. Matapos ang okasyon ay muling naispatan ang VP sa Basilica Minor sa Naga City. Sa larawan at video na kuha ni Iza, nagsimba umano ito bandang alas 5 kahapon doon na nataong ginanap ang espesyal na misa. Ang okasyon ay bahagi ng Peña Francia Festival na taon-taon namang dinadaluhan ng vice.
4: Itutuloy na bukas ng Department of Education o DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa. Layunin ng drill na ihanda ang mga mag-aral, guro at school personnel sa mga posibleng panganib sa paaralan. Gitna DepEd sa halip na gumamit ng nakakatakot na simulation, ituturo lamang ang mga dapat gawin sa panahon ng emergency. Bago ang drill.

0: kailangang ipaliwanag muna ng mga paaralan sa mga mag-aaral at magulang kung paano ito isasagawa. Kailangan din ng pahintulot ng mga magulang at pagpayag ng mga mag-aaral. May mga alternatibong gawain din para sa mga mag-aaral na may special needs, disability o sensory sensibilities o sensitivities, lalo na kung hindi sila komportable sa karaniwang paraan ng drill. Sa araw ng aktibidad, isasanay ang mga mag-aaral sa pagliligtas sa sarili, pagpapanatili ng kaligtasan sa loob ng silidaralan, at wastong paglikas kapag kailangan. Hindi papayagan ng DepEd ang paggamit ng armas, simulated gunfire, aggressor role players, pyrotechnics, fake casualties at iba pang paraan na maaring magdulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Magiging handa rin ang mga guidance personnel at school health officers para tumulong sa mga mag-aaral na makaramdam ng takot o stress bago at pagkatapos ng drill. Sa pamamagitan ng drill, umaasa ang DepEd na mas magiging handa ang mga paaralan habang napapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng isip ng mga mag-aaral.
1: Makikipag-ugnayan ng palasyo sa Climate Change Commission para matukoy ang mga dapat pang gawin sa harap ng nararanasang mga kalamidad sa bansa dulot ng pagbabago ng panahon. Kasunod ito ng pahayag ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission na hindi sila pinakikinggan ng ibang ahensya ng gobyerno kahit nakalatag na ang mga pulisiya para sa pagharap sa hamong hatid ng climate change. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpupursige para malaman ng taong bayan ang epekto ng climate change, kaya dapat paghandaan ito ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi biro ang epekto ng climate change, kaya dapat nang simulan ang pagtuturo sa mga batang estudyante ang paghahanda o ang kahandaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Sinabi ni Castro na mahalaga ring ipatupad ng local government units ang no-build zones sa mga lugar na hindi dapat pagtayuan ng mga istruktura at sundin ang utos ng Pangulo na huwag maging kampante bagkus ay seryosohin ang banta ng climate change.
2: Makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
0: Nanganganib na tuluyang masira ang Barangay Cemetery sa Langugan, Palawan matapos wasakin ng malalakas na alon ang mahigit 10 nitso sa lugar. Unti-unti kasing gumuho at inanod sa dagat ang bahagi ng sementeryo. May political update si Romy Luzares.
3: Magkahalong lungkot at pagkabahala para sa mga residente ng Barangay Langugan, Puerto Princesa ang pagkasira ng huling himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Nanganganib na tuluyang masira ang Barangay Cemetery matapos wasakin ng malalakas na alon ang mahigit 10 nitso sa lugar. Ayon sa isa sa mga residente ng Barangay Langugan, unti-unti nang gumuho at inaanod ng dagat ang bahagi ng sementeryo na malapit sa dalampasigan. Nananawagan si Anggana sa mga pamilya ng mga nakalibing doon na agad na suriin ang kalagayan ng mga nitso at magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maiayos ang labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Iniuugnay ng mga residente ang paglala ng pinsala sa tuloy-tuloy na hampas ng malalakas na alon dulot ng habagat. Hiniling naman ng mga residente sa pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ang agarang aksyon, kabilang ang posibleng pagtatayo ng seawall upang maprotektahan ang sementeryo at baybayin. Ayon sa kanila, hindi lamang mga istruktura ang nanganganib mawala, kundi maging ang himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
1: May kwek-kwek tasting si Congressman Richard Gomez kasama si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Habang si Bulacan Vice Governor Alex Castro may misis na handa siyang ipagtanggol sa gitna ng mga batikos na ibinabato sa kanya. Silipin natin yan at iba pang ganap sa Politico Showbiz.

0: Biz ni Carol B. From farm to table, or should we say, from farm to kuek-kuek. Tinikman ni actor at late 4th District Representative Richard Gomez ang quail egg kuek-kuek sa Department of Agrarian Reform o DAR. Kasama ni Gomez, si DAR Secretary Conrado Estrella III sa pagtikim ng meriendang mukhang simple lang pero may agricultural story sa likod. Ayon kasi kay Sec Conrad, galing sa kanilang farm sa Pangasinan ang mga pugo na pinagmula ng mga itlog na ginamit para sa kuek-kuek. At hindi lang pang snack, pang dagdag kita rin daw ito. 20 pesos lang ang tatlong piraso at mukhang patok naman sa publiko dahil umabot na sa 1,000 ang nabentang kuek-kuek. Kaya kung mapadpad kayo sa DAR, may bagong favorite merienda na kayong madi-discover. Samantala, sa Bulacan may public defense naman para kay Vice Governor Alex Castro. Mismong misis niya na si dating Sex Bomb Girls member Sunshine Garcia ang naglabas ng suporta para sa asawa sa gitna ng mga batikos at panghusga sa kanya. Sa isang social media post, binigyang din ni Sunshine na hindi lahat ng trabaho ng isang lokal na opisyal ay kayang solusyonan agad. Lalo na kung may limitasyon ang posisyon. Ayon sa kanya, mas nakatutok si Vice Gov Alex sa mga legal na gawain at resolusyon, pero patuloy pa rin daw itong naghahanap ng paraan para makatulong sa Bulacan. At para sa mga nagtatanong kung nasaan si Vice Gov sa gitna ng mga issue, ang mensahe ni Sunshine, hayaan muna natin siyang magtrabaho. Samantala, mula sa public service, balik naman sa training mode ang pambansang kamao. Maagang jogging ang pinakita ni dating senator at boxing icon Manny Pacquiao bilang bahagi ng kanyang training. Simple lang ang mensahe ni Manny sa post, just another day to get better. At sa kanyang routine, mukhang walang day off ang discipline. Run, Manny, run! Mukhang ready na naman ang pambansang kamao para sa anumang bagong challenge. At habang busy sa training ang ama, busy naman sa Tuna Festival ang anak na si General Santos City Councilor Michael Pacquiao bilang chairperson ng Committee on Tourism, Culture and the Arts kasama si Michael sa pagbubukas ng Tuna Festival 2026. Sa event, binigyang pugay rin niya ang mga fisherfolk ng General Santos City. May theme na giting at pagkakaisa sa pagbangon sama-sama ang Tuna Festival ngayong taon. Kaya habang si Daddy Manny nagjo-jogging, si Michael naman naka-consi at festival mode na. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico 90.

0: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
1: Because the story doesn't pause when the work week ends.
2: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
3: Sa ating politiko lokal, may bagong lunti ang espasyo na malapit ng matamasa ng mga residente ng Parañaque City. Pinangunahan ni Mayor Edwin Olivares ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Parañaque City Park, ang kauna-unahang city park sa lungsod. Matatagpuan ito sa ilalim ng C5 Cavitex Link bilang bahagi ng urban greening program ng lungsod. Bukod sa mga luntiang espasyo, magkakaroon din ito ng basketball court, skateboarding pit, pickleball at badminton court, jogging track at pet park. Bahagi rin ito sa flood control measure ng lungsod dahil magsisilbi rin itong rain catching facility. Layunin rin ang proyekto na maisulong ang physical at mental health ng mga taga-Parañaque.

0: Sa Silang Cavite, personal na sinuri ni Mayor Ted Caranza ang sitwasyon sa Bulihan Kaong Road matapos makapagtala ng landslide sa naturang daan. Tinatayang nasa 140 meters ang kahabaan ang kabuang haba ng bahaging kailangang ayusin habang humigit kumulang 25 to 30 meters ang lalim nito hanggang riverbed. Ayon kay Caranza, malaki ang kailangang gawin sa slope protection bago ligtas na muling buksan ang daan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa DPWH para sa rekomendasyon, posibleng intervention at funding assistance para sa rehabilitasyon. Samantala, may panawagan naman ang alkalde para sa kaligtasan ng mga residente.
1: We have to stop people from cutting the trees along the easement. I am calling all the barangay captain.
2: Pakasipin niyo na po yung kagaling ninyo.
1: Hindi pwedeng binabate. This started long ago.
2: Alam mo na natin napakasigit ng bulihan.
1: But who not cut the trees located in the easement? This is the present status.
2: Okay.
1: Para wala nang selusanan. We are addressing flood-prone areas.
3: Binalot muli ng tensyon ang Middle East matapos magpalitan ng airstrikes ang United States at Iran. Dahil dito ang dapat sana'y ceasefire, balik gera muli. Narito ang aking Politico World Update.
4: Muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang ilang linggong tigil putukan. Tinarget ng US ang mga pasilidad ng Iranian Revolutionary Guard Corps kabilang ang air defenses, radar at maritime assets. Gumanti naman ang Iran sa mga US targets sa Bahrain, Jordan, Kuwait at Iraq gamit ang missiles at drones. Samantala, 5 tao ang nasawi at 50 ang sugatan sa isang kasal sa Iran ayon sa Iranian Red Crescent. Dahil sa muling paglala ng sigalot, muling sumipa ang presyo ng langis at bumagsak ang mga stock market sa Asia. Sa sidelines ng SCO Summit sa Kyrgyzstan, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nakuha ng Russia ang 270 square kilometers ng teritoryo sa Donetsk region ng Ukraine noong Agosto.
5: Strikes against Ukrainian military facilities, industrial sites, and port and logistics infrastructure used to support the Ukrainian armed forces continue. As known, in response to the Kyiv regime's continuing attacks on civilian infrastructure, the fuel and energy sector, and oil refineries in Russia. They strike ours, they will get a response.
4: Sa Egypt, formal lang tinanggap ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi si Chinese President Xi Jinping sa Etihadiyah Presidential Palace sa Cairo. Nagdaos ng welcome ceremony kasama ang Guard of Honor, ceremonial rifle drill at pagpapatugtog ng national anthems ng China at Egypt. Dumating si Xi sa Egypt noong Martes at ito ang kauna-unahang pagbisita niya sa bansa sa loob ng 10 taon.
3: Dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi matapos masangkot sa isang insidente ang kanilang oil tanker sa Strait of Hormuz noong Lunes, August 31. Ayon sa Bahri, ang National Shipping Company ng Saudi Arabia, nangyari ang insidente habang bumibiyahe ang isang tanker sa waterway. Hindi nagbigay ng iba pang detalye ang Bahri, pero nauna nang iniulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations na may tanker na tinamaan ng 3 unidentified projectiles. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Bahri sa mga otoridad.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino itong politiko na itinuturong mastermind ng pagkakaroon umano ng kalokadidang ang isang alkalde? Ang kalokadidang?
6: Yun.
0: Ayon sa ating Polybird, may papahulaan natin. Kilala raw sa pagiging babaero ang ating politiho at napag-usapan na rin dahil sa paghihiwalay nito sa unang asawa. Sa dami umano ng mga babaeng nakikilala ni politiho, may isa raw itong ipinakilala sa isang alkalde na hindi man pinagpala sa kagwapuhan, ang salapi naman, ang sadyang nanlalaban sa pakapalan.
3: Pero imbes short time fan at relationship lang, ibinahay raw ng alkalde ang babaeng ipinakilala sa kanya. Nang mabisto ang umano'y pambababae ni Mayor, sinisi raw ng pamilya si Politihu. Pero depensa nito, nagpakilala lang daw siya at hindi niya inudyukan ang mayor na asawahin ang babaeng ipinakilala.
0: Ito yung clue. Ito na yung inahanap mo. Ang mayor ay may letrang A or A sa kanyang apelyido. Habang ito naman si Politihu na nagpakilala sa kanya nung babae ay may letrang P sa kanyang apelyido, as in Playboy. Yun na.
3: Hindi mo ba dadagdagan yung mga initial?
0: Yun na yun.
3: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good story sa Politico Update ni Carol D.
6: Isang masayang family celebration ang binahagi ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa paggunita ng 80th birthday ng kanyang ina na si Mommy Rose. Kasama ni Mayor Zamora ang kanyang pamilya sa tradisyonal na cake blowing ceremony para sa espesyal na okasyon. Kasama sa larawan ang mga anak at apo ni Mom Rose, kabilang sina Carrie, Rocco, Nicholas, Naito, Tito Bert at Tita Baby Manlapit. Birthday wish ni Mayor Zamora para sa kanyang ina, mabuting kalusugan at mas marami pang taon na magkakasama ang buong pamilya. Samantala, speaking of festivities, may dapat nang abangan para sa Kapaskuhan sa Calapan City. At hindi lang yan ang muling paglitaw ni Jose Marichan. Inanunsyo ni Mayor Doy Liachon ang pagbabalik ng Christmas Village na mas pinaganda, mas pinabongga at mas kapanapanabik para sa mga residente. Layunin ng Christmas Village na maghatid ng dagdag saya at holiday cheer sa mga Kalapeño. At mas maaga pa ang Paskuhan ng Calapan, nakatakdang mag-grand opening ang Christmas Village sa Nobyembre. Kaya Calapan, maghanda na, mukhang maaga ang Christmas spirit sa inyo. Kung paghahanda naman ang pag-uusapan, mukhang festive na rin ang mood ni Nueva Vizcaya Governor Papa Jing Gambito. Kung saan, kitang-kita sa video, may pa-rehearsal na nga ng mano po para sa Aguinaldo, ang ilang mga Girl Scout. Nako, mukhang ready na rin maging Santa Claus si Gov. At mukhang mapapaaga ang paglalabas ng malulutong na datong ni Gov. O siya, pwede na bang sabihing namamasko po? At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
3: Mano po, Ninong Bex?
0: Ayan.
3: Pwede na ba kung ano?
0: Pwede na. September na eh.
3: Oo, oo. So pwede na.
0: Simona, pwede na. Pwede nang mamasko.
3: O, nasa na. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night.

0: Brave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Ba.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
1: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
2: Yeah.
1: Add-on, right, based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Gagawin mo yung preventive maintenance na gamot. Meron bang siya, budget dyan? O?
1: Hindi siya maintenance siya. So yung preventive care, ibig sabihin, check upin yung mga tao para malaman na kung may sakit ba, ano ba yung pwede mga sakit. Yun yung sa yakap, yun yung sa check-up. Ngayon, yung gamot program ng PhilHealth, 20,000 per year ang maximum allocation bawat tao. Yan naman ay kung mahikitaan na may, dati kasi 21 medicines ang sakop niyan. Ngayon, I think 75 na. So kapag ikaw ay yakap member at nakitaan yung may accredited na mga pharmacies na pwede mong kunin yung gamot mo doon. Kaya nga, ang importante dito is yung pag-announce. Ang kagandahan din kasi dito, Tito Ronnie, kung ako lang, no, dati kasi nililimit natin sa government facilities. Ngayon, open na siya sa private, so that's why they have to compete. Hindi na pwede yung tatamad-tamad sa RHU or sa City Health Office. Hindi na pwede yung, ay nako, weekend ngayon, bukas na kayo bumalik. Ay hindi, sarado na kami. Kasi andun yung private sector, itong government, they compete. So that ang kanilang talagang aasikasuhin ay ang taong bayan.
0: 20,000 ang allocated sa isang
1: tao.
0: Paano pang hindi nagagamit 'yon? Saan napupunta 'yon?
2: Per year 'yon, per year.
1: Yes, yes. Per year. Nasa PhilHealth pa rin 'yon.
0: Ah, talaga.
1: Kasi ano naman 'yun eh, part ng insurance. Although ako personally ang tinitingnan ko noon, kung dumami na, how sustainable kaya siya? Kaya ang magiging solution diyan. Again, babalik yung importansya ng medical assistance program.
2: So, lahat itong mga yakap na to, kayang ibigay ito ng barangay health center?
1: Hindi, kaya siyang ibigay ng primary care facility. Usually niyan yung mga RHU.
2: Ano yun?
1: Rural Health Unit.
2: Kaya nga, ano binibigay nun?
1: Andun kasi kasama doon yung basic laboratories. Check-up, basic laboratories. Although, hindi siya ganun kakumpleto.
2: So yung iba sa barangay, yung iba saan? Sa city, sa health, saan?
1: Yung RHU regional... kasi siya pag bayan. City Health Office naman siya pag syudad.
2: Siguro ko ako, taga barangay ako, kahit pwede ako sa city, pwede ako sa province, di ba? Pumunta.
1: Okay. Actually, hindi siya ganun kakomplikado kasi ikaw ang pipili kung saan mo i-enroll yung sarili
2: mo. So pwede kahit saan?
1: Dapat pipili ka lang ng isang provider.
2: Isang provider. Kahit saan yung pipiliin mo?
1: Hindi, pipili ka ng isa lang.
2: Kaya?
1: Like, ako, pipili ako na ito lang City Health Office ng Antipolo.
2: Correct.
1: Yan yung pinili ko. After one year, kung hindi ako kontento dyan, lilipat ako ng ibang facility.
2: Pero yung kakayahan ng barangay health unit, city health facilities, tsaka yung probinsya, pareho yun insofar as yakap is concerned?
1: In terms of yakap, supposedly, kaya may option ka, kapag hindi mo siya gusto,
2: daming
1: pwede kang lumipat.
2: Daming supposedly sa health program. Ha? Supposedly, zero billing. Supposedly, pareho yung kapasidad.
0: Supposedly, wala tayong tanong.
2: Yan na rin,
0: word of the day. Ulit.
2: Word of the day, supposedly.
0: Oo, yun talaga ang aking what's the word mamaya. May tanong pa ulit tayo ba, may magtatanong pa. Nako, supposedly wala na pero meron pa. Ito na uling tanong.
3: Kung bibigyan niyo po ng grado ang gobyerno at healthcare system ng Pilipinas, ano po ito at bakit? Ano po ang kailangan gawin ng gobyerno para mapaganda ang estado ng kalusugan sa Pilipinas? Ano ba talaga?
2: Ano daw ang grado nabibigay natin sa health services program?
1: I will put it at 5. Bakit? Wala tayong stock ng mga bakuna. Wala tayong stock ng mga gamot. Ang daming nag-i-expire. Ang daming nililibing lang natin. Ang daming mga promises na hindi naman nangyayari. At ang hirap-hirap hanapin kung sino ang tatawagan. Why? Barang bawat every other month, nagpapalit ng assignment yung mga tao sa loob. Ikaw ngayon, USEC ka for hospital. Pagka 2 months after, USEC ka para dun sa mga nanay. After naman nun, USEC ka naman dun sa policy. After naman, napunta ka naman sa PhilHealth. So kung paikot-ikot ka, pati sila sa loob ay nalilito na rin yung mga ulo nila.
0: Peter Rod, gusto mo magbigay ng grado?
2: Ako? Ba, strictong professor ako. De, tama yun. Ako tingin ko ganun din. 50, kasi hindi naman completely wala naman tulong. No? Kaya lang, mahirap maghanap ng masaya sa aking sa distrito ko ngayon. Ang hirap maghanap ng natutuwa sa nakikita nila diyan. Dahil problema talaga. Saka yan sinabi ko kanina, yan ang mukha ng gobyerno, 'di ba? sana pagandahin natin na mabuti. So siguro tulungan natin yung mga bagong mga pumasok sa posisyon, di ba, yes. Kung Janet?
1: Yes.
0: Maraming salamat, Kung Janet, sa pagsama sa amin ngayong gabi. Salamat sa pagbigay ng expertise nyo pagdating sa dapat sa sana mga Pilipino, pagdating sa healthcare sa bansa natin.
2: Bago natin siya paalisin, ano, si Kong Janet, ano ang mensahe mo sa Pilipino na madalas natatakot magpatingin dahil sa gastos?
1: Marami ang yakap centers. Importante ang unang pagpa-check up maski wala ka pang sakit. Sa paraang ganyan, maiibsan mo yung iyong takot dahil parating pa lang yung sakit, malalaman mo yan. Or kung bago pa lang, makaka-maintenance ka na agad-agad. Kapag takot kang magpakonsulta, mahirap yan. Kasi yung takot na yon ay magdadala sa iyo sa kamatayan. Dapat magpakonsulta kapag may sakit. Huwag matakot. May mga problema man tayo pero masusolusyonan niya ng gobyerno, lalong-lalo na yan ang punto ni Tito Ronnie at ni Kuya Alex.
2: Okay, maraming salamat, Kong Janet. Thank you very much.
0: Parang isang mahabang doctor's appointment ang naging discussion today, kaya sulit talaga pero di pa tayo tapos, guys, ha?
2: Sumama kayo sa kwentuhan namin ni Alex mamaya sa pagbabalik ng What's the Point? So, yeah.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: Tito Ron, high blood ako. Ang dami kong na-realize sa usapan kayo na, pero bago... Ilang beses ko narinig ang supposedly, Tito Ron, ibig sabihin pala niyan, dapat ganon, pero hindi. Muntik na. Di ba tama, Tito Ron? Supposedly, zero balance, pero hindi. Muntik na. At Tito Ron, isa pang natutunan ko, lagi natin sinasabi, information lang.
1: Yeah.
0: Katulad nung education, yung napag-usapan natin lang sa internet. Ano lang, gamitin nyo yung TikTok. Di ba yung parang uso-uso ngayon yung SEO na gano'n? Gano'n, no? Tapos gaganon-ganon ka lang, tuturo mo. Paano kumuha? Para masiguradong zero balance. Ito lang, step one. Step two, di ba? Parang pag-promote ng show natin. What's the point? Every Tuesday, 8 to 9 p.m. sa Billionaire Channel. Tapos gano'n-ganon ka lang, sa TikTok, gamitin nyo para makuha natin. Kasi parang gano'n nagka-problema, no, Tito Ron?
1: Talaga. Hindi, tsaka yung information, dalawa yan, di ba? Yung isa, sabi mo yung totoo.
0: Tama, yun.
1: Huwag mo sasabihin ko supposedly lang.
0: Supposedly.
1: Di ba? Yung totoo talaga. Di ba? Pangalawa, yung totoo, ikalat mo. Doon sa madaling makita.
0: Tama.
1: Huwag mo sasabihin, hindi, kung pumunta ka sa website ko, makikita mo yan. Wala yun. Pag nasa barangay yan, naglalakad papuntang clinic, wala namang pupunta pa kaya sa website. Di ba? Dapat nandun, may mga karatula na malinaw, tuturuan yung ating mga kababayan kung paano makinabang dyan sa mga programang ganyan.
0: Alam mo, Tito Ron, isa sa natutunan ko bilang writer na isang network dati, pag naggagawa kami ng concept, huwag mong iisipin yung sarili mong pag-iisip. Iisipin mo yung mga tao sa labas mo. Dahil hindi naman lahat ng tao may kapasidad ng katulad mo.
1: Tama yan.
0: Kailangan isipin mo na, mag-internet kayo sa mga liblib na lugar. Walang internet.
1: Walang signal.
0: So, huwag natin isipin na lahat madaling makakuha ng information. Alam mo ba, isa pang natutunan ko, Tito Ron, may isa akong interview. Naging viral. Sabi, Alex, pag inoperan ka ng 40 million, pupunta ka ba sa Australia para doon tumira? Sabi ko, mahal ko ang Pilipinas. Pero kung may offer na ganyan, consider ko. At alam mo ba ang number one din, Tito Ron, na reason ko ba't lumilipat sa ibang bansa ang mga tao? Healthcare.
1: Totoo.
0: Yung healthcare na, alam mo yung seguridad na may matatakbuhan ka pag nagkasakit ka. Dahil parte ng buhay ang pagkakasakit .
1: Katakataka yan ha, kasi lahat ng mga bansa sa buong mundo, hinihintay yung doktor na Pilipino, nurse na Pilipino, caregiver na Pilipino, di ba? Pero dito sa atin mismo, sa ating bayan, yun ang reklamo.
0: Yung pinakamagagaling na nurses at doktor nasa ibang bansa. Pag nagsabi ka, kilala na nga tayo stereotyping nga tayo, joke ni Jokoy, nurse. Pero lahat ng mga tao sa ibang bansa, mga Australian, Canadian, US, piniprefer nila, Filipino nurse.
1: Pinoy talaga.
0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako. Sa usapan nating healthcare, sa siguro pangkalahatan na rin, ang middle class, meron din ba silang karapatang mag-ano dyan ng mga nakukuha sa health natin?
1: Well, pag ano mo, sinasabi nila, universal healthcare. Di ibig sabihin sa lahat, di ba? Yung middle class naman, talagang nangakailangan pa rin. Kaya nga nagme-membro sa PhilHealth yan mga yan, di ba? Yung mga sobrang yaman, wala. Sa Singapore nagpupunta ko saan-saan .
0: Pero yung mga middle class.
1: Huwag na yun. Pero middle class, at saka siyempre yung may hirap. Yung may hirap, dapat may subsidy. Di ba? Ibig sabihin, tutulong ang gobyerno sa pagbayad. Yung sa mga middle class, total, parang insurance, nagbabayad ka ng monthly.
0: Tama.
1: Di ba? Siyempre, may karapatan ka rin na matulungan kapag dating ng mga biglaan na gastos. Mm-hmm. Ganun lang yun.
0: Huwag nyo nang huwag nyo na sana i-corruption itong health. Kasi ang mga nakorap sa flood control, sa dami ng pera, itong mga Pinoy na

0: itong mga kababayan natin ngayon na hindi nakapagpadala sa ospital dahil namatay, isipin nyo yan, kaya tigilan nyo na yung korupsyon. Nako, para kayong mga sira. Ang dami na mga kababayan natin ang naapektuhan.
1: Oo nga. Sa lahat ng bagay, dapat tigilan ng korupsyon.
0: Tigilan na.
1: Dyan sa health at saka sa flood control. Sa lahat.
0: Sa lahat na.
1: Tama na.
0: Oo, tama na. Nag-iisang mahabang konsultasyon so parang episode ngayon. Pero ano nga ba ang sagot?
1: Ano nga ba ang punto ng healthcare sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: I therefore conclude, mahirap maging mahirap at lalong mahirap magkasakit kapag mahirap. Totoo ang kasabihang, health is wealth. Pero sa bansa natin, minsan kailangan mo muna ng wealth para maprotekta ng health. Kaya kapag nagkasakit ka, hindi lang gamot ang kailangan mo. At kapag wala ang pera, kailangan mo ring alamin kung saan ka lalapit. May mga batas at programang ginawa para tulungan at protekta ng Pilipino. Pero ang tanong, alam ba natin na nandoon ang mga ito? Kasi kung may serbisyong para sa tao, pero hindi alam ng tao kung paano ito makukuha, parang hindi rin ito serbisyo. Kaya hindi lang dapat may healthcare. Dapat accessible ang healthcare. Dapat naiintindihan ang healthcare. At higit sa lahat, ramdam ng bawat Pilipino ang healthcare. Kaya dapat gawing mas simple, gawing mas accessible, at gawing mas malinaw. Para naman maganda ang ending natin. Ito dapat, kasi medyo nakakalungkot yung balita sa health, gawin nating health, health! Hooray! And that's my point.
1: Well said, Alex. Ito ang estado ng healthcare na gusto natin makarating sa bansa. Pero sa budget ng lahat ng sangay ng gobyerno para sa susunod na taon, lalo pang bababa ang klase ng serbisyo na makukuha natin pati sa healthcare. Malungkot man tanggapin, ang dapat nasasandalan natin sa panahon ng gipitan ay hindi natin maasahan. Talagang nakakatakot magkasakit, lalo na sa panahon na ito. Pero habang papalit-palit ang administrasyon, papalit-palit ang sistema at walang iisang solusyon, tayong mga Pilipino ay patuloy na magdurusa. Malungkot man sabihin, that's the point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calieja. Pasimple natin ang isyong komplikado para maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas tanong ko rin.
1: Salamat, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam because that's the point.

Ito ang aking nabasa sa isang coffee shop isang umaga ng Lunes. Marami sa atin ang mahilig magmadali at sa kakamadali ay nadarapa sa buhay. Hindi ba't nakakahingal ang tumakbo o kaya sa ating pagmamadali baka may makaligtaan tayong mahalagang bagay. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "For everything there is a season and a time for every matter under heaven." Ultimo paglalagas ng dahon, pag-ulan, kainitan ng araw, nakapanahon. Yung mga prutas at gulay may panahon din. May seasonal fruits tayong tinatawag na sa ganoong buwan lamang talaga lumilitaw at nahihinog. Kaya naman kapag pinilit ang isang puno na mamunga nang wala sa panahon, panigurado hindi yan masarap at matamis. Pati sa buhay natin, may panahon ng pag-aaral, pagtatrabaho, pagre-retiro rin. Sa business, may panahon na malakas ang benta, may panahon na matumal ang negosyo. Pati sa ating mga sasabihin, dapat alam natin ang timing, kung kailan dapat ibuka ang bibig at itikom ang bibig. Baka sa padalos-dalos natin sa pananalita ay may masagasaan tayo at masaktan. Ang buhay ay hindi naman patimpalak na pabilisan. Kung matututo tayong rumispeto sa natural na ritmo ng bawat isa, tayo ay makakapamuhay ng mapayapa at makabuluhan. Kung matuturuan natin ang ating mga sarili ng manahimik at magnilay, matatagpuan natin ang ating tunay na kahulugan. Manalangin tayo. Jesus, pakalmahin mo ang aming pagod na puso at kaisipan. Matutunawa kaming manahimik at magnilay araw-araw nang mapagtanto naming ang aming tunay na katuturan. Amen.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Tila walang preno sa pagbulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62.565 mula sa 62.40 kahapon. Ito na ang pinakamababang level ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni John Paulo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ito'y dahil sa mataas na global oil prices at U.S. Treasury yields. Lumakas din daw ang demand sa dolyar dahil sa patuloy na geopolitical uncertainty na nakaapekto sa emerging or emerging market currencies kabilang ang piso. Isinisi rin ni Security Bank Chief Economist Angelo Taninco ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Tuloy na ngayong araw ang naudlot na National Simultaneous School Safety Drill matapos itong tutulan ng mga grupo ng psychiatrists. Sa isasagawang drill, ituturo sa mga estudyante ang kahandaan sakaling magkaroon ng insidente ng karahasan sa paaralan. Tiniyak naman ng DepEd ang kaligtasan ng mga makikiisa sa aktibidad. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, mahalagang umiral ang pagiging kalmado at ipagbabawal ang pagdadala ng mga armas at ang pagpapanggap na may nasawi sa gagawing aktibidad. May nakaantabay din na medical at mental health partners sa kabuuan ng aktibidad. Inakusahan ng Iran ang Amerika ng pag-target ng mga sibilyan. Sa ulat ng Iran State Media, tinamaan umano ng Amerika ang isang wedding venue kung saan apat ang namatay. Mahigit isang dosena naman ang sugatan. Paglilinaw ng U.S. Central Command, hindi nila tinatarget ang mga sibilyan. Sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na malapit nang matapos ang kanilang pag-atake sa Iran.
1: And we see everything that they're doing. They can't move. They can't go to the bathroom without us seeing it. So we saw that. We took it out. We took out some other things. And then we hit them last night because they took a shot at us in Jordan, at our base in Jordan. We knocked all of them down. There were, I guess, 8 missiles that were shot. They were all knocked down. One we let go because it was so inaccurate. It landed in the middle of the desert someplace. So we let it go. Sometimes we let them go if they're not aimed correctly. It's an amazing science.
0: Dalawang Pilipino ang nasawi nang atakihin ang dumadaan nilang barko sa Saudi Arabia sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ito ng Bari, ang National Shipping Company ng Saudi Arabia. Nangyari ang insidente noong August 31. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang kumpanya tungkol sa insidente. Gumagawa na ng paraan ang Department of Migrant Workers para maibalik sa Pilipinas ang mga labi ng mga nasawing Pilipino. Ito'y alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Magpapadala ng mas maraming rescue equipment ang China sa Nepal sa patuloy na paghahanap ng mga nawawala dahil sa matinding flash flood. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Joel Caballero.
2: Binuksan na ng China ang kalsada papasok sa Nepal isang linggo matapos itong masira dahil sa matinding pagbaha. Dahil dito, makakabiyahe na papuntang Nepal ang mga traktora na gagamitin sa clearing operations. Bago maayos ang kalsada, ini-airlift ng China ang mga rescue equipment. Sinabi naman ng Chinese Foreign Ministry, magpapadala din sila ng DNA identification experts, Bailey Bridges at communications equipment sa Nepal. Hinihiling din ng China na ipagpatuloy ng Nepal ang paghahanap sa mga nawawalang Chinese national.
3: We are willing to maintain communication, coordination, and cooperation with all parties to jointly carry out the verification of missing persons and related follow-up work. As of now, nearly 100 Chinese citizens are missing in the disaster-affected areas of Nepal. China thanks Nepal and hopes Nepal will continue to rescue and evacuate Chinese citizens in Nepal.
2: Dumating naman sa Kathmandu ang disaster relief team mula sa South Korea. Nasa 4,000 katao pa ang nawawala dahil sa flash floods.

Sama-sama nating harapin ng umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nagpapatuloy ang impeachment trial at syempre they don't keep us disappointed. Parati tayong merong teleserye na pinapanood. So kahapon parang ano na naman ano? Kulang na lang sampalan moment para naalala ko si Maricel Soriano.
1: Ay nako, pero magkakaibigan pala sila. Nagbatian pa nga ng happy birthday.
0: Kunwari lang yun.
1: Pero magkakaaway pala.
0: Pero I think after everything, siguro naman mga abogado talagang ano yan, magkakasundo-sundo din yan. Pasensya na po, may konting man siya yung akin. Natuluan ng kape. So, wag niyo na pong pansinin ito, ha? Okay. Parang teleserye na po yung impeachment trial dahil talagang nakatutok ang sambayanan. Pero ang ending, sabi nga, para saan pa ba yan? Ang boto naman ng senador at yung numero ng mga boto ang siyang magsasabi kung convict or acquit. Paano mabibilang ang kanilang boto kung sila ay... ito na ang ating memo speak. Bagong salita na naman ito sa ating diksyonaryo. Word for the day ay trial in absentia.
1: Dahil may trial in absentia, di ba?
0: Trial in absentia. Pero sila, absent sila. trial in absent sila. Ang ibig po sabihin nito ay pagdinig ng impeachment kung saan ilang senador, senator judges pa man din, ang hindi naroon para mag-participate sa proceedings at hindi nakakasipot. Ayon. Or rather, hindi sumisipot. In the case of Jinggoy Estrada, wala siyang choice. Pero in the case of Loren Legarda, ano yun?
1: Kusang umalis.
0: Kusang umalis talaga yun. Meron pa ba?
1: Si Marcoleta naman nakakulong
0: Bato de la Rosa.
1: Din. Yes.
0: Yun talaga. Hindi talaga sumisipon. So kung ganun, ito talaga ang tanong ko It does not make sense that 2/3 is still 16. I think it's a strategy. Feeling ko lang na idedeklara nila kaagad 16 ang numero ng 2/3 para hindi maghinala ang tao na may luto yan, etc. Pero kinalaunan, feeling ko, mapupunta rin yan sa Korte Suprema.
1: Silent pa kasi ang Senate rules, impeachment rules patungkol dyan sa halimbawa, hindi nila na-envision na maraming mag-absent, na maraming mawawala sa kalakaran ng trial.
0: Kasi yung mga gumawa ng mga regulasyon na yan, mga matitinong tao. Matitinong mga tao. Mm-mm. Hindi nila akalain na kayang gawin yan ng isang Senate body. Hindi ba?
1: Kaya issue tuloy, kung papayagan ba dapat ang mga madalas mag-absent na bumoto sa huli?
0: Diba hindi. For me, hindi. First of all, tao lang sila, right? Tao lang sila, nagkakasakit. May emergency, ang anak, etc. Dumagundong ang mundo, hindi ko alam, right? Pero meron siguro dapat number of days that someone is allowed to be either absent or allowed to participate via technology.
1: Kasi sa isang regular court, di ba, Corina, pagka absent yung judge, maka-cancel or mapopospon ng isang hearing.
0: Correct.
1: Dahil siya lang ang magpapasya.
0: Correct. Tama yun.
1: Sa ganitong kaso din, dapat, tama ka, may limit dapat, no, number of days na pwede.
0: Of course.
1: Na nasusubaybayan niya yung trial.
0: And how could it be that 2/3 is still 16? It does not make sense. Ano kaya ang ending nito? So, ano ang nakasulat sa ating memo ngayong araw? Natagpuan na ang katawan ng ikalawang biktima na sakay ng SUV na nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac nitong Sabado. Kasabay nito, umiinit ang usapan kung mapagkakatiwalaan pa ba ang kaligtasan ng mga tulay sa Pilipinas. Kasi sabi nila, that's a 50-year-old bridge.
1: Pero still, dapat yung structural integrity nito, maya't maya rin yung inspeksyon ng DPWH, di ba? Knowing na nasa ilog ito at malakas ang current kapag ganitong may bagyo or habagat.
0: Alam mo, sa totoo lang, Willard, Siguro yan, maiisip yan ng mga gobernador, DPWH, presidente. Pero tayong ordinaryong mamamayan, sanay tayong dumaan dyan ng 50 taon, yung Agana at Aquino Bridge sa Tarlac. 50 taon, iisipin mo, matibay ito, for life na ito. Hindi naman natin alam na may regulasyon pala na dapat merong refurbishing yan. Oh. Merong anong tawag doon?
1: Kumaga, retrofitting. No?
0: Retrofitting. Mm. May retrofitting yan every 2 years. Mm. Parang may ganun pong regulasyon na hindi natin alam kung ginagawa nila. Oh. Ngayon, eto ngayon, it's again a hard lesson. Yung nangyari sa iconic bridge dyan sa Isabela. Hindi ba? Ano ba? Wala pa yatang isang taon, gumuho na.
1: Dapat may inventory sila. Ano ang status ng bawat bridge sa buong bansa at kung kailan ito huling na-retrofit or na-inspeksyon.
0: Exactly. Hmm. So ang tanong sa, ang sagot sa tanong, mapagkakatiwalaan pa ba? Hindi pala. Hindi pala mapagkakatiwalaan. Kailangan pala talagang transparent din ang gobyerno, ang local government, that this bridge is safe for passage.
1: Oo.
0: Hindi ba tayo lang yata may ganun?
1: Mukha kailangan na rin ng signage, ano? When last inspected.
0: Oo, totoo yun. Imagine, dumadaan ka lang, mamamatay ka.
1: Yun nga eh.
0: Parang sa television lang yata napapanood yun. Pagka, alam mo yung Godzilla? King Kong, Godzilla. O hindi ba, bigla yung mga tulay dun eh, na nawawasa. Hindi mo akalain na dahil lang sa ulan, biglang mawawasa kang isang tulay. Okay, sa ating memo number 2, natapos kahapon ng day 21 ng impeachment trial at umupo bilang hostile witness ang dating DepEd Chief of Staff at defense lawyer ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Sa pagdinig ay pansin pa rin na bakante ang silya ng mga senator judges na maaaring mapabilang sa magko-convict o mag-a-acquit sa bise. Dapat na nga bang babaan ang 2/3 threshold? Ako po, ang aking boto, yes. Oo.
1: Saka, dapat ngayon yes. Pa lang ma-resolve na yan.
0: Oo.
1: Or dali na sa Korte Suprema, kahit nga underway yung trial, para naman pagka dumating na yung decision day, alam na, may sagot na. Hindi yung pagdating ng decision day, tsaka pala magde-debate.
0: Oh, tsaka kailangan talaga pag-usapan na natin, can this be brought up to the Supreme Court? Kasi sino ang mag-decide na yan ay pwedeng babaan ng numero, hindi ba? Ilan na ba sila ngayon? Nabawasan

0: na naman. Nawala ng law rin.
1: 20 ha? Na lang.
0: 20 na lang. What is 2/3 of 20? Magaling ka sa math.
1: Ay, kaya ako nag-journalism eh.
0: Paki-calculator nga, tutor.
1: Mga 7. 7 times 3, 21.
0: Mga 7. So, mga 7 14, siguro.
1: 14.
0: Ha?
1: 2/3. Mga 14, around that
0: because,
1: number.
0: Because 1/3 is...
1: 7.
0: 7. Oh. Ayun. Ako, ang galing mo talaga. Pwede ka pa rin, kahit umaga-umaga. Okay, ang ating memo number 3. Umarangkada ang galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo. Ngayon, nagpamalas din ng husay ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tarlac. Sa larangan ng robotics, wagi sila ng championship sa Thailand at Japan. Hindi po sila yan, ha? Example lang po yan sa America's Got Talent ng the, I think, talagang one of the most spectacular creations. Aww. Yung mga robot na sumasayaw. Pwede bang mamaya ulitin nyo yon? Kasi gusto mapanood ng tao yan. Imagine, robot lahat ang kasama niya.
1: Wow.
0: Tapos sinusundan lang siya kung ano ang galaw niya. O hindi ba? Oh. Ayan, wala bang pwedeng music dyan? Pakinggan naman natin.

0: Dalawa ang nasawi at dalawa pang nawawala matapos ang pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac nitong Sabado.
1: Kasabay niyan, lumulutang ang mga tanong tungkol sa integridad ng mga infrastruktura sa Pilipinas matapos ang insidente.
0: Kaya naman tinanong po natin ang ating mga kababayan, mapagkakatiwalaan pa ba ang kaligtasan ng mga tulay sa bansa matapos ang nangyaring pagguho ng tulay sa Tarlac? Ang sabi nila?
2: 50% na hindi. Is ang dami ng incidents na hindi talaga, I guess, acceptable para sa mga mamamayan na ang nangyayari sa Pilipinas.
3: 50-50 ako, since I still believe that Filipino engineers can create high-quality bridges. Pero yung main concern ko lang is that consistent ba yung attention na nilalagay nila sa kada bridge ng Philippines, sa Pilipinas, in terms of quality control, exacto ba yung materials na ginamit.
4: Siguro kailangan tingnan ng mga engineering yung mga tulay dahil sa tagal na ng panahon at sa kaligtasan ng mga taong dumadaan at sasakyan.
5: Magiging maayos ang mga tulay dito kung ayusin ng mga gobyerno o yung mga nakaupo, mga politics, yung mga tungkulin nila bilang dun sa posisyon nila.
0: Naku, ayan na, natatakot na tuloy ako dumaan. Ano ba yung mga madalas nating daan ang mga bridge?
6: Naku, dito lang sa may...
0: O, isa pa, Skyway. Baka yun na lang ang naghihintay na maguho.
6: Naku, huwag naman sana.
0: Hindi
6: pa,
0: huwag naman sana.
6: Yung Ayala Bridge sa Maynila. Nadaan ng taon-taon pagka may pista ng Nazareno.
0: Oo nga. Kailangan talaga tanungin ang mga local government unit. Pero tanong, DPWH na naman ba yan? Ang may responsibilidad para siguraduhin ligtas pa rin ang mga matatandang mga hindi na nga matatanda kahit yung bagong gawa gumuguho.
6: Sila pa rin.
0: Sila pa rin. Naku, eto po, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon via Zoom, engineer at design manager, John Archie De La Cruz of the Association of Structural Engineers of the Philippines. Magandang araw po, Engineer De La Cruz.
7: Hi, Corina. Hi, Willard. Good morning.
0: Opo. So, ano po ang inyong reaksyon noong una gumuho yung halos bagong gawa na tulay sa Isabela? Were you able to follow that?
7: Yes, nakakagulat ano, kasi itong tulay na to is bago pa lang. So bagong bukas pa lang, although napakatagal na ng panahon nung ito ay dinesign at kinonstruct. Pero yun nga, nakakalungkot dahil siyempre nandyan yung pondo ng Pilipinas na ginamit para dyan. But then after how many days or weeks after opening, bumagsak kagad yung tulay na yun. So talagang nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari.
0: As a structural engineer, what are the possibilities? Ito'y teorya lang, ha? Hindi sinasabi na ito talaga ang nangyari. Ano ang posibleng nangyari? Bakit po gumuho ka agad yung sa Isabel?

0: Bella?
1: Well, ang sinasabi sa report is overloading dahil doon sa overloaded na truck. But then we have to check also yung design and how it was constructed kasi maraming factors eh. Unang-una, na-design ba ng maayos yung tulay kasi based din doon sa mga reports na nakita natin sa online and even yung mga sa news, even during construction may mga nakikita ng defects, no? So kailangan ma-check yung una design and after that yung construction. So nandiyan yung quality control na implement ba ng tama yung designs, na-observe ba yung quality control procedure during construction. So maraming factors eh. So yun yung mga kailangan ma-check lahat ng ating mga authorities, especially the DPWH who implemented the design and construction of the bridge.
0: So clearly, kasalanan ito ng tao, hindi ng kalikasan, hindi ito dahil sa overloaded ang mga sasakyan, because it's such a huge bridge. Why would an overloaded truck cause the collapse of the bridge? So tama po ba yun? Kakulangan po ito sa implementation at construction.
1: Yes, Corina, tama yun. Definitely, hindi ito kagagawan ng kalamidad kasi during, as for the Isabela Bridge, no, wala naman tayong lindol that time, wala naman tayong bagyo, walang pag-ulan or pagbaha. But then, dumaan lang yung isang truck, nag-collapse na yung bridge. So, kinakailangan talaga makita, masuri ng maigi, kailangan ng comprehensive evaluation dito mula sa design hanggang sa construction. So although ayaw nating magturo or i-preempt yung investigation dito, actually hindi na natin na sundan yung investigation sa tulay na to, but then kailangan talaga comprehensive evaluation, kailangan makita lahat mula design hanggang sa pag-implement ng project na to.
0: Okay, bago po natin iwan ang Isabela Bridge, ano, hindi ba, Willard, ang kwento sa atin ni Governor Rod Albano, ang mag-co-construct dapat niya, ng partners dapat dyan, ay mga Hapon. So, pero kinuha ng DPWH. Kami na lang ang gagawa, sabi. So, nawala yung... yung plano yata is Japanese. But the construction is Filipino, DPWH in particular. So, is the technology of construction really superior in other countries like Japan or say Germany or maybe Singapore?
1: Well, to be fair, no, we accept the fact na talagang ang ibang bansa ay advanced na talaga when it comes to construction industry, no? They have the technology, they have the equipment, they have all the means. But then, currently, dito sa Pilipinas, we are doing different iconic bridges na, no? Sa tulong din nila. So, nagkakaroon ng tinatawag nating technology transfer. And to be fair din sa ating mga local contractors, may mga contractors naman tayo dito sa Pilipinas, malalaking contractors, na talagang may kakayahan. So, in the implementation of bridge construction kasi, during the bidding, dumadaan yan sa technical evaluation. So kailangan yung mananalong contractor sa pagpapatayo ng bridge ay technically capable. Dumadaan dapat yan sa technical evaluation na nagpapakita ng kanilang kakayahan. Meron silang enough equipment, meron silang enough manpower, and even the financial stability of the company, kailangan masustain niya yung project. So to be fair, no, meron tayong mga malalaking construction firm dito sa Pilipinas na masasabi natin may kakayahan para magpatayo ng mga ganitong bridges.
0: Ayun. So may kakayahan naman tayo. Kung hindi, i-shortcut. Ayun. Okay, so ikaw naman, Willard. Tarlak naman tayo.
2: Oo, mahalagang masunod talaga yung mga pamantayan, di ba?
0: Hindi. Kung nagtitipid ka kasi ninanakaw mo yung pondo.
2: Substandard ang labas. Engineer, tungkol naman doon sa gumuhong tulay sa Tarlac, gaano kalaki ang posibilidad na yung malakas na agos ng ilog sa paligid ng mga pier o pundasyon ang nagpahina sa tulay?
1: Yes, makikita natin sa nangyari dito sa Aquino Bridge and Agana Bridge. Definitely, ang sanhi nito ay dahil sa